0: piso plus, hindi nyo na po kailangan na pumunta dito sa bayan, sa building kung saan nandun po ang land bank para lang magbukas ng land bank piso plus account. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May online account opening process po yan. Maglalabas sila ng step-by-step guide sa hiwalay na post.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta sundan nyo lang, ilalabas din daw po nila yung step-by-step. Guide po yun para ho magkaroon kayo ng land bank piso plus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang land bank piso plus ay para lamang sa mga wala pang existing na land bank account.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung meron ka ng dating account nito, huwag ka nang mag-install. Oh, pwede na yan yung luma mo. Basta land bank.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, kailangan mo talaga, maobliga ka talaga. Kung may active land bank account ka, hindi mo na kailangan magbukas pa ng piso plus account.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Next, yan po yung paalala po ha ng land bank. Ano yung mga dapat natandaan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paalala ho sa mga beneficiaryo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na, mga nanay, ha, mga guardian, paalala ho sa mga estudyante, ganun din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Land bank o piso plus account lamang bawat pamilya ang kinakailangan. Kahit ilan pa ang anak na kwalipikadong benepisyaryo at kahit magkakaiba pa ang kanilang mga pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para sa mas mabilis at maayos na proseso, tiyakin daw na tama at kompleto ang account details na isusumite.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So may step-by-step guide na ipopost din naman, sundan nyo lang po yun. Walang problema raw. Kahit na, next bond, kahit na iba-iba ang pangalan ng inyo pong mga anak o inyo pong mga pinapaaral.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang problema yan. Baka nag-iisip sila, iba yung pangalan na iba rin nito eh. Wala yan. Basta kasama yun sa pina-enroll, di ba? Tapos yung mga pipilapan ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala rin hong problema yan. Kahit magkaiba pa. May land bank account na kayo? Ano ang gagamitin? Kung active po ang inyo pong land bank savings account, ito po ay maaari mong gamitin para sa student assistance program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na yung para sa mga mayroon ng land bank account. Para din ho kay doble-doble. Pwede na gamitin yan, ha? Halimbawa, di ba mayroon kayong land bank account mula doon sa salary account ninyo. Di kayo na, pagka sa gobyerno ho kayo, yung GSIS land bank account ninyo, pwede rin ho yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May iba pang mga active account. Active land bank savings account. Hindi po maaaring gamitin. Ito ha. Hindi maaaring gamitin ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: PNP payroll account. PNP pension account.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi rin po pwedeng gamitin yung pong OFW account. At hindi rin po pwedeng gamitin ang 4-piece cash card. Next.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Linaw yan ha. Apat o lima. Apat ang hindi po pwedeng gamitin. Yung pong payroll, pension account ng PNP, OFW account. Pati na rin po yung sa 4-piece.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi siya po pwedeng gamitin. Okay? Malinaw? Kuha ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paano kung walang smartphone, walang cellphone, wala rin pong internet?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga malalayong barangay, ha, lalo na yung mga mahihirap at walang hilig din mag-cellphone na mga magulang na mga nanay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas lalo na yung walang internet.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para sa mga walang kakayanan na magbukas po ng account online, lalo na sa mga nasa IP o yung po mga remote communities.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saan kayo? Nasa bundok ng Langugan? Ha? Sa kagubatan man ng Lusbiminda? Sa malayong bahay dyan sa barangay Mangingisda, Kamuning, Inagawan Sub.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dyan kayo sa Marupinas, New Panggangan, Napsan, Bagumbayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga remote area. magkakaroon po ng schedule, land bank caravan sa pamamagitan po ng school clustering sa mga mini city hall.
1: Bullseye!
0: O yan, hintayin nyo lang ha, magkakaroon naman ng abiso. So meron daw pong scheduled na gagawin ito pong land bank caravan. Kala ko nga nung una, schedule nila, land bank caravan, sila na yung mamimigay. Yung pala iikot para raw tulungan ho kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tulungan ho kayo na ma-install yung pong land bank piso plus sa inyo pong mga cellphone.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hintayin nyo lang ang opisyal na anunsyo po ng nasabing schedule.
1: Bullseye!
0: Next.
1: Bullseye!
0: Schedule lang din yan. Hintayin nyo lang. Para ho, di na ho kayo mahirapan pa. Mayroon pong magbibigay, tuturo sa inyo. Lana ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eten na gumagang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Weng Hara Elibera. Good morning po, Kagawa Gerald. Good morning. Halima Oto Epe. Good morning po, Sir Gerald. Good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And ito, meron pong panaya, meron pong interview si Katropang Ali kay CIO mong Qatar. Panoorin po natin at pakinggan ito pong interview para ho may dagdag kaalaman dito po sa impormasyon na ito tungkol sa pagbibigay ng allowance gamit po ang land bank piso plus.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nga, forma lang natin para humapakinggan ninyo na maayos kasi iba rin yung interview ko kay ano eh. Konsehal Victor Oliveros, Konsehal Bitoy, yung sa kanya, hintayin lang, bukas Monday, mag-uusap daw sila ni Mayor Byron at ipapakiusap yung pong hiling ng mga magulang na kung po pwede, cash na lang yung pong paraan ng pagbibigay ng 3,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yung CIO, mukhang nandoon na nakatuon eh sa kung ano yung naibigay na anunsyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bali, wala pa naman tayong update at bukas pa kasi yun. Sa hapon pa natin malalaman, Monday, yung pong hiling ninyo kung pagbibigyan po ni Mayor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung di naman pagbibigyan, ito talaga, no choice tayo. Tayo ang nangangailangan, kailangan nating sumunod doon sa pulisiya nila. Okay? Pakinggan po natin ito pong interview ni Katropang Ali.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kalimanang hapon, mga kabayan, mga katropa. Gaya po natin po nababanggit kanina doon sa ating pong pambungad, sa ating pong palatuntunan, yung pong mga hinaing, pakiusap, daing, ng ating pong mga magulang, na mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa regarding po yan doon sa requirement team, ano, isa sa mga requirement team, ano, para makuha yung pong 3,000 pesos na ayuda, tulong ng ating pong pamalaang panlunsod sa panguna po ng ating pong punong bayan, punong lunsod, Mayor Lucilo Byron. Ba, tandaan po ninyo kasi nalalapit na ang target ay ngayon pong susunod na buwan ng Agosto. Ay isa po sa mga requirement na kumalat at ito raw po ay galing doon sa city government. Ngayon mga kabayan, mga katropa, kumpirmahin muna natin itong impormasyon na ito mula mismo sa ating pong tagapagsalita o ang ating pong city information officer. Walang iba si Attorney Glyza Mongkatar na nasa kabilang linya po natin. CIO Attorney Glyza, magandang hapon po, si Katropang Allison po.
3: Good afternoon, Katropang Allison, at sa lahat po ng nakikinig ng XFM Palawan. Good afternoon po.
2: Attorney at CIO, pasensya ka na, alam kong Bernes ngayon. Pero kailangan masagot ito agad, Attorney ha.
3: Okay po.
2: Opo, oh. Attorney, kumpirmahin ko lang po, may ganito po bang inilabas ng ating city government, especially dun sa komite, sa pagdidistribute ng ayuda para sa ating po mga estudyante na kinakailangan daw, attorney, na meron daw po

0: lang din po, yun. Sir Allison, na nakipagpulong po ang city government sa iba't ibang ahensya para ma-identify po natin sino yung best na magiging payout partner natin. At napili nga po natin ang land bank dahil una, ito isang government-owned bank at nakita natin ito po yung may existing capability at infrastructure para sa government disbursements. And ikatlo po, kaya po nilang i-deliver yung disbursements po natin in time sa naipangako natin sa ating mga estudyante na ngayong Agosto. Ngayon po, ang in-offer sa atin ng land bank, tingin ko po dito nagkakaroon ng confusion. Kaya salamat po sa opportunity no na ibinigay niyo sa akin ngayong hapon.
1: Okay.
0: Ang binigay pong option sa atin ni land bank ay una, sa lahat po ng ating mga parents and guardians na may existing ng active na land bank account, hindi yun na po kailangan mag-open pa ng panibagong account para dito sa ating student assistance program. Ang inyong pong mga active land bank accounts, dyan na po mismo idadaan ang student assistance para po sa inyong mga anak, para sa inyong mga estudyante.
1: Okay.
0: Ngayon, ikalawang mode po natin ay kung wala pong existing na land bank account ang ating mga magulang at or ang ating mga guardian, meron pong tinatawag na Piso Plus account itong land bank.
1: Yes,
0: pero hindi po ito similar sa pagbubukas ng isang ATM account, Sir Allison. Ito pong account na to, similar po siya sa ating mga mobile wallets, yung mga usual pong ginagamit na natin ngayon para magbayad online. So, similar po siya sa mobile wallet. Ang kakailanganin lang po natin ay i-download yung land bank app. At ang kailangan lang po ng ating parent at guardian ay existing na email address at isa pong valid ID. At nandun na rin po yung step-by-step procedure para po sa mga naka-experience na mag-open ng kanilang mga mobile wallet, may step-by-step procedure po na susundan dun sa app. At after po that, makaka-create na po sila ng mga sarili nilang account. At doon po i-course through yung ating student assistance.
1: Yun.
0: Ikatlo pong mode na in-offer sa atin ni land bank, nire-recognize po natin na pwedeng may mga parents po tayo or guardian na siguro po yung may limitasyon po ang signal sa kanilang area. Baka hindi sila maka-open po ng kanilang mga online account. Magkakaroon po ng clusterized schedule ang land bank kung saan pupunta po sa ating mga barangay, mga northeast barangays, mga rural barangays po.
1: Okay.
0: Pati po sa mga barangay na meron tayong mga parents and guardians na kabilang po sa ating ITs, tutulungan po nila ang ating mga magulang at guardian na mag-open at mag-register po ng kanilang mga account.
1: Yun.
0: So, wala pong requirement na pumunta po sa banko para sa isang face-to-face registration. Hindi po ito katulad ng pag-open ng isang ATM account. Pinadali po natin yung proseso para po dito sa pag-disburse po natin ng ating student assistant, Sir Allison.
1: Opo, oo, at CIO. So, ito malinaw po dahil nga po ang mag-distribute o magre-release ng ayuda na ito ay yung partner po natin na land bank. So, ito po yung mga option nila na binigay para mas madali yung pong pagre-release nito, attorney.
0: Opo, opo.
1: So, ako po, personal attorney kanina, medyo talagang nahirapan din po ako, no? Although, sa pagtsatsaga, nakalusot din, awa ng Diyos.
0: Naka-open na po kayo, naka-open na po kayo ng account.
1: Opo. Opo. Opo.
0: Ang isa pong in-advise din po ni Land Bank, dahil nga po, simula na pong i-anunsyo na sila ang payout partner, mukhang marami pong, yung traffic po ng mga nagre-register.
1: Opo.
0: Kaya po, sa mga kababayan po natin, huwag po kayong mabahala. Hala kung parang ang tagal ng pending ng approval ng inyong application po.
1: Okay.
0: Tulad nga po na nangyari siguro sa inyo, Sir Allison, tiyagaan lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero ma-approve po at ma-open yung account. Ang isa po nilang ina-advise, mababa daw po ang traffic ng mga nagre-register pag madaling araw, 2 a.m. to 5 a.m. Pero ayaw naman po nating mapuyat yung ating mga kababayan. May panahon pa naman po para i-register po ang inyong mga account.
1: Ayun nga po, attorney. Actually, marami po kumakalit sa mga social media platform. Na kanina pa po, may mga nagutom, may mga nagtsaga po pumila sa mga piso wifi para lang po makapunta doon sa land bank app, attorney CIO. Well, anyway, doon po sa mga option na yan, isa rin po sana sa

0: nila pong sinasabi, pinapakiusap, pinapanawagan kay Mayor Lucilio Byron na baka kung pwede, since na kasi ang target, di ba, attorney, first week ng August, ma-release na ito. Attorney, paki-confirm muna, attorney.
1: Yan po ang goal natin. Kaya mm-hmm. po, ito i-clarify ko na rin, Sir Allison, kasi nag-cause din po ata ng confusion. Mm. Ang nakausap po kasi natin ay bukod sa land bank ay ang DepEd. At ang DepEd po ang nagsimulang magbaba sa mga parents and guardians natin. Nag-set po tayo ng initial deadline ng July 29 na sana ay makapag-register na po o kaya naman ma-submit na ng mga magulang yung land bank account po nila kung saan i-call po. Pero hindi po na nangangahulugan na hindi pa kayo naka-register by July 29, ay hindi na po kayo, hindi na makakasama ang inyong mga anak bilang beneficiaryo. Initial deadline lang po yun, dahil nga po ang goal natin, pagpasok po ng Agosto, makasimula na po tayo ng ating disbursement, pamimigay po ng ating student assistance. Ayun. Pero huwag po tayong mangamba na pag hindi pa na-register July 29, hindi pa kami napuntahan ng land bank, kung kayo man po ay nasa rural barangay, hindi na kayo makakasama. Pero hindi rin po natin gustong magamit ito bilang excuse na, ay okay lang, wag muna ako mag-register. Matagal pa naman ang July 29. Gusto po natin na makasimula ng makaregister ang ating mga magulang at guardian para po maisama na po sila sa first sets or branches, first batches po ng mga mabibigyan po. Ang goal po natin buong buwan ng Agosto, masimulan at matapos po ang pamimigay ng ating student assistance.
0: Yun, oo, yun. Medyo doon po nagkakaroon ng confusion nga po, attorney CIO, ano? Yung pong deadline kasi. Kaya yung ibang mga magulang, lalo po yung mga na medyo nasa malalayong barangay natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na yung nga po na nagpapadala ng mga request o baka pakiusap, na baka ihalin tulad na lang sa pag re-release ng mga allowances ng PWD, senior citizens, solo parents, baka naman daw po pwede yun. Pero since na ito po ay nagpapatuloy na, attorney, ay baka lang naman daw po maipaabot natin sa ating po mahal na mayor, attorney.
1: Apo. Dalawang bagay, Sir Allison. Una po, yun po, wag po kayong mabahala dun sa sinet nating deadline. Even po yung clusterized schedule na punta ng land bank sa ating mga rural barangay, ang commitment po na naibigay nila sa atin, mga first, second week ng August po ang punta nila. Yun. So, ibig sabihin po, pauna lang po yan. Na kung sino po yung makakasama dyan, sila po ang una nating mabibigyan o doon po unang marirelease ang mga student assistant. Pangalawang bagay po patungkol doon sa request po ng ating mga kababayan, kung pwede ibalik na lang sa traditional na pamamaraan ang pagbibigay po ng ating mga student assistants. Matatandaan po natin na actually dun po sa mga ibang caring programs natin, ito pong response ng ating city government na idaan po siya sa ating payout partner, idaan na online, ito po actually ay response din sa panawagan ng ating mga kababayan na mas gawing convenient, mas gawing practical po at madali ang pamimigay po ng ating mga assistance. And sinimulan nga po natin dito sa student assistance program. So, naririnig po namin yung inyong mga request at sentimiento, pero as much as gusto po nating ibalik dun sa traditional na pamamaraan po ng pagbibigay ng ating student assistance,
0: paki-retire si attorney, medyo ayan, sa mga anak ko medyo malalayo, ay pupuntahan kayo, i-cluster kayo, ha, para turuan na makapag-online, mga kabayan, mga katropa. Attorney, karagdagang paliwanag po.
1: Opo, so muli po, ito po ay naging tugon para din po dun sa request ng ating mga kababayan na gawin ng mas madali yung proseso, hindi na po kailangan po sa isang lugar kung saan dun po i-distribute. Kaya po dinaan po natin dito sa ating payout partner, dinaan natin na online po ang mechanism natin para mas maging convenient po sa lahat.
0: Ito attorney, ito kasi may nagtatanong dito, paano po yung may mga active ATM na land bank? Okay na po yun ba, attorney?
1: Yes po, yan po ang pinakaunang mode natin. Automatic po kung kayo ay may active na land bank account, kayo po ay magulang or guardian ng estudyante natin na beneficiary at nag-aaral po sa public schools dito sa Puerto Princesa City, yan na po ang account na gagamitin ni land bank para po idaan yung ating student assistant.
0: Kasama rito yung member ng 4Ps, tama po ba, attorney?
1: Meron pong mga binabase land bank na mga hindi po natin hindi po i-aallow, even if existing na land bank account po, hindi po natin i-aallow na doon idaan. Bagitin ko na rin po, Sir Allison, ang mga hindi po pwedeng gamitin ay PNP payroll, mm-hmm. PNP pension, OFW account, at yung 4-piece cash card po.
0: Okay.
1: So kasama po yan sa active land bank account na hindi po pwedeng gamitin for this student assistance program.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay alinsunod na rin sa guidelines and banking policy po ng land bank as a government bank po.
0: Opo. So, ibig sabihin po, attorney, halimbawa, ako ay member ng 4-piece, yung aking cash card hindi kasama. So, kinakailangan ko po, kinakailangan ko po magbukas talaga ng piso, piso plus account.
1: Opo, yung online na ano na po, account.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. O dito, attorney, halimbawa, ito, okay na, nakapag-kuha na ng Land Bank Piso Plus account, yung ating pong mga parents. Ito, may kasunod na tanong, paano raw po nila ito mawi-withdraw? Kailangan ba nila ng card o saan po ba pwede nila itong pa-incash, attorney?
1: Sir, Allison, yung doon po sa... naka-try po kayo mag-open ng account, tama po ba, Sir Allison?
0: Opo.
1: Pero hindi niyo pa po na-explore masyado.
0: May nakita nga ako doon, kahalintulad ng GCash. May money transfer.
1: Opo, so ganong mechanism din po. Pero meron din pong binibigay na option si Land Bank po to request and ask for a cash card or a physical card po.
0: Okay, oo. So kailangan mo lang talagang pumunta pag gano'n na. Doon sa opisina mismo. Attorney, tama po ba?
1: Opo, pero tinitignan ko rin po yung platform kasi meron pong option to request yung mga mobile wallets po natin ngayon. May option na ito, request po online for a cash card or a physical card. Yun po yung pina-finalize natin with Land Bank kung meron din po silang same mechanism. Para kasi nga po ang goal po natin, hindi na po kailangang pumunta sa bangko at mag face-to-face registration ng ating mga kababayan.
0: Yun, oo. Anyway, sana doon sa atin, kaya na po kasi nagkakagulo yung mga GC sa mga PTA groups, sa mga eskwelahan, attorney. Yung iba talagang pumupunta pa yung mga magulang sa kapamagulang, magpapaturo lang para maka-online. Ang problema, sobrang sabi nga ng Land Bank, pag ganitong marami ang pumapasok, nagkakaroon ng traffic. Kaya yung iba nahihirapan, yung iba kasi, pending ako! Kaya yung iba nire-review nila kung may mga mali raw silang sagot, attorney. Yun nga, yung palawag natin din kanina pa.
1: Naintindihan din po natin yung concern ng ating mga kababayan. Kaya salamat, Sir Allison, for this opportunity to clarify yung mga concerns po nila.
0: Opo. Well, anyway, sana po, since na meron naman po palang mga... inilatag na programa yung Land Bank para lahat ng mga magulang o parents or guardians ay makapag-open nitong kanilang app at doon nga idadaan itong financial assistance sa ating mga estudyante, attorney Glyza. Maraming salamat po sa oras din po, attorney, ha?
1: Thank you, Sir Allison. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ayan, opo. Mga kabayan, mga tropa, si City Information Officer.
2: Okay, yan ho ha, yung paliwanag ng City Information Officer, Attorney Glyza Mungkatar. So, sa ngayon, doon muna tayo. Yun muna ang isipin natin kasi yun po yung binabanggit. Yung bukas, di pa natin alam kung anong mangyayari sa pag-uusap ni Mayor Byron at ni Concejal Oliveros. Kasi pwedeng i-consider, pwedeng hindi. Matagal pa naman daw. Kung hindi makuha ngayon, kasi nga naman dami pa nagpapa-register dito, dami pang pending, baka mamayang hapon, mamayang gabi, try nyo lang, subukan nyo lang, subukan. Kakasabay-sabay, biroy mo, 1,000 yan na mga aplikante yung po magpapa-register. Di mapipending talaga. Tsagaan lang, kasi mga kasama ko dito, talagang sinubukan din nila, pending din nung una. Pero nung bandang huli, nakapasok din. So meron na silang account. Meron na silang account. Pero sana pagbigyan yung po magiging hiling ni Concejal Oliveros kay Mayor Byron na kung po pwede, may mga gusto kasi Mayor, na cash. gusto, kaliwaan na lang, magkakasikasin na lang, bigay na lang sa kanila, pera na lang kagad, yung cash talaga.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi yung sa cellphone, online-online.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala pa, hindi pa natin tiyak yun. Kaya paghandaan natin, kasi ang sabi, ngayong unang linggo, pangalawang linggo, ng buwan ng Agosto,
3: Bullseye! Bullseye!
2: Iikot yung pong mga empleyado ng land bank sa mga malalayong school o barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi yun para ibigay yung pera. Okay? Iikot sila, pupunta sila, mag-schedule sila sa mga malalayong barangay para tulungan ho kayo na kung wala ho kayong signal, baka i-provide nila yan, baka magdala ng router yan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Dala ng internet connection. Kukonek yung pong inyong cellphone, tuturuan kayo kung paano nyo i-install yan hanggang sa makapag-register ho kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan ang gagawin ano po ng mga tagalan bank, iikot sa mga malalayong barangay. Yung sa Puerto naman,
3: Bullseye! Bullseye!
2: Alam natin, meron din talagang walang tiyaga at ayaw rin talagang bigyan ng oras yan. Gusto cash na lang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Subukan pa rin natin. Ano po, subukan pa rin natin. Parang ano lang, parang GCash account lang din ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ay malay natin sa mga susunod, dyan na lang din idaan yung po mga paayuda-ayuda, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, so itry nyo pa rin. O kaya ganito, patulong ko kayo doon kasi mas lamang talaga yung mga kabataan eh, yung mga high school.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mga college, mga estudyante, meron kayong pamangkin, meron kayong anak, meron kayong pwedeng malapitan, patulong ko kayo. Oh, manak, baka pwede pakitulungan naman ako dito, hindi yung marunong si mama, si mami.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ikaw na lang ang mag-ano nito, magparehistro nito para matanggap natin yung allowance mo. Kasi dyan idadaan, hindi cash.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, baka pwedeng amyandahan ulit natin yung batas kasi sabi cash, tapos di naman cash.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ano to, amyanda na naman natin to, bagong batas na naman ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala na, hindi na cash eh. O online na natin eh. Online process na tayo, yun na naman ang gagawin natin na amyandahan na naman natin ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bago na naman eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nahihirapan tuloy ibang mga magulang. Kasi dapat ang unang anunsyo nga eh, school supply. Okay na yun. Nabago nyo kasi hindi nga kaya ng bumili pa kayo ng uniform, bumili pa kayo ng sapatos, ng mga notebook.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Di na kaya. Sa halip na gawin yun para mahabol yung oras at maibigay ka agad sa mga magulang, hindi na magpapatahi, hindi na maghanap ng supplier.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi na mag-order. Anong gagawin? Cash na lang!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayon na bago na naman. Hindi na cash. Oo, cash pa rin siya pero hindi literal na cash na hawak. I-online pa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hindi mo pa ipapa-cash in mo pa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Cash out bago pa maging pera.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bago pa maging cash. Pagandaan ninyo, kasi yan po ang sabi ng city government. Ngayon, yung hiling ninyo, sige lang, mag-ingay lang kayo kasi nung mga nakarakausap na natin yung mga magulang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: May mga post naman sa XFM na makikita, pambirang dami mga comment. Hati rin eh, may mga okay lang, mayroong mga gusto, cash, mayroong, see, okay na, online.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Maraming mga ganun na bang opinion.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Who

0: Kunin mo na kay Cecilia Leones Rodriguez. Good morning po, kagawad. Good morning, Cecilia. Diyan ito, bakit po sir, hindi na lang po national ID po, sir, required para po diyan. Requirements po ba? Hanapin ko yung mga requirements para po maano natin. Para mabanggit natin, mabasa. Lloyds Yalap, good morning po Sir Gerard. Good morning. 34 na ng umaga, magbabalik po ang Bullseye. Bullseye! Bullseye!
1: XFM. Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, ilumi, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
10: Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Noon,
5: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito, dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic,

0: Plus, Collagen, and Glutathione, Sunfun Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, sigurado mong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Cosmetics.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
20: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Bibili sa mga butika.
20: Santong Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.
24: Mga katropa, X

0: babalik po ang
1: Bullseye.
0: Makinig ko kayo mamaya ang alas 9 ng umaga ha, sa programa po ni Consul Jerry Abad.
1: Bullseye.
0: Ito ho yung pong override.
1: Bullseye.
0: Mga balita, mga ginagawa, mga nagawa, mga resolusyon at ordinansa. Mga lakad po ni Consul Jerry Abad sa Puerto Princesa. Mamaya ho yan, mga alas 9 ng umaga.
1: Bullseye.
0: 8:43 ng umaga.
1: Bullseye.
0: Birding Australia. Good morning po, katropang Gerald. Good morning.
1: Bullseye.
0: Okay. Sa mga ano ha? Merong karamdaman. Aroy, kung pabalik-balik ba yung sakit na yan? Iniinda, tapos parang sige lang, kainom ng gamot, tapos wala rin. Ayaw nyo naman ito, yung alternative medicine, yung mga food supplement. Baka ito ang swak sa inyo pong sakit, sa inyo pong katawan. Yung mga Santon product. Yung Santon Vitamin C. Oh, yung Premium D3, Santon Plus Gold. Santon Plus. Mga produkto ng Santon, yan, mabibili ho sa mga pharmacy, sa mga butika, lalo na sa Yes to Health Clinic, dito sa Barangay San Manuel. Okay? Punta lang ho kayo dyan, ipa-check up, at bumili ng mga produkto ng Santon.
1: Bullseye!
0: 9:47 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napapansin nyo sa Puerto Princesa, halos kaliwat kanan, mapapanood natin, mga kuha ng CCTV, mga nakawan.
1: Bullseye!
0: Sunod-sunod na naman yung po mga nakawan sa atin eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga nakaraan lang sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ano, sunod-sunod na gabi rin yun. Pero nahuli na ho yun, mga kabataan underage pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Umamin din po yun sila nung po sila mahuli kung ano yung mga pinasok nila ng mga tindahan, yung mga ninakawan nila ng mga manok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga tindahan na pinagpapasok nila. Tapos yung sa Barangay Santa Monica, nakatulog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nakatulog doon. Ay, so.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero tinanggi niya naman, ano ho, eh, hindi raw siya magdanakaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, merong kakaiba.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, ito naman, nagsosolicit. Oh, lalaki ho ito, nakunan po ito ng CCTV, maghahating gabi. Palay mo, magsusulisit ng ganung oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi natin alam kung ano talaga yung pakay. Para kamukha niya si Kirita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Yung haba ng buhok niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lubog ng katawan, di ba yan si Kirit?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kirit, ikaw ba ito? Ha? Sabi kasi sa picture na ito, papasok ka na sa gate. Yung may nakakita sa'yo, sasabihin mo, magsusulisit ka? 11:30 na ng gabi? Baka baka may nakakakilala sa taong to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sabi ng post, mukhang aatake na ito, papasok na ng gate. May nakapansin lang sa kanya, kinausap, tinanong, bang gagawin mo dito, gantong oras na, malapit na maghating gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magsusilisit lang po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, ganyang oras o. Oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpapatulong po ha, nagpapatulong. Naglabas po ng babala ang City Anti-Crime Task Force ng Puerto Princesa City. Matapos po na mag-viral sa social media ang CCTV photo na ito na isang lalaki na kahina-hinala na humarap pa sa gate ng isang bahay sa Barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kagawad rin, Barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon po sa netizens po na nagbahagi po ng CCTV na ito, photo lang po ito ha, nangyari ang insidente bandang 11:30 ho ng gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kanya pong post, sinabi niyang kung may makakakilala sa lalaki ito, maaari umano itong tanungin kung magsasagawa ba ito ng solicitation dahil sa disoraso na pagpunta sa kanilang bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makikita ho sa CCTV ang lalaki na nakatayo sa harap mismo ng gate at tila nagmamasid sa paligid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, wala hong opisyal na kumpirmasyon mula ho sa mga otoridad kung ano ang tunay na pakay nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sablay yun kung titignan natin, alas 11 ba naman? Kung ikaw ay may pake na mag-solicit, iisipin mo rin naman, teka, alanganing oras na ito ah. Alas 7, alas 8 nga, alanganin na eh. Yan pang na
1: 11:30. Bullseye!
0: Kadalasan pagka mag-solicit ka, umaga. Hanggang hapon. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon, mga ganong oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isang alas 5, alanganin na eh, kasi pasara na iba, di ba, yung mga establishment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung alas 11 ng gabi, alanganin, magdududa ka talaga. Kaya ho, yung may-ari ng CCTV photo na ito, nagduda na i-post. Kaya ang sabi niya, kung kilala ninyo ito, okay, mapadaan sa inyo, tanungin ninyo kung anong pakay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maalarma ho kayo sa taong ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang security. Biyak din ang buhok, di ba? Mahaba ang buhok eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo ano lang, black and white lang eh. Kung ito ay malinaw, baka mamaya, bagay, baka si Kirit ngayon ay nagbago na kasi yun naman ang pangako niya sa atin. Pag makalabas siya,
1: bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Kirit sa atin nung in-interview natin siya, magbabagong buhay na pag makalabas. Bigyan niyo lang daw siya ng trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eto, sinong tao na ito? Sinong lalaki na ito? Ana, magsusolusit ganyang oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Barangay San Pedro yan ha. At maliban dyan, sa Barangay San Miguel naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron din na pumasok na kawatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakunan din po ng CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingnan mo, pakita namin sa inyo itong kuha ng CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pag nanakaw rin ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang baka naman o, di pa rin talaga magtino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, bukas na lang bon siguro yung sa CTMO kasi alanganin yung oras natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pong kawatan na umatake po dyan sa Baltan Street sa Barangay San Miguel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pong cellphone po eh, natangay nito pong magdanakaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kunan din po ng CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Dami mga nakawan. Mag-ingat ho kayo ha. Malaking tulong yung pong CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung kayo po ay merong CCTV, ibaba ninyo kasi iba mataas masyado yung ulo ang nakikita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sobrang taas din na rin po makilala yung mukha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat nagdala siya ng gitara para hindi halata. O nga no, pambihira. Eh, alam nga anong gagawin niya sa gitara pala ganyang oras? Mambubulabog, magagalit lalo. Alas gis lang ang ingat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, alatado rin pagka may gitarang hawak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ka, manliligaw? Ganong oras? Mga arana?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na uubra. Mag-ingat po tayo ha, sa mga magnanakaw. Hindi natin iaasa sa mga barangay tanod. Hindi natin iaasa sa PNP. Kasi sobrang dami ho ng tao. Kulang yung bilang ng mga tanod ng PNP para hubantayan tayo. So ang gawin natin, tulungan natin sila para rin sa ating sarili. Kung meron tayong ilaw, pailawin po yan sa gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung meron tayong aso, pakawalan yan sa loob ng bakuran ng gabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, hasain nyo yung ngipin para pagkasumakmal, baon talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inasa? Ang biro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Gabriel Basay, wala ka na ang boses ka, Gerard. Pilit na lang ano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam muna ni, bisado ni Gabriel yung boses natin ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aso, makakatulong yan, yung kahol. Okay? Ilaw, makakatulong din yan kahit papaano, maalarma rin at uy, mukhang atras tayo, may ilaw. Yung iba na mga hindi matatapang ay yung mga iba, lakas loob talaga ng mga magnanakaw kahit may ilaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: CCTV, ano, pinakamalaki pa rin po na tulong talaga ngayon, CCTV. Pero kailangan na sa good spot. Oh, yung maayos yung pong pagkakabit ng CCTV, yung kita yung mukha. O kita nga, wide shot, pero di naman makilala, wala rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baba ninyo, baba. Yung makikita yung mukha, okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na tayong oras, 8:55 ho ng umaga.
1: Bullseye!
0: Sunod na ho si Consul Jerry Abad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat si Axel Bonnubarede. Si Ren.
1: Bullseye!
0: Partner natin sa technical side, inyo po lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.
2: Napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
3: XFM. XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo. Wala po? Makaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
14: Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sample Plus Gold.
15: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtiv.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Completado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna.
17: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain.
19: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
1: Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
16: XFM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
20: Edit, ayan o. Tangat ka pa naman sa camera. Bukal pa lang ganda.
21: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlunsod hanggang sa kang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
22: Okay, 7 minuto makalipas ang alas 9 na

umaga po, mukhang wala akong audio, James, no? Okay naman? Okay naman, audio? Ayan. So, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan. Sa lahat po ng mga naaabot ng atin pong signal sa mga oras na to, tabayanan niyo po yung atin pong programa ngayon pong araw ng Linggo, mga kaibigan, no? Pecha 26 sa taong 2026, mga kaibigan. Ako po ang inyong makakasama, ang inyo pong kaibigang Konsehal Jerry Abad. Mamaya-maya ng konti, makakasama rin natin si kasamang Lyle Coronia, no? Medyo mayroon lang pinuntahan na dinaanan lang ng bahagya. Mamaya ng kaunti, makakasama natin dito yung ating pong sparring partner, no, sa ating pong palatuntunan. At may mga makakasama din tayo mamaya lang ng kaunti. Pero syempre, batiin ko muna yung aking pong kasamahan sa sangguniang panlungsod, no po, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon.

ating Ladi Gimang, yung ating pong i-vice president ng mga punong barangay sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon. Ilang taon na kaya si Cap? May nakapisto na sa upuan mo. At antay-antay meron natin. At siyempre, Cap, no, sa kay Cap Ladi Gimang, happy birthday sa'yo. Di man ako nakarating kagabi, medyo maraming mga activity. Dami yung mga nakasalang. Kaya batiin na lang kita ngayon, no? Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Baka may mga natira pa dyan sa Barangay Luz Biminda kay Cap Ladi Gimang. Happy birthday! Alam kong nag-enjoy kayo at yung iba pa mga kasamahan natin sa sangguniang panlungsod na bumisita sa iyong kaarawan kahapon. Okay?

pagdating ng after na masagot nyo ho yung aming pong mga katanungan, eh syempre hindi ho mawawala yung worth 200 pesos na pang-load no ng bawat makakasagot nito. Ang lahat ng tanong ay manggagaling din sa mga pinag-uusapan natin dito sa kabuuan ng ating pong programa. At after nito, diyan din kami kukuha ng tanong, diyan din ninyo makukuha ang sagot. Ang importante lang, makinig ho kayo sa ating pong palatuntunan. At doon ho sa mga kababayan natin, i-share ninyo yung ating pong Facebook Live galing ho dito sa XFM Palawan, no, 104.7. I-share nyo po yan patungo doon sa ano, papunta po dito sa City Councilor Jerry Abad Facebook page, no. At doon po kayo sa sagot doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Doon ho kayo sa sagot para doon din ho namin, doon kami kukuha ng mga winners natin, no, mamaya. Hindi po dito sa live natin ngayon, no. So kailangan i-share nyo to, i-follow nyo, mas maganda, no, para ho every time na meron po kaming mga activity, may ilalabas po yung Councilor Jerry Abad na mga programs, mga activity na ginagawa natin, eh madali nyo pong masubaybayan. Alam nyo yung mga ginagawa natin every week, no, na activity ng ating pong opisina, mga kaibigan. Okay? So maraming kaganapan na ginawa nitong mga nakaraang araw, pero bago doon sa ating mga balita, kasamang Lyle, no, ibahin muna natin ng konti yung ating ano, program, no, kasi nga naghahanap buhay itong mga kasama natin dito. Kailangan nilang kumita ngayong araw. Hindi naman pwedeng madili sila rito ng sa loob ng 2 oras, no. Sayang yung kanilang kikitain. Okay? So, sa ating po mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, bago doon sa mga batian portions natin, eh meron akong mga guest ngayon, no, ngayong pong umagang ito. Ito yung mga every Sunday, no, sa programa natin ay lagi nating binabanggit. Eh kung kukuha na lang din kayo at gusto niyo maging membro, doon na kayo sa legit na talagang legal na wala kayong alalahanin doon sa mga kaukulang dokumento, no. Si XFM Palawan, no, 104.7 kami nila ka Louie, ay hindi rin tatanggap basta-basta, no, na parang ipopromote natin yung isang kumpanya pagkatapos eh meron palang mga hindi tamang mga dokumento, no, na kanilang ipinepresenta sa atin. Ibig sabihin, lahat ho ito ay dumaan sa tamang proseso. Actually, nakipag-courtesy call tayo kasama yung pong may-ari ng kumpanya sa ating pong punong lungsod, no, kay Mayor Lucilo Byron. At even sa Sangguniang Panlungsod ay nagkaroon na ng courtesy call yung ating pong namumuno, yung pong namamahala dito sa ating po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, sa katauhan ni Ma'am Jeanette Mercado. Actually, ito po yung lagi nating ina-advertise dito, yung pong offer ride, no, mga kaibigan, sa mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung gusto nyo lang din naman ng hanap buhay na marangal, decente, at para kumita, mag-offer-ride na kayo. Ito yung pinaka-cheapest, no, pinaka-mura, affordable, at the same time, tingin ko, makikita natin ngayon sa mga guests natin, sila yung mga kauna-unahang naging membro, no, na nag-apply sa offer-ride at sinusubukan na yung pong paghahanap buhay dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. So, ito yung mga magiging, ito yung guest natin ngayon. Ito yung tatanungin natin kung ano, kumusta naman yung kanila pong pagpasok sa override, no? Maganda ba? Maayos ba yung pag-entertain sa kanila? Madali lang ba? Mahirap? O papaano? At napakamahal ba ng kanilang prosesong pinagdaanan bago sila naging isang lehitimong membro ng override dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa? Actually, ang override hindi lang pang Puerto Princesa yan. All around, pambuong Palawan, no, ang coverage ng override. Kung maha-hire ka, papunta ka ng El Nido, medyo, siyempre, alam na natin yung presyuhan doon, di ba? Pero kahit pa paano,

0: hindi naman lugi yung mga magta-transport papunta doon sa mga lugar na yan. Mga tourist destination ng lalawigan ng Palawan. At kasama natin ngayon dito sa ating studio, mga kaibigan, yung ilan sa mga nagsubok na, no, na makapasok sa override, no. Tatanungin natin, magpakilala lang po kayo, no, para at least kahit papaano malaman natin kung ano ba ang inyong mga experiences at papaano ba makapasok sa override, no. So nandito sa kabilang ano natin, no, katabi natin si Sir, kayo muna unahin natin, no. Ano pong pangalan nila para sa kabatiran ng mga kababayan natin? Sige po. Ninyo Castillo. So si Ninyo Castillo, isa sa mga lehitimong membro na ng override, tama?
1: Yes po.
0: So Ninyo Castillo. Okay. Si Ninyo Castillo taga dito din sa Puerto Princesa. Puerto Princesa, okay? So nung una po yung isa kasama natin si Madam, ano pong pangalan po natin?
2: Hi, good morning, Corn. This is Janice Bacosa.
0: Janice.
2: Yes, legit from Puerto Princesa po.
0: Okay. So si Ma'am Janice Bacosa at saka si Ninyo Castillo. Siya yung ating kausap ngayon. Okay ba yung audio nila, James? Malinaw din? Mahina? Mahina sa kanya? Idikit niya lang para madinig. Okay. So unahin natin Ninyo. No, kayo ay isa sa mga sumubok na mag-apply sa override. Pero paano nyo nalaman na mayroong override sa Puerto Princesa?
1: Yes po. Nasakay ko po si Ma'am Janet Mercado. So yun, binigyan niya po ako ng brochure. Tapos parang ano lang, napakadali. June, mid of June 15, mga ganyan. So after a week nakapasok na process na agad yung paper, napakabilis. Binigay ko lang yung mga requirement. Talagang si Ma'am napakamaasikaso. Siya na lahat talagang personal na nagsusuporta talaga si Ma'am. Napakabilis. Within 2 weeks meron na kaming schedule agad sa LTFRB.
0: Sa LTFRB. So napakahirap ba para pumasok sa override? Hindi naman.
3: Ay, hindi naman po. Napakadali lang.
0: Oo. So, madali lang mag-apply. Ano yung mga requirements na hiningi sa inyo before kayong makapasok sa override?
3: Noong una po, ano lang po, ORCR, tapos NBI, police clearance, then yung mga personal na ano, birth certificate, yun lang po. Oo. At marriage contract.
0: Oo. Pero hindi ka ba nag-isip na tama ba itong pinasukan ko? Override? Legit ba to na mag-ooperate ng business dito sa transport sector sa Puerto Princesa? Eh, alam mo naman, may mga controversial na mga transport sector sa Puerto Princesa. Pinag-uusapan yan doon sa amin, sa Sangguniang ang Panlungsod. Pero nung pumasok ka dito sa override, hindi ka ba nag-isip doon na ito ba ay lihitin mo? Hindi ba ako mapapahamak dito sa pagpasok ko? Anong nasa isip mo that time?
3: Yes po, sir. Sabi ko parang napaka-ano naman. So, ang ginawa ko po, sir, pumunta po ako sa office. Mm. So, legit naman, pag sa Manalo, sa third floor, sa Arca Building, may opisina. Ay, sabi ko, legit na to. Tapos, umakyat ako doon at nakita ko naman, andun lahat yung grabbing assist ng mga, ano, mga personnel nila, yung requirement. Within a day, parang gusto na akong, ano eh, parang sa bilis, parang gusto ng inspeksyonin agad yung sasakyan ko, nakapapicture na agad ako kasi dala ko naman yung ORCR ko. Sabi ko, grabing bilis. So, may result agad. So, within a day pa lang, sabi ko, ito na. Kasi may legit, may opisina. Tinignan ko naman mga permit. So, goods naman pula. So, na-confirm na legit nga.
0: Oo, kasi hindi naman online na nag-apply ka eh. No?
3: Opo.
0: Kumbaga, may physical appearance. Makikita mo agad, nandun yung opisina. Eh, hindi magtatayo ng opisina yun kung medyo alam natin na medyo mayroong hindi legal na pamaraan yung kanilang pag-ooperate. Di ba?
3: Yes,
0: so,
3: po.
0: Kaya, tingin ko, isa rin yun sa nagka-encourage sa iyo, no, na ituloy natin dito. Mukhang maayos naman yung opisina ng override.
3: Opo. Tsaka isa pa po yung opisina nila, para pong dating LTFRB.
0: So, ah, magkakatabi.
3: Magkakatabi.
0: Magkatabi sila doon dati.
3: So, oh, sabi ko, ay, legit nga to. Yun oh. To. Isa pa sa nagpa-confirm na maliban sa building, tsaka yung maasikasong mga personnel, mm. At katabi pa ng LTFRB.
0: Ayan, okay. Si ma'am naman, si ma'am Janes Bacosa, no? Ano po yung inyong pakiramdam nung unang, paano nyo nalaman na mayroong override sa Puerto Princesa?
2: Paano? Well, actually po is her say na try to go to this building po, which is the override nga po. Mm. So, nagpunta po ako doon. I just bring some documents of our unit. And then, afterwards, pinacheck ko po, nakilala ko po si Ma'am Jeanette and all the staff at all. And then, I asked some documents, anong process, paano mag-operate, and then that's all po. And then, they explained to me somehow, and then they gave me the requirements at all. Uh-huh. And then sabi ko, Ma'am, I'll try to come back the following week kasi may mga documents na wala pa ako. Mm. So, rather than the next week po, so I go back to the office po, and then I submit all the documents. And then rather and then po, Ma'am Jeanette told me, Okay na yan. Punta ka na sa LTFRB for inspection. Ganun po kadali at kabilis po kausap si Ms. Ma'am Jeanette. And all the requirements po, talagang iniisa-isa niya po, chine-check niya if okay siya or hindi. Kasi if ever po na may kulang or hindi, let's say ko na hindi po nakapangalan sa operator yung name. Mm-hmm. Tapos, basta may conflict po, sinasabi niya po kami sa amin kaganda that this is not allowed. So, if you want to be with us, you have your own unit, nakapangalan sa operator, si operator ang mag-process lahat-lahat, and then if there's another drivers po, sasama din po sa mga documents po. So, the process is very smooth. Ms. Janet Mercado is very helpful to us. Yung mga documents po na kailangan po ng ibang drivers po, siyang nag-process po lahat-lahat. They contact us to, parang sa halimbawa, driver 1, kailangan namin na ganito para kailangan si LTFRB. Lahat po talaga smooth. Hindi po sasakit yung ulo ng mga
0: mag-a-apply
2: po kasi very smooth po yung transaction with Ms. Jeanette Mercado po.
0: May assistance sa kanila.
2: Yes po.
0: Pero hindi ko kayo nagkaroon ng parang doubt na legal ba to? Hindi ba ako mapapahamak dito sa pag-apply ko sa override?
2: Well, sama. What the first po, syempre first time ko po talaga na yun ng override, which is the other competitor lang po talaga naririnig namin.
0: Yes.
2: To be honest po, siguro 1 to 10, siguro I doubt 3%. But when I saw the office nga po is as legit, and then may mga permits po na nakapaskal po sa loob ng office, sabi ko, why not try? Mm. At saka, hindi naman lalabas kaagad ng pera or whatsoever po. So, sige po, process mo na ganyan. So, yun po, hanggang sa naging okay na po lahat, nagkaroon na po kami ng case sa LTFRB, very easy and very fast po talaga yung progress po ng application namin. So, yun po, kaya 100% po, override na po kayo lahat.
0: Yun, okay. So, paano ngayon? Nakalimutan ko. Paano ka na nakilala mo yung override? Paano nagsimula?
2: Sa mga ano po, nagkalat na rin po kasi that time, paunti-unti po na rin, punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan. Sabi ko, sige, let me try kung talagang okay po. So, physical po nagpunta sa office, yun po ang naging result.
0: Uh-huh. Pero plan nyo rin po talaga na parang gusto nyo transport, business, yung gusto nyo pasukin. Kasi merong kilala eh, mas kilala pa.
2: Actually po, kasi may car-rental kami. So, pinasok po namin dito kay OPA para additional documents po for the legally of the transaction po.
0: Ah, okay. So, meron pala kayong existing car-rental.
2: Opo.
0: So, ito parang additional na lang.
2: Yes po. For ano po? For legally purposes din po.
0: Okay. So, yun. At syempre, gusto natin malaman, nung nag-start na, nakapag-try na ba? Testing na? Nang parang booking?
2: Yes, our drivers po. Pero ako personally po, hindi pa kasi kakakuha ko lang po ng NBI ko po. So, we need to give all the documents for us as a driver po.
0: Mm-hmm. So, para malaman din nila, okay lang ba ma'am? Malaman nila yung mga iba nating mga viewers ngayon, nanonood sa atin, nakikinig. Magkano ba ma-expend para hindi na natin maano yon sa taas sa opisina. So, at least malaman lang natin kung pag nag-operate na ikaw ninyo, yes, sir, nakapag-booking na ba? sa inyo, sa part mo?
3: Yes po. Okay.
0: Booking na. So, okay. Nung nag-booking, sa loob ng isang araw, mga ilang trip yan? Ibibiyahin mo?
3: Bali, nag-try pa lang po mga 2 to 3 pa lang naman.
0: Sa isang araw?
3: Opo. Pero hindi naman po full day.
0: Kasi
3: may mga pinaprocess pa. Parang pagka may lalakarin lang punta sa City Hall, itatry lang i-open.
0: I-open. Pero may nagbubuking?
3: Meron naman po.
0: Meron. Opo. So, at least alam na ng mga ibang residents natin, constituent natin dito, na mayroong override.
3: Opo.
0: At nakapag-download na sila ng apps na yon. Okay. So, tingin mo, bilang ikaw yung isa sa mga owner, ikaw rin yung driver, no? Kikita ka ba dito sa override?
3: Yes po. Opo.
0: Kikita din?
3: Opo.
0: So, hindi naman lugi?
3: Hindi naman
0: sa
3: po.
0: Sa tingin mo lang, ha?
3: Opo.
0: Kasi bago pa lang, eh.
3: Opo, opo.
0: Diba? Hindi pa natin masasabi yung talagang pinaka-minimum na dapat na magiging kita natin dyan.
3: No? Opo, opo.
0: Kasi parang nagda-dry run tayo, eh. Testing lang, eh, kung gaano ba karami yung magiging booking, magbubook sa ano natin, sa ginagawa natin ngayon. So, meaning kahit pa paano ay nakapag book na kayo doon sa mga kababayan natin na mga gusto pang mag-book, mag-apply, open pa rin ba yung override?
2: Yes po.
0: Yes. So hindi naman to magiging parang kompetensya sa iba kung halimbawa dumami na kayo. Sa tingin niyo, wala namang magiging effect diyan, no? Kasi depende naman sa inyo, eh. Ang sistema ba pag halimbawa ayaw ko magbiyahe, gusto ko pahinga na lang muna. Anong gagawin ng owner ng sasakyan? Mag-o-off ng apps.
3: Opo.
0: So, wala ring magiging parang mayroon ba kayong liability doon sa override o wala, okay lang?
3: Okay lang po 'yun. At least hawak niyo po yung oras niyo. Anytime na gusto niyo, i-open yung apps. Pag meron kayong activity or something na lalakarin, i-off lang po.
0: Yun yung ibig ko sabihin.
3: So, open
0: kasi,
3: po siya.
0: Para malaman ng ibang mga kababayan natin na hindi ito, wala tong rules.
2: Wala.
0: No? Na nagsasabing, hindi, nagpamembro ka na dito, dapat 24 hours naka-open, yes, yung po. Apps mo, di ba?
2: Yes.
0: Ibig sabihin, kontrolado natin.
2: Yes po.
0: Di ba? Doon sa mga kababayan natin, kontrolado nyo po yung magiging takbo ng kung gusto nyong magkumita, gusto nyong maghanap buhay, open mo. Kung ayaw mo naman, meron kang ibang private na gustong gawin, i-off mo lang ang apps mo. So, ganun ang magiging naging setup niyan ngayon.
2: Yes po.
0: Okay? So, kaya hindi ito parang obligation doon sa override.
2: Yes po.
0: Okay? So, it depends upon doon sa inyong gusto na gawin sa habang kayo ay pumasok dito sa override natin. So, ano yung mga na-encounter mo na? Meron na bang mga sa ilang mga araw na o linggo na ba yan, buwan na naging membro ka ng override?
2: 1 month.
0: 1 month.
3: Almost month.
0: Almost
3: po.
0: 1 month.
3: Na
0: doon sa 1 month na yon, Sir Nino, ano po yung mga inyong mga na-encounter na experience nyo with regards to the mga nag-booking sa inyo?
3: Ayun po, minimal lang naman po yung mga na-encounter ko. Katulad po ng kung nagtatanong din sila, kung kasi yung iba talaga hindi pa nila kilala.
0: Kilala.
3: So yun nga po, invite ko na rin.
0: Sige.
3: Sa Monday, tomorrow, meron po kaming courtesy call sa City Hall.
0: Okay.
3: Sasama po kami doon sa yung grupo sa plug ceremony. Mm-hmm. Siyempre to present din at makilala unti-unti kasi yun po ang susunod na step para makilala at yakapin ang ating mga kababayan na yung OPA.
0: Mm-hmm.
3: So, yung OPA po para madali ring tandaan, parang Korean term siya ng kuya.
0: Mm.
3: So, siyempre, millennial, tsaka Gen Z, sama-sama na. So, kuya sa Tagalog pero opa sa
2: Korean.
3: So,
0: opa.
3: Nakasabay po tayo doon sa
2: trending.
3: Trending.
0: Oo. So, pag sa Pilipino, opa yung nangungupahan ka.
3: Yes. Kuya po, kuya.
0: Kuya yan. Okay.
3: So, yun po.
0: Ikaw ma'am, si ma'am, wala pa eh, bago pa lang ano?
2: Yes po.
0: Kay ma'am Janice, so yes, wala pang experience sa mga booking, wala pa.
2: Sa OPA po, wala OPA. Pa na booking for point-to-point po.
0: Oh,
2: pero
0: pa.
2: Sa car rental po, meron na rin po. Nagde-drive na rin naman po. Iba lang po yung sa car rental kaysa po sa gantong booking po na talagang apps by apps.
0: Kayo po mismo magda-drive?
2: Yes
0: kayo
2: po. Mismo. Okay. Sir, sana masakay kita.
0: Talaga. So, malay mo, si Mayor, kasi si Mayor nung mga nakaraan, abang nag-uusap kami sa doon sa office nina niya, sabi niya try nating mag-ride sa mga transport. Okay. Eh malay mo bukas Monday, flag racing ceremony namin. So malalaman ni Mayor, meron pa lang ganito override. Try nga natin, di ba? Baka isa kayo doon sa mga masakyan,
2: yes,
0: di ba? Mga ganun. Gusto lang ni Mayor mag-testing kung talaga bang ganun ba kabilis, no, yung override, yung transport sector natin dito. May mga competitor tayo, maraming mga nag-o-open din ng ano dito, yes, ng rides natin, no, sa Puerto Princesa. Yung isa pinaka-popular na 'yon, no. Pero ito override, bagong launch, no, dito sa atin sa Puerto Princesa. Nung una pa lang talagang ako pinag-isipan ko ring maigi kung paano ko sila ma'am tutulungan, no, na mailapit sa Sangguniang Panlungsod. Pero nung ipinakita yung mga dokumento, so kaya umabot dun sa point na sabi ko siguro ano talagang mga yung gusto nila legal, no, na process, no. So ito na yung naging sitwasyon ngayon.
3: Yes.
0: At kayo bilang mga babayan natin dito sa Puerto Princesa, at least nagpapasalamat tayo kasi nagtiwala kayo sa override, no, na isa sa mga magiging part na ng inyong life, no,
2: yes,
0: style. Kasi anak buhay ito eh.
2: Yes, yes po.
0: No? Lifetime yan. Kung nandyan yung override, hindi nagbababa yung mga system, yung system nila, continuous yung business
2: progress
0: natin,
2: yes,
0: no, yung anak buhay natin, no. Nakatulong tayo sa kanila, sila naman ay nakatulong din sa atin. Hindi po ba?
3: Yes.
0: So, yun. Before po, kayo sir, before nung nangyari na na-override kayo, saan kayo muna nagsimula? Bago nag-override?
3: Anong rin po, paikot-ikot lang po.
0: Pero nag-ano din, yung parang nag sa sideline din ng pasahero. Parang mga ganun. Parang ano-ano lang, for example, kagaya sila mo, mayroong car rental. Pwedeng singit doon, ano, mga ganun. May mga ganyang styling, no?
3: Sideline-sideline lang.
0: Oo. Yan. Si cameraman to ng ABS-CBN dati. Ano ang pangalan mo, pre? Sa ABS-CBN dati, magkakasama.
3: Oh,
0: nagka-cameraman eh. Ano yung unit mo ngayon? Ano pa pangalan? Ano first name?
4: JL po, JL.
0: Si JL. Oo, makikilala to ng mga kasamahan niya dati sa ano. Upo ka muna dyan. Yan, yan. Sa ABS-CBN, sila
2: it's
0: Romy.
2: It's your time to shine, bro.
0: Oh, makikita ka ni Romy Losares. Ni, ano, si Rex Ruta.
4: Okay. Oh, si Rex.
0: Si Rex.
4: Si Rex.
0: Ano yung ano? Ano yung experience mo dito sa override?
4: Sir, nung pagpunta namin sa office, mabilis po talaga yung pagproseso ng dokumento. Lahat nandoon na lahat. Wala nang iisipin na gagawin. Kailangan mo lang i-comply lahat. Siguro sa isang araw, kaya mong tapusin lahat eh. Kung mabilis yung already available lahat yung mga
0: documents
4: ninyo. Tapos, after nun, diretso na kayo ng LTFRB.
2: For inspection.
0: Inspection ng unit?
2: Yes po.
0: Okay.
4: Then, ano po, after nun, waiting na ng hearing.
0: Oo.
4: Then, yun po. Then, waiting na lang po ng ibang documents po.
0: So, yun. Nakapag-try ka na rin ng mayroong
4: yes,
0: booking.
4: Po. Yes po.
0: Booking. So, ano yung mga na-experience mo ngayon? Doon sa mga naging client mo, naging pasahero mo na?
4: Sabi naman po nila, mabilis. At saka, ano po kasi, marami na rin po kami sa ngayon. So, ang servisyo po namin is mapapabilis. Dahil sa madami na po yung unit na tumatakbo ngayon sa amin. So pag-book po ninyo, asahan po ninyo na
0: nandiyan
4: na agad yung ano. Hindi po kayo
0: end to end diyan, ha.
4: Yes,
0: end
4: po.
0: To end.
4: Pag-book po ninyo, may tatanggap po kagad niya ng booking ninyo. Kahit saan po kayo manggaling, kukunin po namin kayo at ihahatid namin.
0: Ano po, tagal nido sila, nag-booking sila doon, paano 'yun? Galing ka ng Puerto.
4: Kung hindi makakapaghintay po sila, pumunta na.
2: Advance booking.
4: Pero, actually po, meron na pong nag-ooperate doon sa El Nido sa ngayon.
0: So
4: kung
0: okay.
4: Kailangan po nila ng from airport to El Nido, meron po silang makukuha, meron po silang mabubuk doon yun.
0: Mm-hmm.
4: Na operator.
0: Oo, magaling ah. At least hindi sila mahihirapan na. At sigurado na sila na tama yung babayaran nila. Kasi pag nag-booking ka, di ba ma'am, nasa apps na, nandun na lahat. Pati yung fare mo, kung magkano yung babayaran
2: yes,
0: mo.
2: Yes po.
0: Hindi ka na, wala nang argued between the driver at saka nung ano, nung nag-booking.
4: Po. Wala na po. Kasi makikita naman po nila.
0: Makikita na nila eh. Yun na lang ibibigay sa'yo, eksaktong bayad. No? So, yun yung kagandahan sa override, no? Sa pagka, sa online, no? Booking na ginagawa natin. Okay, so tingin mo hindi kayo lugi?
4: Hindi po kasi ano po ay makikita niyo naman po doon yung payment eh yung ano kung magkano yung kikitain niyo. Then sa ginagawa po ng ano ngayon ng management is binabalakas po. Actually magkakaroon po kami ng ano ngayon doon
2: soft launching
4: ngayon sa sa ano bukas sa
2: City Hall
4: then motorcade then magkakaroon po kami ng booth sa ano sa terminal po sa Aero 1. So maasahan po ninyo makakapagserbisyo po kami sa inyo doon ng mabilis. Kung kayo ay galing sa ibang lugar, iba't ibang munisipyo, pagdating po ninyo doon at kailangan po ninyo ng komportabling sasakyan at mabilis, nandun po kami. Makikita po ninyo yung booth doon, pwede po kayo magpa-manual booking doon sa amin at kami darating po doon.
0: Yeah.
4: At ihati po namin kayo kung saan po kayo pupunta ng
0: safety.
4: Oo,
0: kasi basta pag mga taga-override, no? Eh, alam naman natin yan, yung unang-unang rules dyan dapat ay yung safety ng passenger mo.
2: Yes po.
0: Yung nag-booking mo. So yun yung unang-una nating pangalagaan. Okay, so sa loob ng isang araw, for example na lang, isang araw, mga magkano ba yung nasisib natin dyan?
4: Kung
0: na kinikita ninyo?
4: Kung sa, ano sir, kung halimbawa, magiging maganda ang takbo mo ng ano, sa ngayon, ang nasave ko sa tinakbo ko is mga
0: date siguro 700. Date mo na yun. Oo, pero hindi pa buong isang araw yun.
4: Opo, ano pa lang po yun? Kung ano kailan mo lang gustong umano mag-book
0: online no pero kung magfo-full time ba talaga tingin ko hindi yan
4: okay. Opo, halos ano
2: kikita rin po talaga
0: kikita rin,
2: po
0: no?
2: Talaga kung masipag po talaga mag-online from morning until
0: evening.
2: Yes.
4: Gusto niyo po mga 24 hours ka mag-online at kunin mo lahat yung booking pwede naman po
0: Actually may ano eh may nakausap akong ibang riders no na nasa ganyan din no dito rin sa Puerto Princesa. Eh, siya yung sumurender eh. Sabi niya, sa dami ng booking, eh, talagang hindi ko na kinaya. Ano siya, inop na lang niya yung kanyang apps, no? Para makapagpahinga lang. Ibig sabihin, talagang ano na, tinatangkilik na nung ating mga kababayan sa Puerto Princesa. So, lalo na to, ano, override na makikilala ng mga taga Puerto Princesa. Napakadali. At mayroong physical na opisina
2: office
0: na nandito. No, na mag-a-assist sa'yo.
2: Yes po.
0: No, para kung mayroong mga concerns, problema, mabilis lang si Ma'am Jenet Mercado para reach out nila. No,
2: okay.
0: Para makausap nila personally. No, doon sa mga kababayan natin na gusto pong mag-download no, ng apps na to, yung override, download nyo po yan. No, may makikita kayong mga bot. Meron na tayong ma'am sa mga iba't ibang mga lugar. So maybe tomorrow dun sa City Hall. No, baka maglalagay ng booth doon para mag-download sila ng kanilang mga apps doon. Maganda din sa mga mall, no, kung magkaroon tayo ng mga booth diyan. At the same time yung airport, no,
2: yes,
0: kasi pagbaba lang ng mga pasahero natin doon, dapat nakaano na sila, 'di ba? Mga terminals natin, yung Aero 1 terminal. No, so possible 'yon dahil may mga pasahero doon talagang gusto nila makauwi na agad sa bahay nila. Pwede silang mag-booking.
2: Okay? Yes, po.
0: Yung bang halimbawa, nag-book ako doon sa inyong sasakyan. Nung nag-book ako sa sasakyan ninyo, apat kami. Kung saan yung destination, hindi naman sinisingil yan ng individual, 'di ba?
2: No,
0: 'yon kung apat kayo. Eh, yes, magkakabarkada lang naman kami. Pwede naman yung sharing.
2: Yes po.
0: Para mas makatipid. Tama ba?
2: Tama, sir.
0: Oo. So, pwede yung ganun.
2: Yes po. It's your choice naman po. We have three options po sa mga sasakyan. Sedan po for four person. SUV for six seaters po. And then the vans po.
0: Ah,
2: so we have three options po to choose kung anong klaseng units po ang gusto niyong i-book.
0: Sige. So, yun, no, sa mga kababayan natin, kasi baka isipin nila, ang hirap kasi mahal dyan, pagka nag-override, hindi, pang marami naman kayo, pwede naman yan na sharing-sharing lang.
2: In short,
0: ayun nyo pa yun, air condition yung sasakyan nyo. Mga, yes, anong model nga to, ma'am?
2: 2025 up po.
0: 2025? 2526. Pwede yun. So, yun yung mga model ng sasakyan na pwedeng i-register at ipa-member sa override. No,
2: yes,
0: na pwedeng ma-qualify. Okay, ibig sabihin, mga good as brand new yan na mga sasakyan. Hindi ito yung mga titiri ka sa daan. Di ba?
2: Yes po.
0: Mga kondisyon ng sasakyan nyo.
2: Opo, opo.
0: Kondisyon, baka mapahiya tayo sa mga riders natin. Sasabihin, konsihal, pinopromote mo yung override. Yung mga sasakyan namin, tumirik kami. Di ba? Eh, pangit naman yun pagka ganun yung feedback nila. No, dapat, condition talaga. Yung safety, pinaka-importante yun sa lahat. Kasi gusto nila mabilis na safety pa yung travel nila.
2: Okay? And one more thing, Conse. All the drivers, we have our uniform. Talaga pong hindi kayo mag-aalangan sa amin. Kasi pagpasok nyo po or pagbook nyo po at nakakapasok po kayo sa unit po na naano nyo, may ID po kami nakasabit sa harap.
0: Makikita. Eh.
2: Makikita kung sino ang driver at manonotice nyo. And then we have our uniforms.
0: Uniform.
2: Like what we wear today. Para lang po makita po nila na we are complete.
0: Ayan, mga naka-uniforme po yan.
2: Yes, no? Operide po.
0: Operide. At mas ano pa nga sa Manila eh. Pag sumakay ka ng mga ano doon, pag nag-booking ka, mga nakakaswal lang eh.
2: Yes po.
0: Yung suot nila. Hindi mo sigurado kung yun ba talaga yung
2: driver.
0: Baka pinadrive din sa iba eh. Diba?
2: Opo, opo.
0: Mga ganun eh. Ang lakas ng loob mo na lang doon dahil doon sa apps eh. Na makita mo na recorded eh. No, pero yung driver na actual, hindi mo alam kung yun eh. Diba?
2: And additional pa po pala, sa apps po na mabubook po nila, na doon po yung picture namin na naka-attach kung sino yung driver.
0: May mukha.
2: Yes
0: na nandun, makikita.
2: And then yung picture pa namin is naka-uniform like this po.
0: Okay.
2: Para hindi po mag-alangan yung mga pasahero po na mag-isip po na baka hindi ito yung driver, ganyan po.
0: Sa ngayon, ma'am, ilan na yung ano natin? Mga member na, legit. Ilan?
2: 25.
0: So, 25 na member na ng override, no, na pwede na pong mag-operate yan, no, kahit papaano. Parang testing na, no, natin dito sa Puerto Princesa. So, kahit doon sa mga kababayan natin, yung mga medyo talagang gusto ng maayos na transportation, eh, dito na tayo sa override. No?
2: Yes po.
0: Diba? Tangkilikin natin to. Ito yung kauna-unahan sa Puerto Princesa eh. No, na dito nagsimula yung override, no, magiging pilot tayo ng
2: pioneer
0: ng override, no. Pagka naging member ka dito, part ka ng history ng override na nilance dito sa Puerto Princesa.
4: Yes po.
0: Okay? Kahit saan mang dako ng ating entire Philippines, no, sa bansa natin, pag naggawa ng mga another ano yan doon, dagdag na branches, no, ng override, ang original from Puerto Princesa.
2: Yes. Correct.
0: Palawan. Okay? So, kayo po yung mga pioneer na mga nandito. Ito, mga ito. Sila yung mga naunang nag-apply dyan. Okay? May limit ba sa sasakyan? For example, gagaya nila, ma'am, meron silang car rental. Meaning, hindi lang isang sasakyan ito.
5: Maximum of three.
0: Ilan yung pina-register nyo, ma'am? Ilang, isa pa lang.
2: Isa pa lang po.
0: Isa pa lang. Oh, pero you have plan to, ano din?
2: Add
0: addition.
2: Yes,
0: mag-a-add ka ng transport. Okay. So, yun. Kaya, sir, ganun din. Mukhang marami kang sasakyan yata eh.
4: Isa lang, sir.
0: Yumaman sa ibig-sibihin to eh. Okay. Si sir, isa lang din. Yun. Mabuti pa kayo, may tag-isang sasakyan. Ako, wala eh. So, yun. Baka meron kayong gustong i-add, no? Sige.
2: Okay, thank you for the opportunity, sir. Yeah, so, once again po, I would like to invite everyone, the Palawenos. Tomorrow po, we have a soft launching. Tomorrow, we will start at the City Hall. Going, ang end po point po namin is sa Robinson po. We will start at 7:30, the flag ceremony, and then after the ceremony, mag-start na po kami ng motorcade. So I hope everyone po, kahit makita namin po kayo sa kalsada na nagsusupport po, we appreciate it so much po. So once again po, please support our soft launching tomorrow by 7:30 onwards po. Yun po. And once again, Con, thank you for promoting us and support our brand po at Operide po.
0: Ayan. Thank you, ma'am. Si sir, sige po. Baka ano, panghuli.
4: Operide, lagi niyo pong sakyan. Lagi po kami available. Mm. Everyday po yan. So, hintayin po namin kayo. Yeah. Salamat po.
0: Okay. Si Ma'am Janice at si Sir Nino, si GM.
4: GL.
0: Si GL na kasama natin. Si Ma'am Janet Mercado ng Operide. Maraming maraming salamat sa pagbisita sa aking programa ngayong umagang ito, no? Mga taga Operide. Kaya sa mga kababayan natin, sabi dito sa comment, may motor Operide din po ba? Meron. Meron na po. Meron na po. Malapit ano na. Mag-apply na sila.
5: Mag-submit lang
0: ng mga application form, no? Doon sa Override, no? Doon po sa mga sa nagtatanong dito, mag-apply po kayo. Sabi dito, nice po 'yan para madali daw yung transportation, madaling makarating. Sabi ni Janet Bustamante Ramos. Ayan. So, ibig sabihin tangkilikin natin Override dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So, thank you so much sa time, sa oras na inyo pong ipinagkaloob dito sa amin.
2: Ma'am? Thank you very much, sir. Also, for the time as well.
0: Yes. Okay. So, maraming salamat mga kaibigan. Yan po ang ating pong mga kasama sa Operide dito po sa lungsod ng Puerto Princesa para po sa kanilang biyahe. Bukas abangan yung pong kanilang motorcade at sila po ay maglo-launch doon sa ating pong gusaling City Hall. Bukas po yon at atin po sila ng flag raising ceremony. After the flag raising ceremony, magkakaroon po ng tawag dito, motorcade.
2: Yes, po.
0: Yung pong Override ng dito po sa atin sa Puerto Princesa. So, sana po ay inyong tangkilikin. Ulitin po natin, isa ho sa mga endorser niyan ay si Sir David Licauco. Ayan. Kung makikita niyo sa screen, isa ho yan sa mga celebrity. No, hindi ho yan na... Kaya medyo nakaka-proud, no, na Override yung inyong napuntahan. No, may mga celebrity pang endorser at isa yan sa mga may-ari ng Override, no, na inyo pong sinamahan. Okay? So, thank you so much. Baka gusto niyo pa magbiyahe ngayong umaga nito.
2: Yes,
0: okay, sige po.
2: Thank you so much, sir.
0: Salamat lang marami.
2: Have a nice day po.
0: Thank
2: you. Good morning po.
0: Good morning. Thank you. Okay. So, mga kaibigan, yan na po. Override dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Okay? So, puntahan na natin yung iba nating mga kabalitaan dito sa ating pong palatuntunan. Kasamang Lyle.
6: Dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlunsod hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, puntahan muna natin yung iba pong mga kaganapan, balita nito pong nakaraang Linggo. Mga kaibigan, dito po sa para po naman sa kabatiran ng ating pong mga kababayan, yung ano po yung ating mga activity ginawa dito pong nakalipas na isang linggo, mga kaibigan. Marami pong mga nangyari. Bigyan natin, kasama natin sa ating pong kabalitaan si kasamang Lyle Coronia. Bati ka na lang din.
7: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Ito pang inyong kaibigang Lyle Coronia para sa ating mga balita sa oras na to. Bilang chairperson po ng Committee on Health and Sanitation, si Konsehal Jerry Abad ay naimbitahan at nakiisa sa pagdiriwang ng National CPR Day Celebration, kung saan siya ay dumalo sa hands-only CPR training. Kasama rin sa nasabing aktibidad ang iba't ibang departamento ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa. Gayon din sina Dr. Ricardo Panganiban, ang ating City Health Officer, Attorney Glyza K. Moncatar, City Information Officer, kasamang iba pang mga opisyal, pamahalaan at mga kinatawa ng iba't ibang ahensya na nagkaisang makibahagi sa mahalagang pagsasanay. Layunin ng hands-only CPR training na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR upang makapagbigay ng agarang tulong sa mga biktima ng cardiac arrest. Sa ganitong pagsasanay ay mahalaga sa o ang ganitong pagsasanay ay mahalaga sa pagpapataas ng kahandaan ng komunidad at maaaring makatulong sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emergency. Sa iba pang balita, bilang chairperson ng Committee on Health and Sanitation, pinangunahan ni Konsehal Jerry Abad ang isinagawang committee meeting kung saan naaprubahan ang resolusyon na may titulong A Resolution Earnestly Requesting the Honorable City Mayor Lucilo Byron through the City Health Office to procure a two-dimensional echocardiography or 2D echo machine to enhance the cardiac diagnostic services for the residents of Puerto Princesa. Ang naturang resolusyon ay inaakda ni na Konsehal Jerry Abad, Konsehal Macho Mendoza at Konsehal Victor Oliveros. Sa talakayan, ipinaliwanag ng City Health Office na ang 2D echo machine ay isang mahalagang non-invasive diagnostic equipment na makakatulong sa maagang pagtuklas ng mga sakit sa puso at makapagbibigay ng mas abot-kayang serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Napag-alaman din na mayroon ng nakahandang pasilidad ang City Health Office o City Health Medical Complex para sa naturang kagamitan at isasama na ang panukalang pagkuha nito sa susunod na panukalang budget ng City Health Office bilang resulta ng masusing pagtalakay at pagsasatang-alang sa mga datos at rekomendasyon ng City Health Office. Inirekomenda ng Committee on Health and Sanitation ang adoption ng committee report at ang pag-aproba ng nasabing resolusyon sa ikalawang pagbasa na may pagdispensa sa ikatlo at final na pagbasa. Samantala, bilang vice chairperson naman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, nakiisa si Konsehal Jerry Abad sa isinagawang committee meeting na pinangunahan ni Konsehal Patrick Hagedorn, chairman ng naturang committee. Sa pagpupulong, tinalakay ang mahalagang panukalang ordinansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan, kaligtasan sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa sa mga napag-usapan ang panukalang ordinansa na may pamagat na an ordinance regulating the transport of shipping containers within the city of Puerto Princesa, prescribing safety requirements for container trucks, imposing penalties for violations and for other purposes. Layunin itong magpatupad ng mga aituntunin sa ligtas na transportasyon ng mga shipping container sa loob ng lungsod, magtakda ng mga safety requirements para sa mga container trucks at magpataw ng kaukulang parusa sa mga lalabag upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Tinalakay rin ang panukalang ordinansa na may pamagat na an ordinance regulating the use and operation of videoke and karaoke machines and other similar amplified audio sound devices in the city of Puerto Princesa, allowing the use from 10 a.m. until 10 p.m. only, providing penalties for violations thereof and for other purposes. Samantala, noong nakaraang mga araw, naghatid ng tulong si Konsyal Jerry Abad kasama ang mga office staff mula sa kanyang tanggapan para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay San Pedro. Bilang bahagi ng patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan, namahagi si Konsyal Jerry Abad ng mga pangunahing pangailangan tulad ng bigas, mga damit, at iba pang tulong upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan dulot ng sunog. Ang pamamahagi ng tulong ay isinagawa sa pakikipagtulungan ni Barangay Chairman Francisco Gabuco at ng pamunuan ng Barangay San Pedro upang matiyak na maayos at patas na naipamahagi ang mga donasyon sa mga pamilyang higit na nangailangan. Ang gawaing ito ay sumasailalim o sumasalamin sa ating paniniwala na ang tunay na serbisyong publiko ay hindi lamang nasusukat sa mga programa at proyekto, kundi pati na rin sa agarang pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayan, pahayag ni Konsehal Jerry Abad. At yan ang mga ilang kabalitaan na naganap nitong nakaraang linggo sa tanggapan ng ating Konsehal Jerry Abad.
6: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Siyempre, pag-usapan natin yung mga ilang bahagi na ating pong mga ginawa sa sangguniang panglungsod doon sa inyong mga binalita kasamang Lyle. Isa doon yung pong may kinalaman sa pagpasa, no, ng isang resolution na humihiling sa ating pong ama ng lungsod ng Puerto Princesa na magkaroon ng two-dimensional echocardiography to the echo machine.
7: Magandang balita yan.
0: Malaking bagay po ito sa mga tagalungsod ng Puerto Princesa kapag ka mayroon po tayong to the echo machine na magagamit, no, para pag sasagawa ng enhanced cardiac diagnostic services, no, for the residents of Puerto Princesa. Eh, alam mo, yung magpapatudae ko ka, no, medyo expensive din yan.
7: May kamahalan, no?
0: Oo, lalong-lalo na kung ordinaryong mayang ka lang ng Puerto Princesa. At based doon sa mga recommendations ng mga doktor, eh kailangan mong magpa-to-the-echo, eh mahihirapan sila, no? Sa halip na magkaroon ng prevention, eh nauwi na lang doon sa mas malala na na problema sa sakit sa puso, di ba? Kasamang Lyle. Eh kaya naisip natin at sa tulong ng mga kasama natin, Konsehal Matthew Mendoza, Konsehal Victor Oliveros, na mag-sponsor ng isang resolution para dito, no? Dahil medyo kayang kaktingo, kakayanin naman ng pamahalaang panlungsod to provide this kind of machine, no, na mailagay sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, no? Kaya sabi ko nga, sa araw ng bukas, Lunes, no, sasalang na namin to sa plenary. Hopefully ay mapagkaisahan din ng mga kasama natin sa sanggunian na maaprobahan ito pong ating resolutions na ginawa dito, na para sa kapakinabangan ng mas marami nating mga kababayan. Yung ating pong City Health Office, sa katauhan ni Assistant City Health Officer natin na din na Palangka, na siyang umattend noong aming pong committee meeting, eh nagpahayag ng pasasalamat dahil talagang propose din nila, eh. Gusto rin nila na magkaroon na ng sariling machine to the echo yung pong City Health Office natin, yung ating pong bagong medical complex dyan. Kasi meron din facility. Kasi unang tinanong doon kung meron bang pwedeng paglagyan ng machine. Mayroon po. At mayroon ding mga personnel na iti-train na para humawak ng machine. Noon. So kaya tingin ko hindi ito problema na para doon sa sa operation ng machine, no, kung mayroon na. Ang importante lang dito, ma-acquire ng pamahalaang panlungsod.
7: Ayun. Kami kasi sa ng mga residente ay natutuwa dahil napakalaki na po, ano, ng mga nagiging improvements tungkol dito sa health services delivery sa ating mga kababayan. At ito po ay nagpapatunay lang na talagang yung committee ng Committee on Health and Sanitation nakikinig, ano, doon sa mga hinaing din ng ating mga kababayan na magkaroon ng mga mas high-tech na kagamitan yung ating City Health Office.
0: Yes.
7: At malaking bagay po na nagkaroon ng building, ano, yung medical complex talaga ng city, na nandyan na po lahat. At may, alam niyo, kung pupunta kayo doon, ang dami pa mga bakanting kwarto. Kasi po, yung mga bakanting kwarto na yun, nakaabang lang po yan sa mga services at saka sa mga facility na bibilhin pa, ano, ng ating city government. At ito nga, walang problema kung mabili man itong to the echo na to. Ito kasi talagang ano, eh, kailangan yung machine na to kasi nadidetect nito ng maaga yung mga sakit o kung ano man dyan sa ating katawan. Parang nga, katulad sabi ni Konsel Jerry Abad kanina, hindi na tayo mas mapamahal pa habang maaga pa, alam na kaagad ng doktor, alam agad ninyo, ng pamilya nyo, na ito pala yung posibleng maging karamdaman natin kapag hindi natin to patuloy na gagamutin yung mga sakit na to. Ano?
0: Okay. Ayan. So, bukas po yan, no, sa sanggunian panlungsod ay atin na pong i-report sa plenary. So, hopefully ay ma-approve, no, sa atin pong mga kasama sa konseho nang mai-forward po natin sa office ng ating pong pamahalaang panlungsod, no, ni Mayor Byron. At yun din, no, yung nakaraan na tayo ay nagbigay ng kaunting tulong sa mga nasalanta ng sunog. Hindi naman natin ito iniingi. Pero nangyari, no? Kaya kahit papaano sa kaunting kakayanan ng ating opisina, meron tayong ibinahagi, no, na suporta doon po sa pamunuan ng Barangay San Pedro, no? Kahit papaano, meron tayong may ambag, no, na pangdagdag. Hindi ito sapat, pero alam kong kahit papaano, makakatulong sa mga biktima ng kalamidad na nangyari dyan sa Barangay San Pedro. Almost 30 families,
7: Oo, ang dami.
0: Nasunugan diyan sa bahagi ng De Los Reyes Road, no, sa Barangay San Pedro, sa Manlain.
7: Oh, ilan sa mga naging biktima diyan ay talagang hirap na hirap, ano, dahil nga ubos yung kanilang mga kagamitan, pati mga pagkain, mm-hmm, kaya malaking tulong daw po itong inyong ginawa. Kasi halos kayo yung unang ano eh nagpadala ng assistance sa kanila. At siyempre tulong-tulong ito, ano, hindi lang naman si Consul Jerry Abad, marami po tayong mga kasamahan din sa gobyerno, sa private sector na tumulong. Pero nung makita po nila na wala nang ano eh, wala nang masyadong maraming seremonyas, dumating agad si Consul Jerry Abad, nandoon yung sasakyan, pinababa ka agad yung mga ilang sakot dyan ng bigas. At hindi lang bigas, ha, mayroon din mga pagkain. At nakita ko doon may mga damit, ano, yun talagang importanteng kailangan po ng ating mga kababayan na nasunugan dyan sa Barangay San Pedro.
0: Ayan, okay. So, ingat-ingat sa mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang hirap pong masunugan.
7: Mm-hmm.
0: No, kaya ingat ho kayo, no, mga kababayan. Kahit hindi na ho ngayon na fire prevention man, pero minsan bigla lang umuusbong, no, yung pong mga
7: incidente,
0: mm-hmm, mga kaibigan.
7: Nung nakaraang linggo ay may nag-viral na picture, ano? Ito po yung larawan ni Riena Filipinas 2026 candidate, Angelica, mm-hmm, Lopez.
0: Lopez.
7: Katabi niya dito sa picture si Consul Jerry Abad. At marami talaga nga natuwa doon. At alam niyo ba, mga kababayan, itong si Beauty Queen, ano, Angelica Lopez ay una pa lang yung kanyang journey, ano, sa ganitong larangan, eh nagsimula siya sa Barangay Mandaragat.
0: Yes.
7: Doon ko lang yun nalaman eh, dahil si Consul Jerry Abad nung panahon na yon ay punong barangay ng Barangay Mandaragat, ay nakita niya yung ano, yung potential, ano, at nung magkaroon ng tagisan ng talino ng beauty doon sa Barangay Mandaragat, itong ang si Angelica Lopez yung nanalo, mm-hmm, ano po, kaya sa mga barangay, mga taga Barangay Mandaragat, eh bahagi kayo ng ano, no, ng journey ni Angelica Lopez hanggang makarating po siya diyan sa international competition.
0: Tama po 'yun. Actually nagulat din ako eh, dahil nung nagpa-flag racing ceremony kami sa City Hall, eh biglang lumapit sa akin si Angelica.
7: Oo, nagtataka at, nga eh si kagawad si Consul G. Lau tsaka si Consul John J. Sabi niya, ba't parang close itong dalawa? Ayun pala, may mga engagement na kayo noong mga nakaraan tungkol doon sa kanyang pagtakbo nga, ano, diyan sa Barangay Mandaragat.
0: Oo, noong time na yon eh parang nasa 2015, hindi ako nagkakamali, mm-hmm, no? So yung naging Miss Mandaragat, no, mm-hmm, si Angelica. At nitong mga nakaraan eh wala na siya diyan ngayon eh, sa Manila na nag-stay, mm-hmm, no? Dahil pang international na nga yung mga, mm-hmm, sinasalihan yung mga pageant, no? So isang malaking ano yan, karangalan para sa isang Barangay Mandaragat, mm-hmm, na yung mga nagsisimula doon sa mga pageant pang barangay eh nag-grow, mm-hmm, no? Nag-grow up at nakakarating. Yun din yung sinasabi ko dati habang ako ay nasa Barangay Mandaragat before, mm-hmm, sabi ko yung mga nanditong mga nagsasali sa mga ganito, eh darating ang panahon,
7: mm-hmm,
0: baka kayo ay mag-level up at makikilala sa hindi lang dito sa barangay natin, sa buong at, ano na mismo. Ngayon pang international nga eh.
7: Mm.
0: No, isa sa mga product ng Barangay Mandaragat 'yan.
7: Mm.
0: No, si Angelica Lopez. No,
7: at,
0: kaya
7: at siya ay naging ano na rin, ano, naging mucha ng Puerto Princesa, ano?
0: Mucha, yes.
7: Miss Puerto Princesa, ganun din naging binibining Pilipinas International noong 2023. At naging kinatawa na rin po siya ng ating bansa, ano? Buong bansa ito ng ating Pilipinas sa isang international pageant doon po sa Japan noong 2024 naman.
0: Oo, kaya nga. Okay, so yun, talagang sobrang tangkad lang, no?
7: Mm.
0: Kailangan natin tumingala eh.
7: Hindi ang comment eh. Consul, parang nakatingala ka na yata.
0: Okay, congratulations kay Angelica Lopez, ano? Pride ng Barangay Mandaragat yan.
7: Oh, yan okay. Yung bumisita.
0: Tapos si swerte talaga kasi sa term natin yan eh.
7: Oh.
0: At the same time ngayon nagkita kami eh. Medyo nagulat din siya dahil naging city councilor na tayo.
7: Pareho kayong nag-level up. At isa pa sa mga naging bisita, no, yung bago nating DILG director, city director, Dennis S. Beltran.
0: Siya yung bagong pumalit kay Ma'am Myla Panganiban. Na dati rin nating kasama diyan sa city

0: naman ay yung nasa Japan. Ano, at saka alam nyo, yung Sakura Blossom doon sa Japan, eh, talagang pinupuntahan niya ng mga turista. Kaya ang ginawa po ng ating city government, naglaan po ng isang park dito, yung tinatawag na Balayong Park. So, pupunuin po yan ng mga iba't ibang kulay ng puno, ng balayong, at iba't iba pang mga puno na may mga bulaklak na nag iba-ibang kulay, katulad ng mga kulay dilaw na yan na napapansin na po natin dyan. Ang layunin po kasi nito ay para maging internationally known park itong Balayong Park sa ilalim po ng administration ngayon ni Mayor Cecil Byron. At darating po yung araw na talaga magiging tourist destination. Ano, yun po yung layunin ni na Consul Jerry Abad. Kaya kahapon po ay nagkaroon ng ganitong activity, pagtatanim, pag-aalaga ng mga balayong tree, at medyo nagkaroon lang ng hindi natugma yung event doon naman sa pagbulaklak, sa pamumulaklak. Kaya pwede namang baguhin yung pets.
1: Actually, mayroon ng instruction si Mayor Byron sa amin sa Sangguniang Panlungsod doon na baguhin through ordinance yan. So, kailangan baguhin yung balayong festival. Itaon natin doon talaga sa kung saan namumulaklak yung mga balayong
0: yun,
1: natin. Kasi mukhang hindi tumugma Okay? So, yung celebration. So, nakita natin yung magandang vision ni Mayor Byron sa lungsod ng Puerto Princesa through this kind of activity na nakita po natin kahapon na may mga dagdag na mga improvement doon sa ating balayong park. Hindi lang nakatuon dyan sa existing ngayon. Nagkaroon na ng expansion doon sa may bahagi ng likurang bahagi ng City Hall natin. Okay, doon sa may City High School.
0: Papunta na sa City High School.
1: So, doon makikita mo, lalagyan din yun ng mga parang parke-parke doon sa area na yon. Pero kakaiba na dahil pare-parehas na yung kulay ng balayong doon. Na uusbong, iba-ibang kulay. Pero pag dinaanan mo, parang pinipicture out ko na yung kinakwento ni Mayor Byron na pag ito yung bulaklak dun sa taas, pag nagbagsakan lahat yan, yun din yung magiging itsura ng kulay ng dadaanan mo doon.
0: Dadaanan.
1: Diba?
0: Ayun.
1: Para ka na sa ibang bansa.
0: Parang
1: diba? Meron ganyan
0: sa abroad.
1: Japan. Hindi ako nagkakamali.
0: Japan.
1: Ganyan yung situation. Okay? So, ito yung ating inaalaga ang Balayong Park. Medyo Balayong Tree. Lumalaki na ng kaunti. Okay? Hopefully, by next year, baka mamulaklak na rin yan. Okay? So, salamat sa mga nag-participate kahapon sa ginawang nurturing tree planting ng balayong natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama natin dyan sila Consul John G. Rodriguez, Erwin Idualino, Cardilan, sila Victor Oliveros, Macho Mendoza. So, yan yung mga nandyan, no? Na Luis Marcaida, part din, no? Nung bumuo ng Sangguniang Panlungsod, sila si Consul G. Lau, no?
0: ABC.
1: ABC President, Lani Gimang, no? Kahapon. Yan yung mga kasama natin dyan at the rest of the department head, DILG, so lahat. At may mga ibang NGO din na nag-participate doon. Mga
0: Boy Scouts of the Philippines.
1: Iba't ibang mga organization sa lungsod ng Puerto Princesa. DNR, no? Sentro natin. No? Kasama din natin dyan kahapon.
0: At saka siyempre yung mga staff ng ating opisina. No?
1: Ayan, lalo na. Dahil sila yung abalang-abala kahapon dyan. Okay. So, yun. At kasama line.
0: May pinuntan ka sa Binduyan.
1: Ay, oo. Meron tayong activity doon na inibita tayo ng CSWD.
0: Yun.
1: Ito naman para sa mga PWD. Nagkaroon sila ng parang
0: sa mga bata, ano?
1: Camp doon.
0: Camp.
1: At merong training na ginawa. So, tinuruan silang gumawa ng mga perfume sa area na yun kahapon. Doon sa Barangay Binduyan, no?
0: Ayan. Ayan.
1: Okay. So, yan po yung mga activity doon sa lugar na yan.
0: Ayan. At saka bumisita rin po sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod yung atin pong yung atin na pinagmamalaki na

0: Master. Ano? Si National Master Carmelo Yanong. Alam niyo po, napakabata pa nito. Wala pa yatang 13 years old dito.
1: Wala, bata pa.
0: Mm. At siya po ay binigyan ng komendasyon ng ating mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod bilang National Master na nagmula po dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa. Ano po?
1: Magaling na bata
0: dahil,
1: sa cheese.
0: Dahil sa kanyang outstanding achievements bilang champion sa National Youth and School Chess Championships 2026 Under 13 Boys Standard Category na ginanap po ito noon doon sa Negros Oriental Convention Center sa Dumaguete City. Kaya tayo po ay proud na proud ano, na yung ating mga kabataan ay may maipagmamalaki tayo sa katauhan po ni Carmelo Yanong na isa na pong National Master.
1: Ayan. Okay. So, yun, no? Mga ibang ilang mga activities natin na ginanap nitong nakaraang mga linggo, mga kaibigan. Punta na natin yung ating mga gusto magpa-shoutout sa ating pong Facebook. Yan.
2: Puerto Princesa Trivia.
1: Ay, trivia to.
2: Puerto Princesa Trivia.
1: Ayan, trivia mo na. Para habang magsa-shoutout tayo, makapag-ano na sila ng kanilang mga pwedeng isagot.
0: Yun, kasi alam niyo po, dumalaw dito kanina no, sa ating himpilan, sa ating programa, yung Opa Ride. At sila po ay dinala ni, ano, ni
1: Ma'am Jeanette
0: Mercado. At siyempre, dahil po nakinig kayo, abay magbibigay siya ng dalawang papremyo para sa dalawang winner.
1: Okay.
0: Para po sa araw na ito, courtesy ng Opa Ride. Kaya sa katanungan po ay pakinggan po natin ano si Consul Jerry Abad. At kung kayo po ay makasagot, alam niyo yung kasagutan, ang gagawin niyo po ay pupunta kayo doon sa City Councilor Jerry Abad. Nakashare ba yan, ano, Jessica? Nakashare na, ano, doon sa ating platform ng Facebook account page ni Consul Jerry Abad. Ang pangalan po ay City Councilor Jerry Abad. May makita po kayo dyan, ano, sa unang-unahan na post ay isinier namin itong programa natin ngayon. At doon po din nyo isusulat, ano, yung inyong kasagutan para po mabilis namin itong makita at kung sino po yung winner, doon po makipag-ugnayan ano, sa ating mga staff.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So, unang tanong sa ating trivia, meron tayong guest kanina.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tatlo sila. Ito yung mga lehitimong membro na ng Opa Ride dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung tatlong yun, sino-sino ang mga yon? Ano lang, tanong lang doon, ano ang pangalan ng guest natin kanina? Ayan, para doon sa mga kababayan natin na nakapagsubaybay simula kanina hanggang ngayon, pagkakataon nyo na, no? Pangalan lang, kahit na hindi buo, hindi na yung apelyido, yun lang yung inyong maisulat, okay na yun. Goods na yun sa akin. Okay? Goods na yan sa Opa Ride ng Puerto Princesa. Okay. Ayan. Na yung guest natin kanina, sino po yung mga yon? Yung tatlo. Tatlo silang na-interview natin eh. Diba? So, kahit pangalan lang doon, okay na po yan. I-credit na ng Opa Ride yan. Ayan. Bibigyan na natin kayo ng 200 na cas. I-GG-cas po yan. Bahala kayo kung ipapanload nyo yan o ibibili nyo ng pagkain nyo. Diba? Kasi pwede nang pambili ng bigas sa kaulam yun eh. 200 pesos galing sa Opa Ride. Yan. Okay.
0: Ang kasagutan nyo po ay tatlo, no? Isang babae yun at saka dalawang lalaki.
1: Kung nakinig talaga kayo, tingin ko mahuhulaan nyo eh. Simula kanina. Okay, yung pangalawang tanong.
0: Ayan,
1: pangalawang trivia. Okay, natin na napakasimple lang din na sagutin. 'Di ba? Madali lang 'to. Naka-plus diyan sa TV kanina. Sino yung endorser ng Opa Ride? Actually, paulit-ulit lang 'yan. 'Di ba? Sino po ang endorser ng override? Sabi ko, celebrity. Tapos binanggit ko pa yung pangalan. Kaya imposible na hindi ninyo makukuha ang sagot.
0: Ayan.
1: Pero ang kasagutan dapat nandoon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page.
0: Yan.
1: Yan. Doon ninyo titingnan. Okay ba yan? Okay, meron na ba? Meron na? Oh, meron na. Saan dito? Ito? Ayan. Ang nakakuha ng nauna, no, na nagsagot dito sa ating pong tanong kung sino po yung tatlong guest natin na nandito kanina habang tayo ay nagsisimula ng ating pong programa. Ang sagot ay Ninyo, si Ninyo, si Janice at si GL.
0: Ninyo Castillo.
1: Ninyo Castillo, Janice Bacosa at si JL. JL. Ay, yun din talaga yung kanyang pakilala dito. Kanina. So, congratulations sa'yo, si Rene Boy Federico. Ayan. Nanalo ka ng 200 pesos.
0: Ayan.
1: Mula sa Operide. Bibigay ho yan ni Ma'am Jeanette Mercado, Operation Manager ng Override dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Ayun, may isa na rin po tayong winner para po sa pangalawang katanungan kung sino po yung endorser. Ano, siya po isang celebrity, endorser po siya ng Override at ang nakakuha ng tamang kasagutan ay ang sagot niya ay David Licauco.
1: David Licauco.
0: Ang pangalan niya po ay Jen Amador. Ayun, Jen Amador. Congratulations sa iyo, ha? Kay Rene Boy Federico, Jen Amador, si ano po yung ating staff ay makipag-ugnayan sa inyo para malaman po ang inyong GCash number at ipapadala po agad namin yung inyong premyo na handog po ni Ma'am Janet Mercado ng Override.
1: Okay. So, yan na po mga kaibigan, yung mga winners natin. Congratulations po sa inyong lahat.
2: With Jerry Abad. Shout out with Jerry Abad.
1: Okay, shout out tayo mga kaibigan sa ating pong palatuntunan. Basahin natin yung mga nandito at nakasubaybay simula pa kanina. Good morning, Cons Jerry. Galing kay Ma'am Sol Santiago Bustamante. Galing din kay Abdon Maylin. Good morning po. Kay Gretchen Villanueva Mortos. Good morning, Consi. Kay Ati Juan Rosas. Good morning po, Kuya Jerry. Ayan. Kay Reza Drilon Muling. Good morning po, Kap Consi, Jerry. Virginia Liboon, good morning po. Enday Manoksol, sabi niya, good morning, Konsihal, City Councilor Jerry Abad, sa inyong tournament dito sa Barangay Mandaragat at salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming lahat. God always guide you. Ayan. Good morning.
0: May nagaganap pala kanon dyan.
1: The first City Councilor Jerry Abad na basketball tournament yun. With
0: mo,
1: Team Mega.
0: Pa-umpisa lang yan, ganyan-ganyan lang yan. Baka lumaki rin yan, ano? Hanggang makarating po sa iba't ibang barangay ng ating lungsod ng Puerto Princesa.
1: Start lang tayo sa maliit.
0: Start natin sa maliit. Alam nyo, swerte ito kasing Barangay Mandaragat, ano? Napakaganda po niyang isang lugar po siya. Kasi mga residente po dyan, napakasarap sumuporta. Kita nyo naman yung pagdaan lang ni Sigabo, ano? Dati hindi pinapansin yung kalsada na yan. Ngayon mukhang isasama na sa ruta.
1: Ruta. tama. Dati wala eh. Ngayon nakita nung organizer kung pwede ito. Tama natin sa mga ruta ng dadaanan. Ngayon tingin ko sa mga susunod gagawin na nilang isa sa mga kasama sa mga ruta.
0: Ayun. So, kaya sa inyo diyan sa Barangay Mandaragat.
1: Dahil baka ilang mga celebrity yung dadaan diyan. Sa diba? Loob mismo ng Barangay Mandaragat. Okay. Ayun.
0: Hi kay Richelin Mondragon. Good morning po kay Marlon Abad. Ganon din po sa ating mga listeners na sina Justin, ano? Kaya Jerry Gallo at sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa kanilang mga tahanan ngayon.
1: Ayan. Salamat po sa patuloy na pag-support sa anumang mga aktividad ng Barangay Mandaragat, Cap Councilor Abad. No, galing kay Virginia Liboon. Good morning, Sir Jerry. Galing kay Loy Ajok Jalah. Ayan. Kay Roy Ponce de Leon. Good morning sa iyo dyan. Kay Kagawad Baroni ng Barangay Mandaragat din. Good morning, Konsihal. At sa lahat ng listeners natin. Andrea Antaran. Good morning po.
0: Yan.
1: Good morning din. Si Cap Dodds, Kuya Dodds Trinidad ng Barangay San Jose. Good morning, Kuya Sabro, Konsihal Jerry Abad. Nakikinig din na nanonood sa atin. Ngayon, si Kalowi, no, good morning. Thank you, Kalowi. Extend na naman kami ng konti. Again, dito. Kasamang Lyle.
0: Kay Sister Mirna Antaran.
1: Antaran. No?
0: Magandang umaga rin po. Kay Roy Ponce de Leon. Ayan, lagi naka-tune in sa atin yan. Tsaka si Raymond Arsaga.
1: Yun, no? Yung kuya ko dyan sa Norte, sa Lamugan, Rinaldo Abad. Good morning. Happy watching. Liling Labrador. Mag-ingat na lang po lagi. Yun. Sabi dito, G. Sousa. Good morning po. Parang sabi nung Laling Labrador, mag-ingat daw. Mayroon kasing nagkaroon ng parang phone call yung isa sa mga kaibigan natin at tinawagan ako kasi. Nagulat siya eh kasi ang sabi, gusto ko lang ipaalam sa'yo na wala na si Jerry Abad.
0: Ganon?
1: Oo, kaya sabi ko mukhang kakaiba yun na tawag. No? Wala naman ho akong tinatapakang tao. Aba, kaya hindi na ako natatakot sa sarili ko kung ano man yung ibig gagawin nila, kung ano ibig sabihin doon. Pero ako po ay still alive at ito ay nagsasalita sa XFM ngayon. Kung sino ka man, kung saan ka masaya, suportahan kita. Pero ako wala akong ginagawang di ho kanais-nais. At trabaho lang po yung akin dito. Okay? Naghahatid lang po kami ng mga impormasyon ni Kasamang Live. Wala po kaming binapatikos na kung sino man. At the same time, naging patas po tayo sa ating serbisyo publiko. Okay?
0: So, yan. Good morning din kay Hill Fernandez.
1: Si Hill.
0: Kay June Barone na laging naka-tune in po sa atin yan tuwing araw po nandiyan. Ayan.
1: Po. Kay Ma'am G. Sousa, good morning po. Kay Randy Archagas Santisas. Happy listening to Torco. Torco mula Tongco. Ayan. Mula po kay Randy Atchaga Santisas. Ayan. Sino pa ba? Ding Estrella. Good morning. Kay Janet Ramos. Good morning po. Janet Ramos. Nice po yan para sa madaling makarating. Yung kanina yun sa
0: Ufaride
1: na binabanggit nila. Aileen Indra, Idradan Montero. May motor Ufaride din po. Ayun. Yes, meron po yan. Kay Ellen Flores watching. Good morning po. Kay Golf Alpha. Kay Ate Jinilen Asada. Good morning. Aileen Montero. Ano pong mga requirements? Ayun, requirements daw. Kanina binanggit na eh. No? Mga police clearance, NBI clearance, barangay clearance. Kailangan po yan. ORCR ng motor. No? Kailangan nyo po yan. Submit nyo lang doon sa opisina. Pwede ko kayo pumunta sa Arca Building dyan sa may Manaloy Street tabilang ng Palawan National High School. Dyan po yung opisina ng override. No? Para ma-assist po kayo doon. Tutulungan kayo. Baka isang araw lang daw tapos na yung pag-comply ng mga requirements na yan.
0: Mabilis, no?
1: Mabilis po yan kasi ino-online lang po nila. No? Yung pong para sa mga gusto magpa-member dito. Kay Ma'am Shirley Martinez Aldaya, good morning. Kagawad, GE at sa lahat ng listeners at followers mo. Good morning din po, ma'am. Kay Ate Sol Bustamante, sabi niya, wow, katropang Jerry Abad yan. Magandang umaga at sa mga listeners. Kay Ate Alice Arbadillo, good morning. Kay Justin, good morning. Kay, ito kay Hill, kamangit po na kanina. Si Lance Padoga. Buddy Tinay, good morning sa'yo. Nanonood sa atin. Si
0: Buddy.
1: si Buddy Dins. Ayan, good morning sa'yo. Si Lance Padoga, sabi niya, good morning po, Councilor. Sana po ay mabigyan po ninyo ng pansin yung pong pangunguliktan ng mga basura na nagmumula sa palengke dyan sa may Sampaloc Road. Santa Monica ay talamak na ang the dumpster na basura daw dyan sa may pagda-dumpster ng mga ilang mga taga-siksikan at nagiging perwisyo na yung mabahong amoy na pag-iimbak sa likod bahay nila dito. Ang mga bulok na sibuyas, repolyo, carrots at minsan ay po ay mga karne pang tinatapon sa na matagal na ay niluluto pa at binibenta. Ay pa-check natin to sa ating pong sanitary. Ano, uplan linis, of course, no. Tingnan natin yung pong lugar na binabanggit ni Lance Padoga para kahit pa paano ay masolusyunan po natin yan. Okay? Tristan Wayats Gulay. Good morning po, boys. Amelin Cordeta. Good morning. Watching. Raymond Arsaga. Good morning sa lahat. Good morning sa Barangay Mandaragat. Ayan.
0: Yan. Sa pamilyang Kumayog dyan sa Barangay Mandaragat. Magandang umaga rin po sa inyo. Kay na Brian Villarta.
1: Ayan. At kay Victor Hernandez. Good morning po. Yan. Good morning sa'yo, Vic. No, dating empleyado ng city government to eh. Dati sa security ng City Hall. Kay Bibs Gonzaga Kalaman, good morning, Councilor. Roy Ponce de Leon, sabi niya, pa-shout out daw sa mga neighbors niya. Kay Maricel Sanyedo at Uding Kamaong.
0: Yan. At siyempre, sa isang vlogger natin, naka-tune in, si Tekyang Palawenya. Magandang umaga sa iyo, ha?
1: Good morning.
0: At salamat sa iyong mga comments dito po sa ating page.
1: Tsaka kay Boy Alex Villaber.
0: Villaber, yan. Talagang matindi yan sila ni Kay Kay Rada.
1: Mga avid followers natin.
0: Okay. Yung atin pong mga binabalita dito ay lagi niyo pong subaybayan diyan po sa City Councilor Jerry Abad page. Pwede niyo pong i-like, i-share at pwede rin po kayong mag-comment doon sa ating mga kababayan.
1: Okay. Sige. So, yan na yung ating mga listeners ngayong pong araw na ito.
0: At tayo po ay meron ding pakikiramay ano sa ilan po natin mga kaibigan kay Manong Jose Hamora ano sa kanyang pamilya na naulila, ganun din kay Policarpio Chungson Junior. Ito po ay binisita po ito ni Consul Jerry Abad yung kanilang mga pamilya.
1: Mga kabarangay ko yan eh. Diyan sa Barangay Mandaragat, sila Taijo. Actually, nung nag-first attempt ako na magtakbo, kasama ko siya sa team.
0: Ah, okay.
1: Nagkagawad yun ng barangay natin. Hindi lang sinuwerte. Pero yung anak niya ngayon, si Pastor Rodel Hamora, Lupon, no, doon sa Barangay Mandaragat. Kasama rin natin yung isa sa mga anak niya, si Irene na Hamora. Dati sa DYER kami.
0: Siya ba?
1: Oo, siya yung newscaster natin doon dati.
0: At saka parang may ano siya na sa aeroplano.
1: Kami yung magkakasama.
0: Kayo yun. Kayo
1: sa DYER ni Irene. Nabigyan kami ng award noon. Actually, yung Tata Pedro.
0: Oo, Tata Pedro.
1: Kung tatandaan mo, during the time. Kami yung sumama doon sa Highlander ng Philippine Coast Guard. At para hanapin yung mga mangingisda, si Irene yun. Yung kasama natin doon. So kahit pa paano ay mga experiences natin during the time na tayo ay nasa
0: media
1: active doon, no, sa DYER, DYEC, no, radio station. Pero talagang sadyang lumilipas ang panahon. Ito, may kanya-kanya ng ibang mga trabaho. Okay? So kasama ni Lyle, meron pa ba tayong mga ano diyan? May health tips ba?
0: Sa sunod na yata ito.
1: Sa sunod na lang. Alanganin na eh. Medyo nagsisinyas na yung ating technician. Nag-overtime tayo. Okay? So, mga kaibigan, medyo kami po ay kinakapos-kapos na. ng oras ni kasamang Lyle. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Lyle.
0: Oh, maraming salamat din po sa inyong pakikinig at ganoon din po siyempre sa ating mga staff ng opisina na naghahanda po ng ating mga materials, ano? Kung makikita nyo naman, kala mo nasa ano tayo, nasa national news, kung anong pinag-usapan natin, nakikita doon, yes, ng ating mga kababayan, kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Mm. Yan po sa tulong po ni Ma'am Jennifer Rintino tsaka ni Ma'am Jessica Ramos at saka ng kanyang mga kasamahan. Kaya patuloy po natin hangad na maging yung inyong maging katuwang sa pagbibigay po ng informasyon, paglilingkod at pakikinig sa inyong mga pangailangan. At ito po yung inyong kaibigan, Lyle Coronia, na nagsasabing ang tunay na serbisyo po o publiko ay nagsisimula sa pakikinig, pagkilos at malasakit sa bawat mamayan. Hanggang sa sunod na linggo, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Okay mga kaibigan, muli po maraming maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong palatuntunan, kaibigan mo Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahaging teknikal, si kasamang James at siyempre pa sa kasangalan na rin ni kasamang ni Manager Louis La Rosa, uh-huh, at ng pamahalaang panlungsod sa pangunan ni Mayor Lucille Rodriguez Bayron. Uh-huh. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga nakasama, kasamang Lyle Coronia. Ako po inyong lingkod, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng palatuntunang ang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat. God bless po, lungsod ng Puerto Princesa.

0: XFM.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold.

0: Sa lasa, panalong panalo. Zamfa Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: XFM.
2: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
15: Ating issue na may sa atin pong kalusugan. So, samahan po kami hanggang mamaya, hanggang alas 12 po ng tanghali sa atin pong usapang pangkalusugan.
16: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng atin pong XFM stations and Solid FM nationwide. And of course, napapakinggan din tayo sa Metro at Mega Manila sa DWWW774. At syempre, Doc, tayo po ay napapanood din ng live sa atin pong Facebook page. Ha? I-search nyo po, i-follow, i-share ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga program, mga pa-promo natin, mga bagong product na ilalunch ni Yes to Health. Nandiyan po yan lahat nakapost sa atin pong FB page. Ha? At kung nakatutok na kayo ngayon sa atin pong live streaming, nako, meron pong regalong handog sa inyo ang Yes to Health. Ha? Sa mga gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid, ayan, yung inyong pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at gawin na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong pong lugar. Mabibili din natin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang ating pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. At pwede rin kayo maka-avail ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011.
15: At syempre, pwede rin pong makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganun din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong bio zapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag humihin ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
16: Iyon. Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Klimco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng PDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
16: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ehdit sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa ating pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa ating pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algie, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
14: Well, kung titingnan natin, mga Doc, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na mm-hmm. ano na mas mahabang araw without eating food. Mm-hmm. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, mm-hmm. is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on ang ating katawan kasi is composed of cell mm-hmm. and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. Mm-hmm. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Mm-hmm. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon mm-hmm. sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nata-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. Mm-hmm. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa mm-hmm. ating katawan.
16: Speaking of tamang hydration, Doc Algy, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, mm-hmm. ano? Kung gaano ba karaming mm-hmm. tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, mm-hmm. araw-araw?
15: Oo nga, debate nga yan. Kasi mm-hmm. iba, sinasabi nila 3 litro, mm-hmm. iba, 2 litro. Mm-hmm. Actually, walang universally agreed quantity of water mm-hmm. na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, mm-hmm. ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Mm-hmm. Oh, ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng mm-hmm. ng National Academies of Sciences sa Amerika. Mm-hmm. And sa mga 15.5 cups 'yan. Mm-hmm. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
16: Mas konti.
15: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Mm-hmm. Eh kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
14: Yes.
15: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
14: Baliktad.
15: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
14: Yes.
15: Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
16: by nature,
15: by nature yung lalaki.
14: So lalaki
15: mas makapal ang buto ng lalaki, mm-hmm. di ba? Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin, mm-hmm. hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na 'yan, halimbawa nagte-take ka ng tsaa, mm-hmm. umiinom ka ng katas ng prutas, mm-hmm. kasama na 'yan sa measurement, mm-hmm. okay? And another thing is mga 20% sabi nila nang gagaling sa pagkain, mm-hmm. at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
16: Yan.
15: Oo.
16: Yung problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
15: kawalas. Yung iba, soft drinks.
16: Oo, yun lang nga. Yeah. Yung iba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay.
14: Uh-huh.
16: Buhay yung kulay.
14: Buhay
16: yung kulay.
14: Yung iba nga, yung energy drink tapos mm-hmm. nakahilata lang.
16: Nako.
15: O, hindi nagagamit yung potential na energy. No?
16: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration, mm-hmm. Ka-wellness. Ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
14: Mm-hmm. First function lang ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinesirculate? Number one is ang dugo.
16: Mm-hmm.
14: Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs papunta and also nutrients and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially mm-hmm. sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot.
16: Mm-hmm.
14: So kapag ka na lumapot yung dugo, mas mahihirapan na mag-pump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen mm-hmm. na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga halimbawa, nag-hiking tapos mm-hmm. hindi nakainom ng tubig. Mm-hmm. Di ba kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihingal mm-hmm. na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng also mga nutrients mm-hmm. and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation, nutrition and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin mga doc ano, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa, nagpapawis tayo. O pumupunta yung ano, yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya mapapansin natin pag maglalagnat, 'di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano, ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That's why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar
16: level.
14: And also, insulin production, mas bababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
15: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ng utak natin, 73% to 75% water.
14: Yeah.
15: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo. At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang nakabenefit.

0: So naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Eh, ang saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Eh, nagtutunaw siya. Basically, carbohydrates. Yan. Pag kulang tayo sa tubig, yan. Tutuyo ang laway natin. And last but not the least, is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yan eh, kailangan yun ng tubig. So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatahako, eh tubig eh, kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
1: Tinatamad pang uminom.
0: Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Yun yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
2: Tama daw.
0: Oo, di ba? Yung pag-ii, cleansing din yan.
2: Even yung ano, even yung pagkasalita, the more we talk, mas maraming fluid ang nakoconsume natin, nagagamit.
0: Oo, kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster, o yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Madalis niya ma-dehydrate.
2: Kaya dapat makitubig kayo.
0: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday, kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
2: Eh kapag mainit ang panahon, Doc, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas yung demand water.
1: Yeah.
2: Oo. Pag mainit ang panahon, kasi of course, nagpapawis tayo, perspiration, ano? And then, mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano? Tungkol naman, Doc, sa dehydration, ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat, ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga farmers, kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026 ay matindi rin yung naranasan natin na init.
0: Oo. Mga ka-wellness. Actually sa Spain ba yun? Balita natin because of the heat wave.
1: Ang daming namatay. Yes.
0: Kumbaga nakakalungkot 'yun. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
2: Kahit ngayon nanonood ako ng cycling biggest cycling races. Binaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun ka tindi ang mga athlete na 'yan, mga elite na 'yan sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concern pa rin sila.
1: Yeah.
2: Dahil nga doon
0: sabi nga nila doon eh, yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon, kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat. Kasi 'di ba malamig doon. O tapos ang humidity.
1: Hindi katulad sa atin.
0: Ang init doon para daw nasa oven. O kaya wag na nating sabihin 'yon mga Pilipino.
1: Kaya meron sa yung tinatawag na sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50 40, ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit ng
2: pakiramdam. So gaano ka delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
1: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan, yung ating insulin and ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. Isang common reasons ng dehydration excessive na pag-dispose ng tubig. Mm-hmm.

0: also yung init and exercise, diarrhea also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagkukos ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example caffeine. Ang caffeine kasi
1: stimulant
0: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos ng tinatawag natin na dehydration.
2: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, ano, na especially nag-cocos siya ng concentration sa katawan natin, ay, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
0: Yes.
2: Because even, yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
0: Uhaw,
2: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
0: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst.
1: Yes.
0: Kasi para hindi tayo matinatawag na madehydrate.
1: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kainom. Actually, sa Japan, actually, yung pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy, hydration, mga Japanese.
2: Bakit kaya daw?
1: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water.
0: Drink water.
1: Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
0: Lalapot ang dugo.
1: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, pag nakaramdam ka na nito, for example nagkaroon ka ng ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina. Tapos, yung ihi mo, parang tsaa. Hindi na kailangan paalalahan ka na ikaw iuminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napunta. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos, pag umihi ka, titingnan mo yung kung ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. May ganun. Sa Japan yan. Parang sa Japan. Pumunta tayo sa Japan noon. With Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Kapag ang dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho. Pagod ka pa rin. It's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtatake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
0: Kasi baka kulang ka sa tubig.
1: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
2: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Ay mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or marirehydrate. Ayan, kasi yung iba mali din yung paraan ng pagre-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan doon. Pwede bang uminom ako ng isang litrong tubig ngayon, ubusin ko na agad. Para mamaya hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
1: Tapos nagre-reklamo ihi ng ihi. Kasi ang katawan natin, intelihente. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
2: Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pagre-rehydrate, mga ka-wellness. Kaya mamaya po ay ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Gold Live Testimony.
4: Ako si Valentina. Poligrates, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inong ko ng Santong Cupe na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsukle ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Cupe Mix, matyagang tatlong buwan, na, bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala, natunaw na. Katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
5: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Mm-hmm. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
0: Well, we need to understand what is hydration.
2: Mm-hmm.
0: Hydration is not just merely drinking water.
2: Yes.
0: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm. Doc, na isahan lang, isang litro, mm-hmm. lagok ng lagok, mm-hmm. isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang. Mm-hmm.
1: Tapos feeling niya, uhaw na uhaw pa rin siya.
0: Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
2: Mm-hmm.
0: So, isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
2: Mm-hmm.
0: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm. is maglagay ng isang butil na asin, mm-hmm. sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula.
2: Oh,
0: so isa sa napakaganda na practice, mm-hmm. yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
2: Plantito-plantita dyan.
0: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang balde agad.
1: Lunod yun.
2: Tama.
0: At saka kahit na kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung lupa.
2: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
0: Patay. So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
1: Mm-hmm. Kaya nga, Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag mo agad lunukin.
2: Mm-hmm.
1: So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pa lang nag-absorb na tayo.
0: Mm-hmm. Sa ilalim ng dila.
1: Sa ilalim ng dila natin. Mm-hmm. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya ang nangyari, mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nasa-shock yung kidney mo.
0: Yes.
1: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
0: Minerals, yes.
1: Mm-hmm. Kung iniinom nating tubig, wala siyang minerals. Natural mineral,
2: mm-hmm.
1: medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
0: Mm-hmm. So that is why, yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga. Mm-hmm. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
2: Distilled.
0: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt.
2: Mm-hmm.
0: Yung sea salt kasi meron siyang magnesium, mm-hmm. talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
2: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ang tawagan nila dyan, dead water.
0: Dead water.
1: Malinis, pero ang may lacking, may kulang.
2: Yung mga minerals. Kaya acidic siya, highly acidic.
0: Ganong katalino ang Diyos na ang water talagang mayroong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi for example, yung watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Mm-hmm. Also yung pipino.
2: Pipino.
0: Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus, mm-hmm. also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources.
1: Kaya makikita mo yung mga matutubig na prutas, mm-hmm, summer tumutubo.
0: Yes. Kaya ako, napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain, mm-hmm, is yun yung watery ng mga pagkain.
1: Pag di ba pag summer lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
0: Singkamas, sintores. Tapos yung ano kapag ano naman pagka rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein ng mga ano, rich in protein ng mga fruits. So ganun katalino ang Diyos. And also yung buko. So pag inom ng buko is one of a great ano great sources ng hydration, mm-hmm, especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang minerals. At mapapansin niyo mga doc na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mm-hmm, mas matamis yung tubig niya kaysa, mm-hmm, doon sa hindi malapit sa dagat, mm-hmm, simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance, support also nerve and muscle function. And also ito, tandaan na, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, mm-hmm, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag kauhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, mm-hmm, tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang, walang minerals, mm-hmm, mas lalong na dehydrate, mm-hmm, yung katawan.
1: Inihiin mo na yung electrolytes.
0: Inihiin lang electrolytes.
1: And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Mm-hmm. Alam naman natin yung caffeine, mm-hmm, maybe can help in some cases, mm-hmm, to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. Mm-hmm. If we take a lot of caffeine, mm-hmm, foods or drinks, ihi ka ng ihi. Mm-hmm. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Oo, kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Mm-hmm. Tapos yung matinding sugar content, mm-hmm, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, diba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, mm-hmm, ngayon, hindi na summer, pero mainit pa rin minsan. Mm-hmm. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
0: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
1: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, mm-hmm, ka-wellness. Kinakailangan na, diba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Mm-hmm. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. Mm-hmm. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro ka agad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos, mm-hmm, yung uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
2: Mm-hmm. Oo. Yung kasi yung ano ng iba, Doc, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Doc, pagka hindi ako inom ng tubig pagkatapos kumain.
1: Pangsara daw yun, pangsara.
0: Eh, paano dos bandas lang pag kumain, banda dito, banda doon, tapos
2: lunok agad.
0: Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan, kailangan pantulak.
1: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, mm-hmm, nagpapad ka kahit 1 hour lang, mm-hmm, your body can absorb minerals and also hydrate. Mm-hmm. Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier, mm-hmm, but it also selective. Mm-hmm. Kaya di pa pag nag-bath ka, especially lukewarm bath, kailangan malinis yung tubig kasi, mm-hmm, the body can hydrate, ano. Mm-hmm. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Mm-hmm. Ang tawag doon sa ganong problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, mm-hmm, especially kung may problema na sa kidney, mm-hmm, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. Mm-hmm. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Mm-hmm. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes, mm-hmm, pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalululo din tayo sa sarili nating iniinom. Mm-hmm. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed na tubig. Mm-hmm. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, mm-hmm, magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, mm-hmm, pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin. Yeah.
2: Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin ay napakalaki ang benefits na may bibigay nito sa katawan po natin, ano. Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy, ano. Itong water fasting, kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
0: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. So 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting 3 days, ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic. So let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan. Tapos ang hirap mag-reduce. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. Instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Ang tawag doon is ketosis. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function. Kasi kapag nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol. So that fats is nafi-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information. Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source. Kaya papansin ninyo yung mga sanay na sa water fasting, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Pero tandaan natin ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, ay narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert kung paano gagawin nyo. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
2: Healing crisis.
1: Saka wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
0: Yes.
1: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours. Para magkaroon ng
0: preparation.
2: Transition.
0: Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang man ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa physical figure na gusto magbawas ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila. Especially kapag magfa-fasting. Kasi meron tinatawag na shock ng katawan. Pag ma-shock yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
1: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan. Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded in our cells. So we feel a temporary, parang this is like feeling.
0: Yes.
1: Kasi yung dugo natin nandun na lahat ng toxin. Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction. Na later on tinatawag na healing crisis. Yun yung nangyayari.
0: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also kailangan hindi biglaan. So siguro you need to wait for 1 month, once a week mag-ano kayo na isang araw hindi kayo kakain until na maka-adapt yung katawan ninyo.
1: Pero ang believe ako doon sa history, biblical history, 40 days and 40 nights
0: as Jesus,
1: walang tubig at walang
0: pagkain.
1: Sabi ng ilang mga expert kasi nung unang panahon daw hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan. Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
0: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan na kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained. Mm-hmm. Meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
1: Yes. So, may something na beyond extraordinary, yes, sa human body.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya wag gayahin yung wag. Ngayong panahon. Very, 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
0: Yes. Mm. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy.
2: Mm-hmm.
0: So, yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin yung mga sickly cells,
2: mm-hmm,
0: and also mga dead cells. So, kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, kapag nagpa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Dr. Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because, yes, simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandun nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo doon sa pag mag-water fast kayo, mm-hmm, and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat.
2: Mm-hmm.
0: Tapos nawawala yung mga tagyawat, mm-hmm, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
2: Mm-hmm. So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision,
0: mm-hmm,
2: ng mga may mas alam,
0: yes,
2: patungkol dito. At huwag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasala, mm-hmm, pa. So, na kailangan merong proper procedure,
0: mm-hmm,
2: itong pagka-fasting na ito. Lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever, yes, since before. Mm-hmm. Ha? So, maraming salamat mga doc sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano?
0: Mm-hmm.
2: At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santo na
1: healthy katropa
2: giveaways at mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health,
0: mm-hmm,
2: para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay. Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba ang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Ang kape ko Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santa Gold Live Testimony.
9: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
10: Taga Cordon.
9: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
10: Fernando Marquez.
9: Nung hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
10: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makagalit dahil nangihihapon na nahihilog, ano?
9: Mm-hmm.
10: Pero nung sinukan ko na yan, after one week akong uminom ng taksol na yan, nawala na yung naramdaman ko kayo.
11: Nawala pa doon po kay Hybet niya.
9: Ah, nawala yung pa yung Hybet po. Gano'n po katagal kayo uminom?
10: Mula nung nagpa-tick
9: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
10: Oo, oh, meron
9: na. May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
10: Tuloy-tuloy na lang. Marami pa akong kapsul po. Kaming dalawang kumagalit kami ng
8: gano'n. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, tandog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang mabanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients tulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag na sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog mga kinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batingin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Makulang-kulang.
1: pa rin ang panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Calamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Eh, magandang tanghali po at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog na pakikinig. O yung mga kasama natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Happy listening.
0: Happy listening sa inyo dyan kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo.
1: Maligayang pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon. Parang ano, parang tawag doon, uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo dumidiskarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga 'yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Eh hindi lang 'yan. Sabay niyo na ng ano, Santone Plus Gold.
0: Yes.
1: Vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka ano eh, kumbaga habang kayo nagpapapawis ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga ano, yung mga player natin, ano, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone Plus Herbal Capsule, ano. Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina. Usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santone Plus Gold can replenish it.
0: Yes.
1: Kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. Ito totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandiyan na ho yung ating produkto until now.
0: Yan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, puntahan na pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Sabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to 8 9. 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po niyong puntahan, bisitahan na ating Gastro Health Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Okay. Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Pasa Doc, patungkol sa ating pong coffee, ano? Yung Mansa Shea daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Yung mug kasi malaki yun eh. Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh, okay lang po sa akin yun. Yeah. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig. Kaya nga iba-ibang yung ano ng tao eh.
2: Taste bad.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila nyo sa
0: Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Fe po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape. So, better to have some alternative. Manap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan. Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin, ayaw nila. Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client.
0: Yung iba naman, ng ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano, ng mga preference ninyo ng coffee. Tayo, meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian. Ano? Yung Premium D3 Coffee natin, Santon Gold Coffee Mix, at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba doc, ang ginagawa nila, ano eh? Kinukombay nila. Pinaghahalo nila. And I tried it many times. At masarap. Masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold. Tingkalahati lang. Minsan pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. Tig isang sachet. Masarap siya especially in the morning kasi nga may mga tao kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast. Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan. And they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction silang nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kumain tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga na asim. Mabigat sa tiyan, ano?
2: Palpitation.
0: So, yung iba, Kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata, ipo-wakers yung ano.
1: Meron akong kilalang tao na ano, maliktad siya. Sa Santon Gold Coffee Mix gabi. Ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Well, of course, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina na papabus ng serotonin production ng ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, subukan niyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin, ha. Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya diyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Oo, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Naku, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: Oo, naka-dok Ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan na tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karam.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ng kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algy and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: Narito na sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Narito na ang programa
5: mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Corona. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kacharal Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye.
6: Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Eskote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

sa hapon naman makakasama ninyo si Katropa Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
14: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: gustong makaiwas sa sugar imbalance. Mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.

0: Hits FM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Laging
1: na nang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
14: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: XFM.
23: XFM.

0: Sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting! Mga katropa! Exciting!
2: Mga katropa!

Time check, it is now 1:03 in the afternoon.

0: Hello. Magandang hapon, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome na po ang lahat. Char. Celebrate agad kasi day off, diba? Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Saan man kayo naruroon, naririyan ngayon? Kayo ba ay nag-outing? Kayo ba ay nag-banding-banding? Vacation moment or vacation mode? Oo. Ano bang ginagawa nyo dyan sa inyong mga buhay? Ano mang mga ginagawa nyo ngayon? Ano mang mga routine ang ginagawa? Magandang hapon pa rin sa inyong lahat. No? Sa lahat ng mga nakikinig, dito lang po sa 104.7 XFM Palawan. Alright! So welcome po ang lahat sa ating programang Throwback Sunday! Throwback Sunday! Ayan. Sige, sige, sige. So, para hindi kayo malungkot dyan, hala, sige, lakasan nyo na yung monitor nyo. Basta wala lang natutulog na kapitbahay. Or member of the family. Kasi baka kayo ay mag-away dahil dyan ba? Pwede naman mag-headset na lang kayo ay... abang nakikinig sa ating programa. Magandang hapon! Magandang hapon nga po pala sa ating station manager ng Kaluwi La Rosa at sa ating kasama sa bahaging technical, Katropang Ken, and it's me, DJ Mike. Hi! And welcome po sa ating programang Throwback Sunday. Sa mga inaantok, huwag na kayong maantok dyan. Kasi mapiplay na yung mga music na mga gusto nyo. Dito lang yan sa Throwback Sunday. Kasi ipiplay natin yung mga request nyo na mga song. Kasi ito nga ang dahilan na nabuo yung programa na to. Nabuo talaga ba? Nabuo yung programa dahil sa mga katulad nyo na nakikinig, no? Na mahilig sa music or baka gusto nyo i-shoutout yung mga katropa nyo dyan, kapitbahay, para hindi na kayo mag-away. Pwedeng-pwede po. Mm-mm, dito lang po yan sa ating programang Throwback Sunday! Ayan, para po sa inyong mga mensahe, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe, mga shoutout, mapa-shoutout or mapa-request na song ba yan? Dito po sa ating text line, 0985-002-2713. 0985-002-2713. And sa ating call line, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Ay! May kumakatok! Sino kaya to ba? Ay, naka. Hello! Yes, hi! Good afternoon sa inyong lahat. Sa buong Palawan, no? Sa buong probinsya ng Palawan, magandang hapon. And syempre, dito sa Puerto Princesa din, no? Sa mga barangay, sa mga nakikinig sa ating programa ngayon. Ayan! Saan mang mga munisipyo kayo nakikinig ngayon dito sa buong lalawigan ng Palawan. Gandang hapon po sa inyong lahat. Hi kay Daryl Bert Arwera! Wow! Ang ating first ever na commenter sa ating live. Hi, Sir Daryl Bert. Good afternoon. Meron tayong caller. Our first caller. Hello, magandang hapon. Yes, hello, magandang hapon po.
1: Hello, magandang hapon, DJ Mike.
0: Hello, Nay. Kumusta ka, Nay?
1: ito, mabuti rin. Oh. Pinanay Maan ito.
0: Nanay Maan. Ayan.
1: Oo.
0: Mabuti ang inyong hapon.
1: Kanina pa ako naghihintay ng program mo.
0: Wow, sana all. Thank you so much, Nay, sa paghihintay.
1: Alam mo naman, dahil isa akong bulan, ito lang nagpapasaya sa akin, nakinig ng mga request.
0: Ayan, salamat Nay sa paghintay.
1: Pinapakita lagi ani Pangga Girly.
0: Maraming salamat po. Anyways, baka may greetings po kayo ngayong hapon na ito, Nay.
1: Magbati mo na ako bago ako mag-request. Pinabati ko ang aking mga kamag-anak, pamilya ko, lalong-lalo ng ang aking loved one na nandito sa tabi ko, nakikinig. nakikinig sa tabi ko. Mga yung mga kamag-anak ko sa Abay family, Adam family, Pirelo family, Abila family, ganun din yung Bonetti family, Bakas family, Bakosa family. Yun lang, DJ Mike, ganun din sa inyo, lahat dyan sa inyo sa XFM, Katropa, binabati ko kayo, lalong-lalo na sa inyo ni Pangga Girly, kayo, pati si Ken Bansir, pati kaya Sir Louie, Mike Scott, Sir Girard, Kikuya Toto. Lahat kayo dyan. Pagpalaan kayo ni Lord at sigat kayo na lagi ng mga bang buhay, malakas sa pangatawan at kaligtasan sa buhay ninyo.
0: Ayan. Salamat po, Nay.
1: Oo. Ito lang yung request ko. Wala ko ibang nire-request dyan na talagang lagi kong gustong marinig. Yung Andamanaya at saka yung wish at saka after all this year. Yan lang.
0: Okay. Maraming salamat, Nay.
1: Ingat ka palagi. I love you.
0: Love you tonight. Thank you. God bless you.
1: I love you. Magandang hapon sa iyo. Maganda ka pa sa hapon. Mahap ganda. Maganda kang babae. Mahap ganda.
0: Maganda ka rin, Nay. Alam ko maganda ka talaga, Nay.
1: Sa salitang nulbog. Mahap ganda. Salitang Muslim. Mahap ganda.
0: Wow.
1: Oo.
0: Ngayon may nalaman
1: sa Balapak,
0: ako.
1: Yung mga native sa Balapak, Matia Budyang.
0: Wow.
1: Salita yan ang Balapak, Matia Budyang, magandang babae. Kahit hindi kita nakikita, sa busis mo lang, alam ko maganda ka. Oo naman.
0: Maraming salamat, Nay.
1: Sige, God bless. Bye-bye. Love you.
0: I love you po. Enjoy your hapon. Ingat po. Sige po. Okay. Si Nanay Maan, ating first caller. Anyways, sige po. Hello.
2: Hello po.
0: Hello.
2: Si Nanay. Ating first caller.
0: Nay. Hello po, ma'am.
2: Hello po.
0: Yes. Yes po. Ano pong pangalan ni ma'am?
2: Ria po.
0: Ria?
2: Ito.
0: Taga saan po si Rhea, madam?
2: Po?
0: Taga saan po si Rhea?
2: Ano po? Inubong po. Bataraza.
0: Ayan. Sa mga taga Bataraza, maraming salamat sa pakikinig. Magandang hapon. Kumusta yung hapon natin dyan, ma'am?
2: Ito po.
0: Medyo makulimlim. Anong ginagawa ni madam sa hapon na ito na makulimlim na hapon?
2: Nakahiga po sa loob.
0: Ayan. Oo. Nakahiga. Nagpahinga. Ayan. Anyways, anong maipaglilingkod natin kay madam? May greetings ka ba dyan, madam?
2: Pwede po. Pabati.
0: Oh, sige po. Go ahead, madam.
2: Ano naman po yung babatiin ko?
0: Sige po.
3: Una-una po sa lahat, family Mundi Heart, tapos family Fernon, tapos isa, nakalimutan ko na. Dalawa lang, nakalimutan ko ng isa.
0: Hindi mo nalista, madam.
3: Nakalimutan ko na.
0: Ah. Sige. Bati ka ma, I mean, request ka muna ma'am, baka maalala mo ba?
3: Request na lang po.
0: Sige po, sige po.
3: Pwede po tatlo?
0: Sige po, sige po. O, basta hindi siya sunod-sunod na ano, no play.
3: Ano, yung kampo ni Ladyo po.
0: Ano po?
3: Kampo ni Ladyo.
0: Ampon?
3: Kampo ni Ladyo.
0: Ah, sige po, sige. Kampo ni Ladyo. Ano pong ano yan? Tapos, ah, Kampo ni Ladyo. Okay, okay. Andito na.
3: Bisaya po yun.
0: Ah, sige po, sige po. Okay.
3: Tapos yung dalawa po, yung paano na kaya, tapos bakit ba ikaw?
0: Ano yung paano na kaya? Sino nagkanta nito, madam? Si Bugoy?
3: Di ko po alam, DJ.
0: Ah, basta lalaki.
3: Opo, lalaki. Tapos yung nagkanta ng Bakit Ba Ikaw, lalaki din po.
0: Sige. Bakit ba ikaw ang na... Ito ba yun?
3: Opo.
0: Ah, sige. Thank you, madam. Ingat kayo palagi dyan sa Betaraza.
3: Opo, salamat po.
0: Okay, bye-bye. Happy Sunday afternoon. Ayan. Another caller, hello. Hello. Can you hear me?
4: Hello, good afternoon po. DJ Maika, Jerry Aranga po ng Floridel Aborlan.
0: Hello, Sir Jerry Aranga ng Floridel Aborlan. Kumusta ang iyong hapon?
4: Okay pa po. Sa all right.
0: Ayan.
4: Kasi po, siyempre naman po, minsan nandun tayo, pagbago pa lang, nalulunod tayo sa kalungkutan. Pero pag mag-look forward po tayo, isipin na lang po natin na ang buhay may katapusan. Pero sa lahat po ng katapusan, nandun naman po ang panibago at saka bagong sibol, bagong simula.
0: Yan! Very good! Gusto ko yung ano ba, mindset mo ba, sir ba?
4: Ay, kanaman bang ano, kanaman bang mudasig man o ano, o panumdom?
0: Oo, dapat lasigon dyan, sir ba?
4: Mm-mm, kanang bili ba mabilin?
0: Anong hindi mabilin? Ang isa man.
4: Ang kanang panahon ba?
0: Masamang yan. Anyways, go ahead sa iyong pabati, sir. I know, meron kang pabati, John.
4: Binabati ko po, siyempre, yung mga nakikinig na kaibigan ko. Simula po tayo ng sur ng Lalawigan ng Palawan, dito po sa Rizal Town, ang Santik family, Juanitis family, at ganun din po sa kanilang Mayor Ong. Tapos ganun din po kay SB member ng Rizal, si Kagawad Harvey Mungkal. Wad, maganda.

0: Nasa naman po ang Juan, ang Anuncio family at ang Brizal family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tapos ganun din po sa aking nag-iisang barbero sa Batarasa, sa Sitio Naranara, Barangay Tarosan. Magandang hapon, Ivan.
1: Ayan, magandang hapon, opo. Ivan.
0: Opo. Tapos nandito naman po sa Brock Point. Naku DJ, huwag ko na po isa-isahin. Bayan terbayo na lang po ang babatiin ko. Mas maganda, mas mabilis.
1: Oh, yun. Yun talaga ba? buti naalala.
0: Lahat po ng kaibigan ko mula po sa Batarasa, Brooks Point, Española, Rizal, Quezon, Aborlan, Nara, Rojas, Taytay, El Nido, Busuanga, Coron, Colion, Linapakan, at Magsaysay. Ganun din po ang kuyo pa at bayan ng kuyo. Sa inyo pong lahat, isang mapagpalang hapon po at magandang pakikinig sa ating mabait, kwela, at magandang DJ, DJ Maika.
1: Wow! Dami mo palang kaibigan, sir, no?
0: Hindi po, kasi baka mamaya sabihin, tatakbo akong gobernador, patay tayo dyan.
1: Gobernador, agad niya pa pwedeng consult. Anyways, thank you. Ay, baka may ano ka, sir, request na song.
0: Okay na, always naman po akong nakikinig ng mga awitin. Lahat naman po ay paborito kasi po ang tawag nga, musika ang buhay na ating tinataglay. Hanggat may musika, hanggat may musika, may himig, may tinig, may tulog, may kulay.
1: Ayan! So ano ang final, sir?
0: Ang final po, kahit ano na lang po ipatugtog ninyo, basta okay. Po ako nakikinig sa magandang DJ, DJ Maika.
1: Wow! Maraming salamat, sir!
0: At saka babatiin ko na lang po pala ang aking nag-iisang pamangkin. Kasabay ko po magtambay dito sa ilalim ng puno ng sampalok at mga Rui J. Juso. Ito po siya, nakikinig. Dito po kami sa tambayan ng aking nasirang ama, Rodrigo Aranga. Dito po mismo. Yung parating niya po ba, DJ tinatambayan?
1: Parang inaalala mo yung ano, yung
0: yes
1: memories nyo, ganon.
0: Yes po, habang nakikinig ng Solar Transistor Radio.
1: Wow! Mainit ba ngayon dyan, sir?
0: Mainit po na medyo maulap sa bundok na malakas po ang dampi ng hangin.
1: Kasi pag solar, nako, hindi yan tatagal ba pag walang init?
0: Okay lang naman po kasi may extrang battery naman po akong dala eh.
1: Ayan! Yan na, pinaghandaan talaga ba?
0: Yes po, kasi mahirap na habang nakikinig po ako sa mga idol kong DJ, biglang nawalan ng boses ng dahil walang nawalan ng battery. Nako, kasalanan ko na po 'yun, di po ba?
1: Kaya nga, sir. Oo. Dapat talaga sa mga nakikinig, tularan niyo ba si ano ba, Sir Jerry ba?
0: Kanang Boy Scout ba, laging handa.
1: Ayan! Ligtas ang may alam.
0: Sige po, maraming salamat. At isang mapagpalang hapon ng Linggo sa ating lahat.
1: Ayan, bye-bye. Enjoy your Sunday afternoon. Okay. Grabe ba? Ay! Ano ba to? Okay. Anyways, hi sa ating Maricel Sartin Serrano. Hi, Maika. Request kong song Never Thought by Daniel. Hi to Mark Corpus. Sabi niya, ganda naman DJ Maika. Ano ba? Thank you. Anyways, our caller, hello. Hello.
2: Hello.
1: Yes po.
2: Hello,
1: DJ. Yes po.
2: Please, pa-request ulit.
1: Ano pong request yun, madam?
2: Yung kuya ko po, yung kanta na ano, Miss na kita.
1: Miss na kita. Okay. Sinong kumanta niyan, madam?
2: Hindi ko po alam.
1: Ito ba yung Miss Nakita? Ito ba yan?
2: Opo, yun na po yun.
1: Okay, sige. Thank you so much, madam!
2: Hindi po.
1: Bye-bye!
2: Opo, yun na po
1: yun. Hi, Gracel Jean Alejado. Hi.

0: And live tayo sa ano ha, account natin ngayon. Facebook account. Tagal-tagal na ding hindi nag-live si DJ Mike Dor. Anyways, hi Daryl Bert Orwera. Followers, highlight, share dan. Oy, maraming salamat, sir. And Emil Fred Filon. Hi! Good afternoon dyan sa Nara. And sabi ni Daryl Bert, good afternoon DJ Mike. Yoo-hoo! 152 days na lang. Pasko na. Wow! Ay, parang ano ah, parang malapit na ba? Pabati ng happy birthday kay Manhike Amores or Hake. Ngayon, July 26, galing kay Daryl Bert ang mabait. All the way from Tagbilaran City, paplay ng kantang Harmony by the Ray Conniff Singers. At 2020 by the Point Ola Chica. Two songs, okay? Para mapakinggan ko. Thanks. Okay, we have our another caller dito sa kabilang linya. Papasukin po natin. Hello?
1: Hello po.
0: Hello, madam. Sino po sila?
1: Si Lolia po.
0: Si Lolia. Taga saan po si Lolia?
1: Ito po sa Barangay Iwahig, Batarasa.
0: Ayan, at Barangay Iwahig, Batarasa. Kumusta po dyan ang hapon natin ngayon?
1: Okay lang rin po, ma'am.
0: Ayan, maganda at okay. Mabuti at okay kayo dyan. Okay, go ahead sa iyong pabati, madam.
1: Bati lang po ako.
0: Sige po, sige po. Go ahead.
1: Binabati ko po yung anak ko, si Arnelen, at saka yung anak niya po, si Angelica, at saka manugang niya, si Vivi. Si Angel, saka yung si Janice, bago si Justin ni po.
0: Okay.
1: Saka yung ating asawa po na naglulubit ng kupras.
0: Ayan.
1: At saka binabati ko po sila Robert, hindi ko na alam kung anong apelido niya. Basta Robert, binabati na kita ha, kasi nagatampo kayo pag hindi kita batiin.
0: Ayan talaga ba, batiin talaga natin.
1: Ayun na nga po, ma'am.
0: Anyway,
1: pwede mag-request po, ma'am.
0: Ano pong request nyo na song, ma'am?
1: Diba na yan din? Bleeding. Bleeding Love?
0: Ano daw?
1: Bleeding Love po, ma'am. At saka yung... Ano ba doon? Rojas na Bakal.
0: Rojas na Bakal. Rojas na...
1: Rojas na Bakal po. At saka yung Katarungan.
0: Ayan, Katarungan, Rojas na Bakal. At ano nga yung isa?
1: Bleeding Love daw po, ma'am.
0: Okay, Bleeding Love. Okay, maraming salamat, madam.
1: Sige po, salamat.
0: Sige po, ingat po dyan. Happy Sunday afternoon.
1: Salamat po, ma'am, ingat din kayo.
0: Sige po, thank you po, bye-bye. Ayan, we have another caller sa kabilang linya. Uy, tawag po ulit 504. Sige. DJ Mike, paplay ng kantang Harmony by the Ray Conniff. Okay, sige po. Hello! Hi!
2: Nasa!
0: Hello, Bibi! Kumusta ka, Bibi? Sige po. Sige po, bati po kayo.
2: Nasa! Hello, Bibi! Kumusta? Hello, Bibi!
0: Opo, babati po. Sige po.
2: Nabati ka po si ma'am. May pa. Bus. Papa, tapos si mama. Kuya. Si ate. Kuya. Pangkol.
0: Saan po yan, Bibi? Saan po? Ano po yung request na song mo? Ano po?
2: Hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Ito ba yun, Bibi?
2: Opo.
0: Ano pa yung isa? Totoy Bibo?
2: pa po.
0: Sige po. Ayan. Thank you, Bibi.
3: Hello?
0: Yes po. Hello?
3: Magandang hapon po, ma'am.
0: Yes po. Ang gandang hapon.
3: Maganda ka pa talaga sa hapon po, ma'am.
0: Ano ba?
3: Kamusta na po, ma'am? Parang na matagal-tagal ang hindi nakakonsistasyon po, ma'am.
0: Ako? Hindi ba ako naka, ano nung nakaraan? Naka, ano man ako nakaraan?
3: Wala po, ma'am. Nakara, wala po, ma'am.
0: Wala sigurong signal dyan sa inyo ba? present ako nung nakaraang ano, Sunday.
3: Joke lang. Joke lang.
0: Kinabahan tuloy ako ba? Baka marinig ng ano namin ba? Kasi binaabsent na to si ano, DJ Mike. Ako. Anyways, baka may pabati ka dyan, madam.
3: Pwede po magbate.
0: Sige po, madam. Go.
3: Yung una yung babatuhin ko si Ma'am Jolie. Lalo na itong kausap ko, magandang-maganda ito eh. Kasi ayaw ito, ma, ito kausap eh. Kaya si Sir Toto, kaya si Sir Gilbert, si Sir Ares. Sa lahat-lahat na lang po ng kanya. So, XXM po.
0: Okay.
3: Sa dito po sa family, no? Saka dito sa anak ko ulit. Saka dito po sa lahat-lahat na nakikinig sa XXM. O, marangay pangkol.
0: Ayan. Maraming salamat, madam.
3: Yes.
0: Ano pong request mo, madam?
3: Kan po ma'am, DJ na ako radio.
0: Okay, sige, ipi-play po natin yan later on.
3: Saka, kan po ma'am, meron pa siya.
0: Ano po? Ano po yun, madam?
3: Pahalan po ma'am.
0: Ha? Ano?
3: Pahalan.
0: Tahalan?
3: Opo.
0: Ano yung tahalan?
3: Dahalan.
0: Dahalan?
3: Opo.
0: Dahalan. Okay, sige.
3: Ayan na lang po mga.
0: Ayan. Thank you so much.
3: Sige po ma'am. Musta mo na lang po ma'am yung mga girlie.
0: Okay. Andito siya sa tabi ko, Charlie.
3: Charot.
0: Bye-bye! God bless! Ingat po dyan. Sige po, sige po. Alright! Sige, pa-request na rin po ng tahanan. Sabi niya, andito pala sa taas. Gandang hapon, pabati po sa taga-Ukayan, sina Aileen Epoch, Arman Epoch, at sa anak nilang makulit. Sana mapansin. Ay, andito na nga, napansin natin. From Bulalakaw po kami, ate. Ate po ni Aileen. Ayan. Pa-request na rin po ng song. Tanan mo ako. Sige po. Hello po, Jane. Sa Bulalakaw. Saan po ba yung Bulalakaw? Good PM, DJ! Ayan. Sabi niya, Good PM! Ay! Sabi niya, Good PM, DJ Mike! Do you miss me, ha? Huh? I don't mind! Siyempre! Si Jason. Binabati ko si Jason. Sarah Drama. Ano sa drama? Naksunduin ko kayo. Naksunduin ko kayo ng mama mo. Para mag-Jollibee tayo, anak. Sana marinig mo ang pagbati ng daddy mo. From Toto Obet Rama. Ayan, Good PM DJ Mike, pakiplay ang song Gusto Kita from Secret Admirer in Quezon, Palawan. Hello! Kaya Toto Obet, good afternoon. Okay, sa Bataraza pala yung Bulalakaw. Okay, magandang hapon po dyan sa mga taga-Bataraza. Ayan, I'm sure malakas yung signal natin dyan. Ayan. Okay, hello pala kay Sir Ding Australia. Hi, Sir Ding. Kumusta po dyan? Sabi niya, gandang hapon DJ Mike. Kami, pabati kami dito lang sa Libis Homeowners. Nakikinig sa inyo. Salamat po, DJ. Libis Homeowners, dyan sa may, sa tapat lang po. Ayan, gandang hapon po. And Jonah May Lawanan, sabi niya, good afternoon po, DJ. Pabati po sa tatay at nanay ko at lahat po ng nakikinig dito sa Brooks Point. Pa-request po DJ ng song na Headlights by Alan Walker. Thanks, DJ. Okay. Another caller, hello. Good afternoon.
4: Hello po, Diggy. Good afternoon.
0: Hello po. Sino po sila?
4: Si Jamie ng San Pedro.
0: Ayan. Barangay San Pedro, Puerto.
4: Yes.
0: Yes. Ma'am Jamie, kumusta po ang ating buhay-buhay?
4: Ito po, makulimlim at saka medyo maganda ang panahon at medyo hindi ganang mainit.
0: Ayan. Hindi din malinsangan.
4: Medyo mahangin-hangin konti.
0: Ayan, ganda. Maganda yung ganyan ba? Yung mahangin. Anyways, baka may pabati ka dyan, madam.
4: Digi-girly, batiin ko lang yung honey sauce.
0: Mm-hmm.
4: Doon sa Iwahig, Yerny, Kamistaza, sa nani, Ana. Nakawin na ako, nagsimba.
0: Ayan.
4: Sinimba ko siya. Digi-girly, piling pa-request.
0: Ano po yung song na i-request mo, madam?
4: Yung song na favorite niya na sa feeling mo at saka yung iniibig kita at saka thank you for loving me.
0: Ayan.
4: Dinidikit ko po yan sa kanya.
0: Sige po. Ano po yun sa feeling mo tapos iniibig kita?
4: Iniibig kita. Thank you for loving me.
0: Ayan. Thank you for loving me. Okay. Thank you so much, madam.
4: Thank you so much, Lindy Jigger. Jigger ni kasi pag-mahal dito, Friday. Kaya nasanay ako.
0: Kaya parang magtatampo na siguro ako dito ba? Kasi hindi na ako naalala.
4: Kasi ngayon lang kita bigbing mic noon, ho, nakuntak. Kasi nung nakaraang buhay, hindi kita makuntak kay BC.
0: Ay, ganun? Anong oras yun, madam? Mga ganito ding oras?
4: Ganitong oras, nakaraang linggo. Hindi lang nasasagot.
0: Ay, ganun po. Ay, pasensya na po. Pero ngayon,
4: okay lang. Okay lang, DJ Reggie. Kasi po, alam naman natin na, talaga, nasanay kasi ako kay DJ Reggie. Sorry, kasi ngayon lang po kita nakontak talaga, ngayon lang kita nakausap.
0: Okay lang po. Pasensya na din po, hindi nasasagot minsan, madam. Hindi lang po napapansin.
4: Natutuwa ako sa lingguwahe mo kasi si Buwana ka, diba, DJ Mike?
0: Yes po.
4: Naintindihan po. Nakakaintindihan ako ng Cebuana at saka Ilongga.
0: Wow! Multilingual ka pala, madam.
4: Yes. Nakabalo man ako sa ngayong kasultiya. Nakasulti man ako sa
0: Kasabot dahil ka, madam.
4: Kasabot man ako sa inyong lingwahe.
0: Anyways, thank you so much.
4: Ganda mo pakinggan, DJ Mike. Maganda pakinggan ang inyong mga lingwahe.
0: Halo-halo nga po, madam. Parang hindi na maintindihan ng ibang listeners.
4: Sabi ko si DJ Gary, ay si DJ Mike pag nagtagalog, nahihila ang niya sa Cebuana. Pero pag mag-English ka, wow, akala mo kung silang foreigner.
0: Ala, grabe siya. Parang mubukad man natong atayan.
4: Yes.
0: Anyways, maraming salamat, madam.
4: Okay, maraming salamat, DJ Mike.
0: Balik-balik lang na.
4: Balik-balik
0: na.
4: God bless po sa iyo. Sa inyo dyan, sa lahat ng XFM. Paborito ko po, lagi ko pinapakinggan yan tuwing walang paltas, tuwing ganito Linggo hanggang Lunes hanggang Sabado Linggo uli.
0: Wow! Thank you po!
4: Nakikinig ng pagsugan, balita.
0: Ayan! Oo, bida talaga, no?
4: Ay, busy, ma'am. Yan, itanong ko lang po, saan banda po itong istasyon nyo?
0: Sa ano lang po, tapat lang po ng Libis Homeowners, ma'am. Unahan lang po ng resort.
4: kasi pag may time ako, mga siguro, matagal-tagal pa man, mga September pa siguro, pupunta ako dyan, magbigay ako ng yung bibigyan ko si Digigili ng pasalubong.
0: Ayan. Pagkasama
4: na kayo.
0: Wow.
4: Magaluto ako, ikaw ibibigay ko dyan sa inyo.
0: Ayan. Maraming salamat, madam. Basta, andito lang po kami. Okay. San Pedro pa rin po.
4: Okay. Digi Mike, Merinda po yun. Ayan. Sa mga subscriber.
0: Okay. Thank you po in advance.
4: Okay. Thank you. Bye-bye. Welcome po. Welcome.
0: God bless po. Happy Sunday. Okay. Ano daw? Parang nahihiya man ako. Charot. Anyways, it's 39 minutes past the hour of 1. Launa 39 na po ng hapon. 39. Launa 39 na po ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito lang sa 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike. Sa programang Throwback Sunday. Happy birthday sa my birthday ngayon. It's July 26, 2026.
5: Happy birthday!
0: Woo! Happy birthday! Okay. Sabi ni Rica Plaza Rodrigo, hi DJ Mike. Ganda. Pabati po kami dito sa San Vicente. Nakikinig ng programa mo. At request din po ng Baby, I Love You. Ayan, by J Brothers. Baby, I love you. Baby, I love you. Sige, parang naiinip na kayo dyan ba? Feel na feel ko talaga ba na naiinip na kayo? Tagal ng ano. Sige, ipiplay po natin after all these years. Check this out, mga madam at mga sir. At tayo po ay babalik. Ito po ay requested songs ni Nanay Maan. This song is for you, Nanay Maan. Enjoy your hapon. And we'll be right back. It's me, DJ Mike. Check this out.

0: XFM.
1: XFM.
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santong Plus Gold. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus

0: lasa, panalong panalo. Zamfa Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
16: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Sanfon Plus Gold.
17: Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
2: No more.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
7: XFM.
0: Time check, it is now 1:56 in the afternoon.

Ayan. Nangyari sa'yo, DJ Mike. Parang antok na. Talaga lang ba? Antok ka na, baka matagal nakatulog kagabi. Hindi naman. Ano lang, mga 10. Mm-mm. Kasi, ano, may, syempre, may bibit tayo. Ay, sorry, sorry. Hi! Sabi ni Maricel Sorono, Dai, mana? Oo. Hindi mo na, ano? Anyways, 57 minutes past year of one. Yan in the afternoon, mga katropa, para hindi antukin. Hindi pa kasi ako nakainom ng Santon Vitamin C ngayon. Kaya nga, mamaya mag-inom ako ng Santon Vitamin C kasi alam mo, ang Santon Vitamin C, ito ay nakaka-boost ng ating immune system para hindi tayo mabilis antukin, hindi tayo mabilis mapagod sa ating mga ginagawa. Kaya mag-Santon Vitamin C na mga katropa. No? The non-acidic vitamin C ng Yes to Health Incorporated. Diba? Oo. Alam mo, ang Santon Vitamin C, may ano din to, may wound healing effect din ito. Yung tipong mabilis niyang pagagalingin or pahihilumin yung sugat mo. Diba? Pero walang halong biro. Meron talaga na wound healing, tapos nagre-repair at nagme-maintain sa bones and teeth natin na maging stronger. Lalong-lalo na kung sabayan mo pa ng premium D3 soft gel capsule. Oo. Kaya panatilihin talagang mag-inom ng premium D3 soft gel capsule, Santon Vitamin C, at ang Santon Plus Gold. Diba? Para very powerful effect. I-power trio talaga. Ang Santon Plus Gold ay may mangosteen peel extract, may ampalaya, may malunggay, at may garlic. At alam mo ba, ang garlic alone is very powerful talaga yan siya, no? May antibiotic, no? Tapos ang malunggay is rich in vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants. At nagfa-fight siya sa inflammation or pamamaga. Kaya kung may pamamaga ka dyan sa iyong katawan, mag-Santon Plus Gold na, mga katropa. At itong premium D3, may virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Ayan. Kaya dapat na naka-Santon Plus Gold, premium D3, at Santon Vitamin C kayo, mga katropa. No? So, mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong mga lugar nationwide. And alam mo ba, kung gusto mong bata ka tingnan, yung hindi na ayon yung edad mo sa itsura mo, parang you're much younger than your age. Diba? Kung gusto mo ng ano, yung pinapabagal yung aging mo, ay dito ka na talaga sa Santon Vitamin C. Kasi ano to, may benepisyo ito when it comes to aging, no? Kaya ikaw dyan, katropa, gusto mo maging healthy at malakas ang inyong immune system para hindi kayo mabilis magkasakit, hindi kayo mabilis na lagnatin or ubuhin, sipunin. So mag-Santon Vitamin C na, mga katropa. Alright, it's 2 o'clock in the afternoon. Mga katropa, tayo po ay babalik. As of now, enjoy the song na Paano Na Kaya. Tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike. But before that, ay, ang ating mga greetings. Munti ka na talaga ba? Baka magtampo na to sila. Sabi ni Willie Alarcon, sabi niya, Happy Malagnang Festival, San Vicente, Palawan. Hello! Happy Malagnang Festival sa San Vicente. And pahabol ako belated happy birthday kay Sam Anga, July 25. Batiin si Michelle Ganiga Aga, coming from Dariel Bird. And sino pa dyan? Hi, Ma'am Josephine Australia. And to Sir Ding Australia.
Okay, and sabi ni Elmar Tamagos, pwede ba ako magbati? Yes po, pwede kayo. Pwede ba ako mag-request po, She's Gone? Sige po, ipi-play po natin yun. And coming from Pi Corpina, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Happy Sunday po. Ayan, Happy Sunday! And, sige. Caesar Ivan Lorenzo, magandang afternoon DJ. Exciting! From Santiago City, Isabela. Hello dyan sa may Santiago, Isabela. Good afternoon po sa inyong lahat. And Lester Enchu, magandang hapon po DJ. Pa-shoutout po sa Iratag Karamay kay Kel Rogi, Alaska and Family at sa Bunatan Bacomo Family. Maraming salamat po. And coming from Joey Bacani, good afternoon po DJ Mike. Watching and listening from Barangay San Jose, PPC. Wow, thank you po. Thank you for watching and thank you for listening po sa ating programang Throwback Sunday dito lang sa 104.7 XFM Palawan. Ayan, Randy Santisas, hello. Thank you for listening, sir. And Nulita Amurao, followers, good afternoon po. Papalo na lang ako sa Facebook ko. Kala ko kung anong ipapalo. Charot. Hello, Sir Robert Enriquez. Okay, tayo po ay babalik. Enjoy the song. Paano na kaya? We'll be right back. Good afternoon.

0: XFM.
1: XFM.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Completado, Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtin.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal

0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Time check, it is now 2:24 in the afternoon.

0: Baka Trump again. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito lang sa Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan, together with DJ Mike. Ayan, how are you to find out? Happy, happy birthday sa mga may birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: More birthdays to come, more blessings, and may you have a good health as always. Ayan, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday nila ngayon. Swerte nyo kasi na ano talaga, natunong sa birthday, ay sa ano. Ayan, sabi ni AJ Boreal. Pabati po dito sa Molo at Apostol family ng Alimangoan, San Vicente, Palawan. Hello! Diyan sa may Alimangoan, San Vicente, Palawan. Good afternoon! At dyan din kay Ma'am Lolita Amorao. Good afternoon. Oh, si Ma'am Ann Julian Vargas. Sabi niya, kumusta naman ang mga parents na hanggang ngayon pending pa rin ang account? Tapos 2 days na lang deadline na ng school para sa print na hinihingi sa bawat parents. Ayun na, kumusta na kaya? Anyways, good afternoon. Okay, sabi niya, magandang hapon po DJ. Pa-shoutout po sa Iratag Karamay kay Kel Roger at Alaska and Family, at sa Kel Roger, Alaska and Family, at sa Bunatan Bacomo Family. Maraming salamat po. Ayan na, para sa mga gustong magbahabol sa kanilang mga text, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe sa ating text line 0985-0022713. Sa ating call line, sa mga gustong tumawag, 0953-514-1303. Uy, sa mga gustong magkape ha, lalong-lalo na, antok na kayo sa ano nyo dyan, trabaho nyo dyan, ay maganda na magkape, pero piliin nyo naman ang kape na kaya kayong ipaglaban at hinding-hindi kayo sisikmuraan. Hinding-hindi kayo sisikmurain. Oo, hindi magkalam yung sikmura nyo. Kaya piliin nyo ang kape na nakakabusog at nakaka-ano talaga, no? May maganda talagang dulot sa ating katawan. So, Magsanton Plus Coffee Mix na po, mga katropa. Ito ay may mangustin at may soya at syempre malunggay. Ayan. Kaya Santon Plus Coffee Mix na po ang inumin nyo, mga katropa, or herbal coffee. Ayan, hello po sa ating caller. Hello. Hello. Can you hear me? Hello.
2: Hello po, magandang hapon.
0: Magandang hapon po. Sino po sila, madam? Anong pong pangalan natin?
2: Shadita po.
0: Yes po. Nasa mahangin po ba kayong area, madam?
2: Hindi naman po. Sa electric fan lang.
0: Ay, ayun lang. Baka pwede makaano, madam,
2: hindi naman po. Sa electric fan lang.
0: Ilayo lang po, konti yung ano, para hindi mahangin.
2: Okay po.
0: Okay, sige. Taga saan po si madam? Anong pangalan nila?
2: Taga Brooks Point po, Ati Cha.
0: Ati Cha, sa Brooks Point. Kumusta po sa Brooks Point, Ati Cha? Kumusta kayo dyan?
2: Okay lang po, medyo makulimlim. Nagbabadya ang ulan.
0: Ayun, makulimlim ang panahon. Anong ginagawa ni madam sa hapon na ito?
2: Nagmumuni-muni po, abang pinapagmasdan yung kasama ko dito, abang nakaduyan.
0: Ayan, ay, nagmamasdan, nagmamasidan. Nagtitinginan lang pala kayo ngayon, Jai. Anyways, baka may request ka dyan na song, ma'am? Yeah! Yes, parang ano po, parang malakas lang po yung monitor nyo, ma'am.
2: Malapit lang po sa radio.
0: Oo, pahinaan na lang po ayun lang, nawala. Sige po, tawag po balik, ma'am. Tapos, ano po, hinaan lang po konti ang ano or layo ka konti sa radio. Kasi nag-ano siya, nag-echo-echo. Hello kay Sir Echo Echalar pala. Good afternoon.

0: na po.
1: Yes, hello po. Sino po sila, sir?
0: Ralph Milagrosa po.
1: Ayan. Ralph Milagrosa.
0: So,
1: okay. Taga saan po si Sir Ralph?
0: Dito lang din ko sa BM.
1: BM?
0: Oh, BM. Libis po. Libis.
1: Libis. Okay, Libis. Kumusta si Ralph, si Sir Ralph ngayon?
0: Okay lang din po.
1: Ayan. And anong ginagawa ni Sir Ralph sa hapon na ito?
0: Relax, relax lang po.
1: Ayan.
0: Holiday.
1: Relax, relax. Okay, day off? Day off mo ba, sir?
0: Half day lang po.
1: Half day, okay. Ano, anong maipaglilingkod natin ngayon, sir? Pabati or mag-request ka, sir?
0: Babati lang po, pati ko.
1: Sige po, sige po. Go ahead.
0: Binabati ko po kayong lahat. Tapos si DJ Girlie. Ang pamangkin ko si Bimbim Kondi.
1: Ayan.
0: At ikaw na rin po.
1: Okay, sige. Ano pong song request mo, sir?
0: Larawang Kupas po.
1: Larawang Kupas. Ayan. Maraming salamat, sir.
0: Sige po. Thank you.
1: Sige. Ingat po dyan.
0: Sige po. Thank you po. Kaya
1: bye-bye.
0: Din po ingat.
1: Bye-bye. God bless. Okay. Sa isang larawang kupas, bulad lang sudan kay pobre manta DJ. Oy, wag mong ilang lang yung bulad kasi yan talaga yung pantawid gutom ba? Oh, masarap man din yan. Charot. Anyways, another caller sa kabilang linya. Okay. Hello. Hello. Can you hear me?
2: Hello po.
1: Yes po. Hello sir. Good afternoon. Live po tayo ngayon sa Throwback Sunday sa 104.7.
2: Magandang hapon po sa inyo.
1: Yes, magandang hapon din po sir. Ano pong pangalan ni sir?
2: Sir Robert po ng Nara.
1: Ayan, Robert ng Nara. Kumusta dyan sa Nara sir?
2: Medyo makulimlim din na hindi mo maintindihan. Lumiinit siya.
1: Parang katamtaman lang.
2: Opo.
1: Ayan.
2: Medyo mainit. Medyo nagkukulimlim. Tapos, may init. Kumikumilimlim pa rin.
1: Ayun, mixed signal. Anyways, anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
2: Nagpahinga lang po.
1: Ayan.
2: Pahinga lang.
1: Ayan. Maganda kasi may mabuti at may pahinga. Diba? Ganun. Pahinga minsan. Diba? Anyways, baka may pabati ka, sir? Or request na song? Or ano ba?
2: Ikaw na lang bahala, DJ. Mag-request sa para sa akin.
1: Okay. Sige. Ako na bahala mag-play ng ano, kanta na para sa'yo, sir. Okay.
2: Apa.
1: Ano yung... sino yung mga babatiin mo dyan? Ilatag mo na, sir.
2: Unang-una po sa lahat, binabati kita ng magandang hapon sa inyo.
1: Ayan.
2: Justice to nyo. At saka sa mga nakikinig. Yun lang po.
1: Ayan. Maraming salamat, sir. All the way from Nara.
2: Sige po.
1: Okay, bye-bye. God bless. Enjoy your afternoon. Ingat. Okay. Sabi ni Marge, good nab. Hello po DJ Mike, greet ko lang po mga kasama ko dito sa Paala Boarding House, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. At ganun din sa kasama ko dito kay Yvonne Mortel ng Barangay Panitian. Salamat DJ Mike, pakiplay naman po ang Oh Mami Miss Kita! Wow, sana all Mami Miss. Okay, by Father and Son yan, diba? Diba? Gandang hapon sa inyong lahat, right? Alright, it's 35 minutes past the hour of 2. Still with me, DJ Mike. Gandang hapon, DJ. Pa-request po ang kantang May Kahati Ako. Pala ako. Oh, diba? May Kahati. Para po yan kay Dodoy, Bert, Hugo, at Eileen dyan sa Barangay Sulumay. Okay. Ingat kayo palagi. Ayan. di mo pinakilala sa amin, dalhin mo, mo ulit dito. Ito talaga si ano, hindi talaga pinakilala ba? Oo, sige. Dapat dalhin mo, tapos ipakilala mo, oy. Ano ba yan? Charot. Okay, lagot ka tuloy kay ano ba? Sabi niya, hindi mo pinakilala sa amin, ha? Dalhin mo ulit. Charot. Okay. Anyways, here is another song sa piling mo. Para ito sa mga may kapiling, lalong-lalo na sa makulimlim na panahon. Enjoy the song. We'll be right back. It's me, DJ Ma.

Welcome back on the track. It's me, DJ Mike. At may kahati pala ako sa puso mo. Kaya talaga, ayon siya talaga may kahati. Sure na yun? Siyempre, sino ba naman ang gustong may kahati, di ba? Siguro ang iba, ano, pumapayag na lang na may kahati kasi parang desperate move lang, Char. Parang desperado na kasi, ano, parang kapit na lang, Char. Pero learn to love yourself and then, ano, para anytime, pwede kang umalis kasi alam mo yung worth mo eh. Char! Diba? Huwag tayong makihati. Kasi, bakit pa tayo makikihati eh kung pwede naman na makuha natin ang buong buo? Ha? Ayaw, ano ba? Huwag talaga, huwag niyong subukan na may kahati kayo. Dapat buong buo ang ibibigay sa'yo. Kasi buo yung binigay mo sa kanya, tapos sa kanya half lang. Diba? Ganon. Kuya Tata, ay! Sabi niya, ah, ganda, guna, basta naiuyab. Kinsa man ang naiuyab? Hello, good afternoon, Kuya Tata. And, kumusta mo dira? Kumusta kayo dyan? Okay, it's 44 minutes past year of 2. At hanggang dito na lang po tayo, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito lang po yan sa 104.7 XFM Palawan. Pero bago ang lahat, no, may ipapaalala ako sa inyo. Lalong-lalo na kung kayo ay pamaul. Ano ba yan sa ano? Yung may mga pananakit sa katawan, yes. May muscle cramps, muscle pain. Ayan, English lang kasi hindi natin alam ano yung Tagalog ng ano. Sige, muscle cramps, muscle pain, or may ano ka ba, menstrual cramps, or masakit yung puso. Maganda po itong santuin herbal oil. No? Ipahid po, ihaplas nyo po. No? Sa affected area. And this is for ano lang ha, external use only lang. Hindi pwede inumin. Kaya mag-Santon Plus Herbal Oil na mga katropa. Ito ay may ingredients na menthol, vitamin E, moringa seed oil, peppermint, virgin coconut oil at iba pa, no? Mineral oil, no? Nakakatulong treat or nag-prevent sa dry or rough scaly itchy skin sa mga dry skin dyan and minor irritations. Nagpapalambot at nagpapa-cleanse at nagpapa-moisturize ng ating skin. San ka pa? Santon Plus Herbal Oil pa lang yan, ha? May peppermint oil. Ayan. Na nakaka-heal or nakaka-heal ng ating dyan. Pinapagaling niya ang ating headaches or kung sa Bisaya pa, labad sa ulo. Masakit yung ulo mo dyan. Ayan. Muscle aches, joint pain, and itching. Oh? And cools fatigue, muscles after physical activity, especially sa mga may gym. Ayan, may ano ka man dyan. Muscle pain after gym. Diba? Kaya ipahid mo ang Santon Plus Herbal Oil. Ayan. May anti-inflammatory at nakaka-reduce ng UV-induced skin swelling. Skin thickness, diba? Kahit ano pang ano dyan, no? Sa iyong skin. Ayan. Nakakatulong talaga ang Santon Plus Herbal Oil. So, mabibili po yan sa mga butika at pamasya ng inyong mga lugar. Santon Plus Herbal Oil, magandang ipahid sa mga gustong magpamasahe or gusto nyo ma-relax ang inyong katawan nyo dyan. Especially sa mga young at hearts. Ayan, mahilig sa haplas. At sa mga tatay natin dyan na galing work, galing nag-drive. Ano, sa mga driver natin dyan. Siyempre, pagod tayo ng manubela sa buong maghapon, buong araw. Kaya pag uwi nyo, is magpahaplas kayo agad ng Santon Plus Herbal Oil. Nakaka-cool sa ating skin at nakaka-ano talaga, no? Yung mga may pamamaga nyo dyan. Ayan.
or may muscle pains. Ayan, marami talagang benefits talaga ang Santon Plus Herbal Oil. May ano ka ba dyan, arthritis, pwede mo siya haplasan sa Santon Plus Herbal Oil. Okay, mabibili po yan sa mga butika at pormasya ng inyong mga lugar, mga katropa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na Sunday. Same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. From 1 to 3 in the afternoon. Yes, it's me, DJ Mike. Bye-bye. And sa pangalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken. At sa ngalan din po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. It's me, DJ Mike. Huwag niyong kalilimutan ha, Santon Plus. Santon Plus Gold. Para ma-protectionan kayo. I-ano talaga, Power 3 yun. Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C. Most especially ang Santon Vitamin C kasi ito ay nakaka-boost ng ating immune system. Nakaka-strong sa atin. Kung wala kang ibang support dyan, ito ang gawin mong support, ang Santon Vitamin C, para iwas sakit-sakit mga katropa. Okay! Thank you so much everyone! And iiwan ko sa inyo ang kantang Larawang Kupas. Kumupas man ang ating mga larawan, pero ang pag-ibig ko sa'yo ay hinding-hindi kukupas. Grabe ba? Maraming salamat, everyone! Bye-bye! Enjoy the song. God bless and enjoy your Sunday afternoon.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C.
2: Kasi Sam, 25
3: Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
13: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample plus gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample plus gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample plus gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample plus gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, makaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
8: XFM.

0: and happy Sunday, everyone! Kamusta naman yung mga katropa natin? Na talaga namang nag-i-enjoy ngayon dahil eto na ang huling Sunday para sa buwan ng Hulyo.
1: Sana
0: sobrang bilis lang talaga ng araw, mga katropa natin. Imagine, matatapos na po natin ang buwan ng Hulyo at papasok na naman ang Agosto. Tapos, bear months na, mga katropa. Grabe, sobrang bilis. Parang relasyon yung dalawa. Napakabilis. Napakabilis matapos, diba? Ay, grabe ang tama ko sa monitor. Gawin mo naman ang paraan kung paano ako papayat dyan, katropang Ken. Bakit naman ganyan? Gawin mo yan ang paraan. Gamitan mo ng ano. Bakit naman ganyan na tayo kalaki? Ang bilis naman nating lumaki. Nakakaloka naman to. So anyway, sa mga katropa po natin, bakit naman ganyan na tayo kala? Happy Sunday everyone, and syempre, it's family day, because it's Sunday.

Nakakaloka na to. Bakit naman ganito ang bilis? So anyways, mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat and syempre sa ating 13 million na viewers. So, grabe sa 13 million. Kinabog pa yung mga international na ano, na mga vlogger. And syempre magandang hapon po sa inyo. And kamusta naman ang inyong Sunday? Kamusta naman ang pagpapahinga ninyo? Marami bang nalasing? Marami bang puyat sa araw na ito? Syempre kapag ang pinakapuyat talaga na moment talaga natin is lalong-lalo na yung mga talagang walang pasok ng Saturday, Sunday, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Talagang moment talaga niya ng pag-re-relax is Friday night, Saturday night. And then pag Sunday night, wala na, pahinga na talaga tayong lahat kasi panibagong pakikipagsapalaran na naman yung gagawin natin dahil Monday. Oy, speaking of Monday, mga katropa natin, abangan po natin bukas ang SONA, ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang taon niya bang pamumuno, last year lang ba yung election? Nakalimutan ko na ba? 2026, 24? Tama ba? 24 or 20? Parang last year. Sa isang taon na pamumuno ni President Bongbong Marcos, mga katropa natin, ano na nga ba yung mga development? Ano na nga ba yung mga nagawa niya? Ano na nga ba yung mga natapos? Ano na nga ba yung mga pinangako na natupad nitong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? At malalaman po natin yan bukas sa State of the Nation Address na nag-iisa nating Pangulo dito sa Pilipinas, si PBBM, mga katropa natin. Yung mga pinangako niya ba, meron ba kayong natandaan na ipinangako ni PBBM na natupad na sa isang taon na kanyang panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas? Grabe, ang bilis. Diba? Imagine yung mga katropa natin kung gaano kabilis yung taon na lumipas. At sa mga buwan na lumipas, mga katropa natin, ano na nga ba yung nais sa katuparan? May mga natupad ba? May mga nadagdag bang magandang program dito sa Philippines? May mga pangako bang napako? May mga pangako bang natupad? At may mga pangako ba na magpapatuloy pa rin sa pagtupad? Yan yung mga question natin na bukas magkakaalaman tayo, mga katropa natin, kung meron nga bang progress, meron nga bang last year o huling sana July 26. Okay, buti pa to si ano, plaka ng sakyan ni papangalan bawat bayan makikinabang 2020. Grabe ka naman, ano, Daryl Bird. Ang bilis mo namang, ano, ang daming pangako. So, malalaman natin yan, mga katropa natin, bukas, kung meron bang mga progress dito sa ating Pangulo. May mga natupad ba? May mga naipakulong na ba? Na talaga namang may kasalanan sa mga anomalyang nangyayari sa Philippines? Ilan na yung napakulong? Ilan na yung mga nag-anomalya na nakulong? Sino pa yung mga dapat na makulong at ano yung mga gagawin pa ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil mga katropa natin, may iilan pa rin ang hindi pa nasosolve na problem dito sa Philippines. Ang unang-una na po dyan, yung flood control project po natin na matagal nang pinag-uusapan last year pa. At ano na nga ba yung plano dito ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano nga ba yung kanyang uunahin? Tawag nito, babanggitin niya kaya sa kanyang State of the Nation Address bukas yung impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ano na yung mga procedure? Ano na yung mga ginagawa? May say ba siya dito sa impeachment? May say ba siya dito sa flood control anomaly na talaga namang limpak-limpak, daan-daang dami, sobra, million, billion na pera ng taong bayan ang nawala, ninakaw. Imaginin mo, sobra, billion, billion na pera ng taong bayan ang nakurakot nitong mga walang hiyang politiko na ito. At ang ending, mga katropa natin, ay ang laki din ng inutang natin sa ibang bansa para lamang po masustain din yung pangangailangan ng Pilipinas. Lalong-lalo na kapag

0: meron pong kalamidad. Diba? Imagine yung ninakaw sa atin, bilyon-bilyon. Pero yung inutang natin, bilyon-bilyon din. E di sana kung yung ninakaw sa atin ng mga lintek na politiko na to is binigay na lang sa taong bayan, yun na lang yung ipinamahagi. E di sana hindi pa tayo nagkaroon ng baon-baon na utang. Na ultimo yung mga bata na hindi pa pinapanganak, meron na silang utang sa national government na dapat nabayaran. Diba? Just imagine kung gaano na kalaki. Katropang Ken, pwede bang pakis-research magkano na yung current na utang ng Philippines ngayong taon na ito? Kung gaano na kalaki yung utang po ng Pilipinas at kung magkano ba yung babayaran ng isang tao? Grabe, isang tao. Samantalang yung bahay nga natin, hindi natin mapaayos. Pero meron pala tayong utang sa gobyerno. Nakakaloka. Diba, imagine niyo na lang, nagkaroon tayo ng utang sa gobyerno, tapos samantalang yung pinapanganak, yung mga bahay natin, hindi nga natin maayos, hindi nga natin maasikaso, mga katropa natin, tapos ang ending, ang laki pala ng utang natin sa pamahalaan, diba? Grabe yung ginawa sa atin ng government natin. Kaya minsan, nakakapagtaka, bakit ang dami-dami-dami-daming mga ano, ang dami-daming mga tumataas yung tax, may mga ganito, even yung ating petrolyo ay hanggang ngayon hindi pa rin bumababa. Na pero yung mga anomalies natin, hindi pa din nagkakatotoo. Diba? Alam nyo, sa 50-50 kasi tayo eh. Hindi naman din natin masasabi na wala talagang ginawang mabuti itong ating Pangulo dito sa Pilipinas. But, in other hands, mga katropa natin, iisipin mo rin talaga na grabe pala din talaga yung pinagdaraanan ng Pilipinas. Kasi imagine, ang laki ng utang, tapos yung flood control anomaly, parang nagbabalance lang ang lahat. Diba? Parang nangutang tayo, pero yung inutang natin, kukurakutin lang din naman pala ng gobyerno. Parang nakakaloko. Nakakaloka yung mga pangyayari natin. At bukas tayo magkakaalaman, mga katropa natin, kung meron nga bang natupad sa mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa Philippines. At kung may mga, syempre may mga ano yan, may mga ongoing project, may mga ongoing programs, activities na gustong igawin pa yung Pangulo dito sa Philippines sa kanyang term na natitira, diba? So, magkakaalaman tayo bukas. And abangan po natin bukas ang State of the Nation address ni PBBM na talaga namang aabangan po nationwide, diba? Hindi lang nationwide, baka buong mundo kasi may mga ibang countries na talaga namang sila din naman mismo is inaabangan kung ano nga ba yung State of the Nation address ng bawat pangulo ng iba't ibang lugar dito sa mundo, 'di ba? Kasi imaginein mo, talagang apektado. Even kasi may mga ano yan eh, may mga kunyari, example si PBBM, meron siyang gustong program and then pwedeng makakuha ng idea doon yung ibang bansa. O di naman kaya na-apply na namin 'to, so hindi na namin gagawin. O di naman kaya basta nagkakaroon sila ng kumbaga may brainstorming, 'di ba? Nagkakaroon ng idea yung ibang president na mula sa iba't ibang mga bansa kapag may mga State of the Nation address. And syempre kay Miss kay Ma'am Ernest Didang Lazada pa, shout out DJ Girlie watching from Oman. Ayan, hello po sa inyo. Kay Daryl Bert, sabi niya ang pangako kay BBM magkakaroon ng yellow plate number para sa mga jeepney, bus, taxi, trucks at tricycle. Oh, di ba? Isa ito sa mga pangako din. Last year o huling sony niya, isuhan ko sa mga plaka ng sakyan ipapangalan bawat bayan magkikinabang 2020. Oh, di ba? Sabi naman dito ni Daryl Bert pa, 152 days na lang Pasko na. Pa-shoutout Daryl Bert ang mabait on the way from Tagbilaran City, Bohol. Ayan, mga katropa natin. Talagang pa-request po ng song na Make It Real. Ay, sana all make it real. Pero syempre, ayoko naman na ma-stress kayo, mga katropa natin. Kaya naman, hotline. Pwede po kayong tumawag, mag-text, mag-call sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, para kayo'y makabati. At meron po kayong mga gustong i-shout out, itawagan nyo lamang po ako sa ating mga numbers. Ayan, meron na tayo agad-agad na caller. Wait a minute, kaping mainit.
1: Yes, DJ Carlicia. Yes. Good afternoon.
0: Ayan.
1: This is Jerry Langa from Clary de Lorland, Palawan. Speaking on the line.
0: ang haba ng intro. Sir Jerry, dahil nandito na rin naman ikaw, alam ko marami kang ikaw, isa ka sa mga matatalinong tao na nakilala ko. Ano ba yung tumatak sa'yo na project ni PBBM na nagawa niya?
1: Project. Not sure lang po, not sure. Pero,
0: not sure, okay lang. Oo.
1: Ang project po na isa sa mga napatapos, hindi na simulan. Ito pong Ibato Dam ng Iraan, Sagpangan,
0: ito na! Di ba pumunta na siya dyan nung nakaraan?
1: Yes po. Hindi naman po siya ang nagpasimula nito, kung hindi, natatapos niya lang.
0: Ah, okay. Ang tama din naman. Tama din naman. Tama din pala ang term mo. Napatapos, pero hindi siya ang nagsimula. Tama, okay. Sige po. Total, nandiyan na tayo sa Aborlan. Opo?
1: Yun lang naman po ang, kumbaga, big project na dito sa bayan ng Aborlan na alam ko.
0: Na nakatapos.
1: Opo. Sorry po, pero I don't siguro po marami, pero hindi ko po ganong alam eh. Kasi po, mas pinakikialaman ko kung paano po kami mabubuhay ng, siyempre, naiwan ng aming Rodrigo Duterte.
0: Yes!
1: Tuloy!
0: Oy! Ayusin mo, PBBM to ha? Tapos...
1: Duterte,
0: okay.
1: Rodrigo Arango po pala, yun po ang aming inaayos ngayon kasi po ay
0: Mm-mm.
1: kami ulilan na sa ama. Ito ba, yun lang po ang aming ano. Pero, syempre, laban sa buhay, tuloy lang, parang musika, parang tunog na sumasamyo sa hangin, dinadala kung saan, naririnig lang kahit na sinong tenga, either maganda or mabuti, or either nakaka-influensya, di po ba?
0: Okay. sa bagay, tama din naman. May point naman din talaga. Kasi syempre, yun nga din talaga yung pinaka. Syempre, Aborlan to Aborlan tayo, ba? Diba? So, yun nga yung tumatak sa'yo. So, if ever na lang, Sir Jerry, bibigyan ka ng chance na makakausap mo yung Pangulo, ano naman yung ire-request mo sa kanya or ano yung sasabihin mo sa kanya?
1: Ako po, ire-request ko.
0: Mm-mm.
1: As a farmer, ako po talaga, simula ng nabuhay kami dito sa mundo, nabuhay ko, simula ko ng nabuhan ko, magsasaka na po talaga kami. Either ganito, iangat lang po nila ang antas namin magsasaka at ng isda. Pasalamat
0: ako. Ayun. Diba? Yun talaga yung hindi yun yung pinaka-importante. Kapag tayo magsasaka, tayo mangingisda, dapat binibigyan tayo ng program na talaga namang makakatulong sa ating mga kababayan. Hindi lang yung puro pangatid.
1: Sabi nga po kanina ni DJ Mike, nung ako'y tumawag, sabi nila, sabi nga po namin, nakag-usapan namin, the farmer and the fisherman is the backbone of our economy.
0: Exactly.
1: Pero hindi po namin ramdam yun.
0: Kami yung nakakaramdam, pero kayong mismo na mga magsasaka at mangingisda, hindi yun maramdaman. Diba?
1: Yes,
0: kasi kayo yung pinaka agrabyado.
1: Sabihin na lang po natin ang katotohanan. Doon po nung kami ay, nung ako po ay miyembro pa ng isa sa, syempre po sa mga association, ang survey po namin, ang sino po kamababa na antas ay itong fisherman, and then pangalawa po ang farmer. Kaya nga po, kung naitaas lang either kahit na sabihin natin na pang lima o kahit na pang sampo, mas nabibilib ko ako. She is to believe.
0: To see is to believe. Tama din naman. Kasi may mga kahit na anong sabi-sabi mo pa dyan, eh kung hindi mo naman kayang ito pa rin, di ba? Kapag nagawa mo na, bago ko maniniwala. Tama, exactly. I love it. Meron din talagang side comment. Okay, sige po, Sir Jerry. Baka meron na lang po kayong gustong i-shout out.
1: Shout out na lang po sa aking buong family in Ancan dito sa Aboran, pati po sa lahat ng mga listeners na ngayon po ay nakikinig sa Masaya Kuela. At talagang nakakahawang kasiyahan ni DJ Kelly katulad ni DJ Maikang na simulan kanina. Magandang hapon po, isang mapagpalang hapon po. Nais ko na lang po palang pasalamatan, syempre DJ Kelly, yung mga nakiramay, nagsisimulat siya, doon po sa aming pagdadalamhati.
0: Opo.
1: Salamat po, DJ Jelly. Maraming salamat po.
0: Thank you, Sir Jerry. Sure, why not? Coconut.
1: Estudyante blues po, kasi talagang estudyante, pag-asa ng bayan, kaso lang, nagiging sakit na lipunan.
0: Nagiging sakit.
1: Thank you.
0: Ano-ano request mong song?
1: Estudyante blues.
0: Estudyante feels. Tama ba? Estudyante feels?
1: Blues po, blues.
0: Ano-ano?
1: Estudyante blues.
0: Estudyante blues. Tama. Okay, Sir Jerry, take note. I-take note natin eto. Copying. Thank you, Sir Jerry. God bless po.
1: Copy-paste po. Salamat po.
0: Copy-paste. Ayan, hello! Good afternoon!
2: Hello po, DJ.
0: Yes, magandang hapon.
2: Magandang hapon din po.
0: Kamusta naman?
2: Okay lang po.
0: Si Ate Ria Lynn ba to?
2: Si Ria po.
0: Bakit ba lagi na lang kayo nagkakapalit ng pangalan?
2: Dito po, Adam.
0: Oh, sige, Ate Ria, bumati ka po muna.
2: Pwede, hindi po akong bati. Mag-request na lang po ako.
0: Okay, sige po. Ano po ang request mong song?
2: Para po sa tatay ko.
0: Ano po yung para sa tatay nyo?
2: Ano po, mapuli agad ako sa Antique.
0: Ha? Mapuli ka agad sa Antique?
2: Mapuli agad ako sa Antique.
0: Meron ba kantang ganun?
2: Meron po. Ano po yun siya? Karaya po.
0: Karaya. Katropang Ken, pinapahirapan ka niya. Mapuli ka... Mapuli ano? Mapuli?
2: Mapuli gid ako sa Antique.
0: Mapuli gid ako sa Antique. Katropang Ken.
2: Opo.
0: Wala na bang ibang mas madali dyan, Ate ano, Ria?
2: Yung... Ano po, yung isa, paano na kaya?
0: Paano na kaya? Yun na lang siguro, paano na kaya?
2: Reply niyo po, DJ.
0: Oh, eh kung mayroon, kasi hindi din namin alam yung mapuli, gidya ako. Ano yun? Sabi ko na sa iyo.
2: Mapuli, gidya ako sa Antique. Team song niyo po kasi yun.
0: Ah, team song. Katropan Ken, meron bang ganun? Mapuli, gid ako sa Antique? Ah, sige po, hahanapin daw po ni Katropang Ken, Ate ano, Ria.
2: Sige po, DJ. Salamat po.
0: Okay, thank you. Hello. Namatsay. And syempre, mga katropa natin, gandang hapon po, DJ Girly, yung tropa kong kapko dito, Poblacion 6 Patrol Base, especially kay Kuya Ruel Tanaya Asturias, happy birthday, buddy. Thanks po, DJ Girly. Ayan, happy birthday sa lahat po ng mga katropa natin na nagbe-birthday today. Hello, good afternoon.
3: Hello, magandang hapon sa magandang idol ko.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Kamusta naman ang bayan ninyo?
3: Bayan po, hindi ko po alam. Kasi dito lang ako sa isla.
0: Nadya ka sa isla. Mataas ba ang alon dyan sa isla?
3: Matapang na matapang alon dito sa hangin.
0: Aroy.
3: Makulimlim.
0: Ayun lang. So, ingat-ingat lang talaga. Ah, sige, Ate Iday, bumati ka muna. Batiin mo muna ang iyong buong kaangkangan. Angkan. Ang iyong buong angkan.
3: Yan ang original sa local.
0: Angkan ng mga aswang.
3: Okay. Kaya dito ang aswang. Hindi ko lang gusto na punta ang aswang. Ah, ito na aswang. Kakarapin ka ang aswang.
0: Sige po, pumati po kayo.
3: Unang-unang binabati ko siyempre si Kuya Molino. Kaya itong mga bata dito sa bahay, mga kapit bahay ko.
0: Okay.
3: Saka doon sa Barangay Pangkol ang mga senior citizen. Sa si Ate Milos. Sa Barangay Pangkol. Ma'am, kain po tayo ng Indian Mingo po, ma'am.
0: Wow! Sana all my Indian Mingo! Masarap ang Indian Mingo!
3: Balikan po muna natin ng bagoong.
0: Lalagyan ng bagoong!
3: Request na lang po, ma'am.
0: Okay, sige po.
3: Katarungan tsaka City Girl.
0: Katarungan!
3: Tsaka City Girl.
0: Tsaka City Jail?
3: Opo.
0: Katarungan daw, katropan Ken, katarungan. Kailangan katarungan. Makuha ang katarungan.
3: Kasi lang daw po, ma'am, kahan daw.
0: Ano?
3: Litong-lito daw.
0: Litong-lito si Lino.
3: Kaya, hindi ito ka nga, ma'am. Nagakan po, ma'am. Nagakan ng Indian Mingo po, ma'am.
0: Katropang Ken, idagdag mo dyan yung litong-lito. Nalilito na daw siya kung anong kakainin niya. Okay, sige po, Ate Iday. Maraming salamat po, Ate Iday, sa pagtawag. Thank you. God bless. Ingat-ingat po kayo. Opo, kayo din po.
3: Ma'am.
0: Ayan, uy, mag-ingat-ingat po ha sa ating mga mangingisda. And syempre sabi ni Jota Balos Delgado, mauligid ako sa antike. Ang title DJ, good afternoon po. Happy Sunday. Thank you, Sir, Sir Jo Delgado. And syempre kay Nikoy, Pua, DJ ganda mo. Kainis ka ha. Talagang pinapangiti mo ako ha. Thank you. Ayan, mga katropa natin. Syempre, ano ba yun? May babatiin ako eh. Kalimutan ko. Sila Nanay Susan. Good afternoon kay Nanay Susan, kay Nanay Maan. I love you both. And syempre mga katropa natin, magbabalik po ang programang, ay hindi pala. Mga katropa natin ha, dahil maulan ngayon, gusto ko palagi kayong safe. Dapat po uminom po kayo ng Santon Vitamin C bago ako mag-commercial kasi gusto kong paalalahanan yung mga katropa natin na wag talaga kayong mag kakasakit. And syempre, sa mga katropa naman po natin na merong alagang baboy, mga katropa natin, nandito na po ang Uno Plus feeds na kalidad. Talaga namang yung kanilang feeds po ay kalidad, mga katropa natin. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus. At siguraduhin di ka malulugi. Feeds na may kalidad Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus tayo. And mga katropa, magbabalik po ang programang Tunog Kalye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

nagbabalik pa rin po ang programang Tunog Kalye. Ayan mga katropa natin, hindi pa ito ang pinaka-final. Wow, merong error. Hindi pa ito ang pinaka-final mga katropa natin dahil may mga requested song pa rin kayo na ipi-play po natin yan mamaya. And syempre shoutout muna kay Sir Ding Estrella, kay Ma'am Josephine Estrella, kay Ma'am Josephine Estrella. Kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella. Ayan. And syempre kay Nicoy Pua. DJ, pabati po kami habang nanunood ng live mo sa Family Pua from Nicoy. O Nicoy. Thank you, Sir Nicoy. And syempre, shout out kay Sir Echo Itchalar. Hi, DJ Girlie. Mainit na hapon sa ipakibati po kami dito sa Barangay Abaroan Rojas, Palawan. At pakibati na rin po ang Tupas Family, Bandoho Family, Itchalar Family, Dalindig Family, Sarmiento Family, Solid XFM, Solid X Rated, Solid Tunog Kalye, Solid XFM Mobile Apps. Grabe ka solid ha, Sir Echo Itchalar. Shout out po sa inyong pamilya. And syempre kay Sunshine Morano, good afternoon sa aking kabardagulan everyday. And syempre kay Nilma Endencio Escabarte, good afternoon po sa inyong lahat. And syempre mga katropa, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlie dito po sa programang Tunog Kalye mga katropa. Pero tuloy pa rin po tayo sa pagpe-play ng inyong mga request na song. Kaya stay tuned mga katropa, and paalam and God bless you. See you tomorrow.

0: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kino-consider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Sample Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, pero natuloy rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Kimmins, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online

0: Travel Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga buki ka.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santone Plus Gold,
9: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santone Plus Gold.
11: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Stevia.

0: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng

0: ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang

0: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Paint. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ganda mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
2: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buti ka. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
11: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
12: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: Secret of Health。
1: Hello mga tropa, good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay po muli ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, binabati ko pong lahat natin mga katropa, no? Ayan, stay safe and stay healthy mga katropa. At welcome po ang lahat dito sa ating programa na The Secret of Health ng 104.7 XF FM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, makakasama ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po ang lahat na bago po magsimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa oras na ito, kung sino man po yung mga nais magpadala ng inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre sa programang ito, mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa malusog at mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc.
2: Magandang gabi sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa upang pakinggan yung mga kaalamang pangkalusugan na ating babanggitin. At ngayon, Katropa Cynthia, muli naman tayong makasama ng ating mga katropa upang magbahagi naman ng bagong kalaman, mga karamdaman na niinda ng ating mga katropa.
1: Yes.
2: At ating ituturo dito, Katropang Cynthia, yung mga natural na pamamaraan na kanilang magamit at paano i-process bago inumin. Kasi napakahalaga yung mga pamamaraan na ating malaman
1: bago uminom,
2: bago gamitin.
1: Yes.
2: No, kasi yung iba nagkakamali. Kaya isa yan sa ating babanggitin sa gabing ito para magiging gabay din sa kanila kung paano nila i-prevent yung mga karamdaman. Lalo na sa may mga kulang sa budget.
1: Yes, Doc.
2: Kailangan talaga yun sila ng ibang paraan na kanilang magamit na hindi na kailangan magastos, no? Kasi pag magkasakit yung tao, Katropang Cynthia, ay talagang magastos ka talaga. Kung
1: yes,
2: magkataon na wala kang budget, talagang ihintayin mo pa na mas hindi na kaya yung pakiramdam, karamdaman, bago magpa-check up, bago magpagamot.
1: Yes, tama.
2: Kaya isa yan sa ating tatalakayin ngayon na mga natural na pamamaraan, lalo na sa ating babanggitin na mga karamdaman sa gabing ito. At before tayo mag-proceed niyan, Katropang Cynthia, atin mo nang papakinggan ang mga tao na nakapunta sa clinic at nakabil ng ating liver check-up at nag-avail ng treatment.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Luz Buminda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito kay Yesto Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
2: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
4: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ang Yes to Health.
2: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
4: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
2: Wala, wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
4: Wala na po.
2: Yung pagtulog niyo, okay na po?
4: Okay na po.
2: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
4: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling, na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Okay, yan yung mga katropa natin na nakapunta sa ating clinic, katropang Cynthia. Mga katropa na mayroong siyang mga inindang maraming karamdaman sa katawan. Ayun, sa awa ng Panginoon, isang linggo na ating nirekomendahan ng supplement, mga ilang araw pa lang inainom, malaki na yung pagbabago sa kaniyang katawan, no? Yes. Magaan, lumalakas yung katawan niya.
8: Okay, Doc. So, ayun mga katropa, no, napakinggan natin ang mga nagpatutuo, yung mga nakasubok or nakainom ng ating mga Santon products at syempre sila ay nakakamit ng kaginhawaan sa tulong din ng ating Panginoon mga katropa. At syempre sa gabing ito, no, magtatalakay na tayo ng mga iba't ibang karamdaman at mga iba't ibang pamamaraan upang tayo ay gumaling. Sa gabing ito, Doc, ano pong ating tatalakayin?
7: Yung ating tatalakayin ngayon, katropang Cynthia, mga katropa, yung tinatawag na varicocele.
8: Yes. Ano naman yung varicocele?
7: Itong varicocele ay paglaki o pamamaga ng ugat sa loob ng bayag. Parang varicose beans. Pero sa testicles, kailangan ito mangyayari sa kaliwang bahagi. Ito yung problema naman sa mga bayag ng lalaki, katropang Cynthia.
8: Yes, bakit siya, no, nagkakaroon ng bukol ba or namamaga?
7: Ito yung pag-abnormal ng size sa veins sa bayag.
8: Veins. Yes, okay.
7: Kaya yan siya ay magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam din. Pag sa mga higher grade na varicocele, ay tinatawag ito na bag of worms.
8: Okay.
7: Kasi parang laman niya, parang mga uod.
8: Yes.
7: Kasi nga, yung mga beans kasi, lumulutang sa balat ng bayag ng lalaki. Kaya, isa din ito sa hindi maganda epekto pag pabayaan at hindi makorek, ay maroon ding hindi maganda epekto sa katawan. No? Lalong-lalo na sa mga nagnanais na magkaanak. Kasi isa din ito sa dahilan, katropang Cynthia, na hindi magkakaanak yung lalaki.
8: Yes.
7: Yung asawa ng lalaki. Pag may varicocele. Kasi yes, nga, apektado yung sperm cell. Magkakaroon ng paghina ng production ng sperm cell. Kaya apektado, magkukos siya ng infertility kung hindi makorek.
8: Hindi na siya makaanak. So ano,
7: yes,
8: naman, Dok, yung mga sanhi niyan, ano, or mga main causes, bakit nagkakaroon ng ganyan ng isang lalaki?
7: Isa din sa main cause niyan, katropang Cynthia, ay yung pagkakaroon ng venous reflux.
8: Venous reflux.
7: Yan naman yung resulta ng malakas na pressure sa testicles ng lalaki. Kaya mag-abnormal yung veins dahil sa malakas yung pressure. Then magresulta din yan ng pagkulang sa oxygen sa testicles, kaya maapektuhan yung production ng red blood cell. Then, magkakaroon din ng accumulation ng mga toxin. Kasi nga, yan yung dulot pag hindi na normal yung circulation, lalong-lalo na sa part ng lalaki. At isa din sa dahilan, katropang Cynthia, na magkakos siya ng pagbaba ng production ng sperm cell ay yung sobrang taas yung temperature sa bayag ng lalaki. Kasi sa pag-aaral,
8: lalo na pag mainit ba, ganon ang panahon?
7: Kasi sa pag-aaral, mga katropa, yung sa mga nakita ng may tinatawag na varicocele ay mataas din yung temperature sa bayag. Kaya maapektuhan yung production ng sperm cell.
8: Okay. Magiging abnormal. Okay.
7: Kaya sa pag-aaral din, 25% sa may mga nakitaan sa sobrang baba ng sperm cell ay nakitaan sila ng may varicocele. Kaya hindi lahat ng hindi makakaanak yung lalaki dahil mayroong varicocele. Mayroong 25% lang man.
8: Oh, so hindi lahat.
7: Yeah, hindi lahat.
8: Kukunti lang. Oh, ano, kunti percentage lang.
7: Yes. Okay. Yan ay dahil lang din na nakitaan sila ng may varicocele sila. Kaya sa may mga ganitong problema, yung infertility, yung 75% yan, isa sa dahilan din yan, yung mga sa lifestyle, stress sa trabaho.
8: Yes.
7: Oh, kulang sa tulog, kulang sa trabaho. Yan ay naka-apekto din sa production ng sperm cell.
8: Yes, importante talaga yung lifestyle. Mga katropa, no? So, kailangan malusog yung lifestyle or nasa tama nga pagkain, mga daily routine sa tulog, sa stress management. So, yes, kailangan i-manage natin ng mabuti yung ating stress, yung ating buhay para iwas mga karamdaman, mga katropa.
7: Isa din sa sintomas nito, katropang Cynthia, ay pakiramdam na mabigat ang bayag.
8: Ayun.
7: Yung may varicocele.
8: Kasi nga namamaga ba siya?
7: Yes, namamaga.
8: Oh, so, talagang bibigat yun siya, no?
7: Bibigat yan siya kasi malakas siya yung pressure. Pananakit o discomfort, lalo na pag matagal makatayo.
8: O kaya pag nagmumotor.
7: Yes, oo. Pangatlo naman, nakikitang parang bag of worms. Ayan yung binanggit natin kanina.
8: Oo.
7: No? Pagliit ng testicles sa apektadong side. Problemado sa fertility sa ilang lalaki. Yan yung maramdaman ng may mga tinatawag na varicocele, katropang Cynthia. Yung makita nila hindi pantay yung bayag nila.
8: Yes.
7: Yan ay mga sign din na mayroong kang tinatawag na varicocele. At yung sumasakit din yung bayag, isa din yan sa dahilan na makurious yung tao na mayroong ganito.
8: Kasi pero nga, hindi naman yata yung tuloy-tuloy yung sakit, gradual lang, dahan-dahan. Or nag-i-stop din siya.
7: Nag-i-stop din yan siya. May time sa sakit talaga yan siya.
8: Okay.
7: Kaya yan yung mga dapat iwasan, mga katropa, kung mayroon tayong mga ganitong karamdaman.
8: Yes.
7: No? Wag masyadong magtayo na matagal.
8: Or mag-heavy work, or wag magbuhat ng mabigat. So wag talaga mag-overwork or
7: sobrang
8: over-fatigue.
7: Yes. Kasi yung maapektuhan yun talagang testicles ng lalaki.
8: So lahat na nga ano talaga sobra ay nakakasama to.
7: Nakakasama. Kaya,
8: yes, mga katropa.
7: Kung mag-exercise tayo, ano na natin mga 30 minutes.
8: Yes.
7: Kasi yung iba kasi tatakbo ng ilang kilometro, 3 kilometers, pabalik 6 kilometers na.
8: So 6 na, yes.
7: Shadong sobra na stress yung katawan.
8: Okay.
7: Kaya wag din pa sobra pag mayroon tayong mga ganitong karamdaman kasi mas maglala yung kondisyon. No, lalo na pag wala pa tayong mga sapat na budget para gamutin yung ating mga problema sa katawan. At siyempre, mas maganda na kung sila ay magsuot ng underwear, yung masikip para mapigilan yung...
8: kailangan masikip.
7: Masikip.
8: Akala ko naman loose lang para hindi ma-trigger, hindi maipit.
7: Kaya yan yung kanilang gagawin at huwag pasobra sa pag-jogging. Mas maganda maglaan ng 30 minutes na lakad, hindi yung jogging, lakad lang.
8: Yes.
7: Kasi yan ay malaking tulong din sa pagpapakondisyon ng ating katawan. At syempre, mas maganda maiwasan din yung mga, kasi sa ganitong condition, katropang Cynthia, ang tanging paraan lang na ito ay maayos, mabalik sa normal is sa pamagitan ng opera.
8: Opera, so paano yun? Talagang yan kahit yung, bago pa lang, dok, opera na agad.
7: Merong mga option yan sila eh. Pero isa yan sa ma-recommend nila na operation, yung tinatawag na varicocelectomy. Operahan, alisin yung mga...
8: Mahal pa naman magpa-opera.
7: Mahal, no?
8: Yes. So, hindi na ba ito, Dok, madadala ng mga herbal supplement, mga herbal na pwedeng ilaga or i-change yung lifestyle?
7: Ito siya, katropang Cynthia, sa ano lang kasi yan eh, sa mga lumang pag-aaral.
8: Oo.
7: Talagang operation lang yung may recommend.
8: Oo.
7: Pero,
8: kawawa naman yung mga katropa natin walang, na may gantong kalagayan na walang, syempre, pampa-opera, kapos tayo sa buhay. So, meron pa ba, Dok, na ibang paraan, no? Para matulungan natin yung ating mga katropa na may ganitong kondisyon. So, any recommendation doon?
7: Una-una, baguhin talaga lang yung lifestyle nila, no? Mag-iwas sa mga karne, kasi yan ay nagpapa-abnormal, isa sa nagpapalala ng pag-abnormal ng circulation.
8: Yes.
7: Kasi itong varicocele, yan nagkaano talaga nito yung circulation eh. Isa sa dahilan, hindi
8: so,
7: normal yung circulation.
8: So, abnormal yung circulation. Mm. Okay.
7: At dapat iwasan nila yung mga karne, mga soft drinks, mga sugary drinks, sugary food.
8: Mga processed food.
7: Yes, so, mga processed food. Mm-hmm. Kasi yan ay nakapaglala ng condition sa katawan.
8: Mm-hmm.
7: Kasi pag iinom tayo niyang katropang sintia, magiging acidic.
8: Yes.
7: Iinom tayo ng mga processed drinks, mm-hmm. kakain tayo ng mga prosesong mga pagkain.
8: Eh, yan yung uso pa naman ngayon ng kabataan. Yung milk tea, mga soft drinks, kasi mga nga, fast food.
7: Kasi nga, social eh.
8: Kahit minsan ako, nakakainom ako ng mga ganyan eh. Pero minsan lang, no? Minsan mahirap na kapag inaraw-araw mga katropa. Mm. So, kailangan iwasan
7: once,
8: po natin, no?
7: Once a year.
8: Once a month yata. Tuwing sahod. So, ayan mga katropa, kailangan natin i-change yung ating lifestyle para naman mas ma-boost yung ating immune system. Once kasi pasukan natin yun ng mga unhealthy foods at healthy drinks.
7: Mas maglala.
8: No? Yes, magti-trigger yung ating mga karamdaman dyan sa ating katawan. So, ano pa, Dok, yung mga ibang natural pamamaraan?
7: Mas maganda.

0: kilos ka, dapat inom ka ng 14 glasses a day.
1: So, 14 cups.
0: Yes.
1: So, pwedeng, ano yan eh, 14 divided by to 7. So, pwedeng 7 cups sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi naman. So, para hindi sila, yung iba kasi, ay, malulunod ako sa sobrang dami ng tubig.
0: Pwede, every hour sila mag-inom. Para
1: yes, every hour.
0: Mas maganda, nakabukod para malaman nila talaga yung marami ba yung nainom lang tubig.
1: Yes. May mga tumbler naman ngayon na mga tag-ilang litro eh.
0: Hmm.
1: Yes. Para mas nasusukat yung ating ini-intake na water.
0: Yes, at yan ay hindi naman sa lahat ng tao may recommend natin dyan kasi may mga tao katropang sintiyan na may problema sa puso, namamanas na,
1: yes.
0: May problema sa kidney, namamanas na.
1: So less na yung water.
0: Less yung water din yan. Mm-hmm. No? Kaya kung malakas pa yung katawan natin, dapat talaga isupply yung maraming tubig.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Di bale, yan yung dyan nagdidepende yung normal lang yung function ng organ, dyan nagdidepende yung pag-absorb ng mga iniinom mo ng mga vitamins, mineral.
1: Yes.
0: At maglilinis, tumutulong din na maglinis ng katawan natin.
1: Ayan.
0: Sa pamagitan ng pag-ihi, pagdumi.
1: So,
0: yung tubig, napakakailangan katropang Cynthia.
1: Yes. So, mga katropa, no, huwag kalimutang uminom ng tubig, lalong-lalo na ngayon. No. Paiba-iba yung ating weather.
0: Yes,
1: minsan mainit, minsan umuulan. So, stay healthy, stay hydrated, mga katropa, at stay safe. Siyempre, mga katropa, sa mga nais, magpakonsulta, no, sa may makaramdaman, gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant at iba pang mga karamdaman sa inyong mga katawan. Kung gusto nyong magpa-konsulta, meron tayong free consultation, mga katropa, no? So, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ang Nokinox ng San Manuel, sa tabi lamang yan ang Land Bank. So, napaka-accessible niya, mga katropa. Mabilis nyong mahagilap kung ang aming location, no? Ang Yes to Health. So, meron tayong free consultation every day at nandyan po ang ating wellness consultant personally every Sunday, Thursday, and Friday, mga katropa, from 8 a.m. ano, mas maaga na po ang ating opening ngayon, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre sa lahat ng pupunta, sa lahat ng magpapakonsulta, bibigyan namin kayo ng free dietary guidelines, ano, para mas mabigyan ng kaalaman kung ano yung mga dapat kainin at mga bawal kainin. At syempre meron tayong free blood pressure monitoring. Sa lahat ng mga gustong magpa-blood pressure, free po yan. At syempre, meron tayong therapy na free. Ito yung free terahertz therapy. So, pahapyawan mo lang, Doc, ano yung benefits ng ating terahertz therapy?
0: Benefits ng ating terahertz therapy ay yan yung nagpapaayos ng circulation ng dugo at nakakaganda din ng tulog sa gabi.
1: Okay.
0: Ay yung terahertz natin at nakapagpalakas din ng katawan. Kaya sa mga kliyente natin na nakasubok niyan, ay talagang pakiramdam nila, gumagaan yung pakiramdam nila. Kasi nga, gumaganda yung circulation ng dugo.
1: Yes. Okay, mga katropa, no?
0: At so maganda yun din yung katropang Cynthia sa may mga problema sa yung pananakit sa katawan, pananakit ng buto.
1: Yes, mga tuhod, kasukasuan.
0: Yung mga pamamaga, yan, nakatulong yung terahertz natin.
1: Terahertz therapy. So, sa lahat ng mga senior citizen, mga katropa, dalhin nyo lang inyong mga ID para kayo ay makapag-avail ng ating discounts. At
0: yes,
1: syempre, open po kami, no? Ulitin ko po, from Sunday to Friday, open po ang Yes to Health Wellness Center from 8 a.m. to 5 p.m. At every Friday, 8 a.m. to 4 p.m. lang kami, mga tropa. Matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron din tayong branch sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Nasa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school ng Rojas.
0: Yes.
1: At syempre, nandyan po ang ating wellness consultant every Monday hanggang Wednesday, mga katropa. So, pumunta lang po kayo ng Monday to Wednesday. Pero, open po
0: araw-araw
1: yung
0: ma-check-up.
1: Araw-araw po ang free consultation,
0: yes,
1: no? At syempre, meron din tayong branch sa Nara. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan, nasa ano lang po yan, Caltex Gasoline Station. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point. Matatagpuan ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At lastly, meron po tayong branch sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang aming mga branches. We have 5 branches po dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide, Luzon, Visayas, Wellness Mindanao. At syempre, maaari nyo pong isearch ang mga Facebook page ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. At kung saan man po kayong lugar na mas malapit, yun po pwede nyo pong i-message or mag-inquire para sa inyong mga appointment. Syempre, mga katropa, hanggang dito lang ating talagang

0: Lakayan at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig sa aming programang The Secret of Health. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako inyong lingkod, katropang Cynthia.
1: Ito naman pa inyong wellness consultant, Dr. Chi Maribet, magsasabay, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santol Gold Coffee Mix.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
9: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santol Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
7: Santol Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
16: Santol Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang May Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si

sa hapon naman makakasama ninyo si Katropa Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magtoro Dietary Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sandown Plus Coffee Mix, pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sandown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sandown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sandown Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sandown Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Sandown Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sandown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sandown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sandown Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
12: Bibili sa mga butika.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sandown Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sandown Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sandown Gold Coffee Mix.
14: Sandown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito, Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Mm-hmm.
17: Oops!
16: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: So, muli po, isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin. At purihin po ang Panginoon sa pagkakataon ngayon. At tayo magkakasama muli sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. So, nawa, ang pagpapala ng Panginoon ang maibuhos po sa bawat isa sa atin. Sana maging pagpapala ang programa na ito at marami po kayong matutunan. Yan, ngayong gabi. So ako po muli ang inyong lingkod na Evangelist, Jabel de la Cruz. At syempre makakasama po natin ngayong gabi ang ating tagapagsalita. Yan, ang salita ng Panginoon, si Brother Marcelo Hines. Yan. So sa gabi ito, akin pong binabati ang lahat ng ating tagapakinig sa ating Facebook Live. At syempre sa lahat din po ng tagapakinig sa ating radyo, saan man po ito naabot, dito po sa Palawan. So, akin po binabati ng isang magandang gabi, si kapatid na Sarmiento, yan, na nakatira po sa Salvacion, Puerto Princesa. And so, pagpalain po kayo ng Panginoon at sana marami po kayong matutunan sa ating programa ngayong gabi, yan, patungkol pa rin po sa plano ng pagtubos o plano ng pagliligtas na ginagawa po sa atin ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So sana po makuha po ninyo yung mga punto ngayong gabi at ipanalangin natin na talaga maitanim sa inyo pong puso at isipan. So may dalawang uri po ng mensahe tayo ngayong gabi, isang mensahe ng awit. Yan, sana isa po ito sa inaabangan po ninyo sa ating programa tuwing gabi, tuwing Linggo ng gabi. Yan, alas 7.30 po ang umpisa natin hanggang alas 8.30. Yan, syempre, ang salita din po ng Panginoon, yan, sana isa rin po yan sa inaabangan po ninyo. So, isa rin po na aming ipinamamanhik na sana mantabay kayo. At pagkatapos ng ating pag-aaral, yan, meron po tayong munting katanungan. At kung sino nga po yung unang makasagot, ay siya po ay mabibigyan po namin ng munting pasasalamat o pakonsuelo na meron pong 100 pesos load man po, o kung gusto nyo sa GCash lang, doon lang po. Ayan. So muli, kung nais din po ninyong magpabati, ay mangyayari po na i-text po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. So doon lang po ninyo ipadala. Ulitin ko po, 0975-592-7412. Yan. Sa ating mga Facebook live viewers, ay mangyari po na i-chat lang po ninyo doon ang inyong address. Yan. Para malaman din po namin ang inyong kinaroroonan o kung hanggang saan po umaabot ang programa na ito. Yan. Siyempre, kami rin po ay nagpapasalamat sa may-ari ng ating XFM. Yan, na si Doc Remelito Uy. Yan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na maging maayos ang inyo rin pong kalusugan. Ayan. So, makakapakinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit at sana'y magustuhan at mabless po kayo sa mensahe na ito. Ayan, sige po.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon. Sana po nagustuhan po ninyo, mga giliw na tagapakinig, yung ating mensahe ng awit na napakinggan. So bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, mangyari po na tayo po muna ay manalangin para yan, sa gabay ng banal na Espiritu at ng Panginoon. Sige, tayo po yung manalangin. Ama namin, ang tahanan ay nasa katastasan ka ng malangit. Maraming salamat po sa inyo at sa gabing ito, kami po dito sa programa ng Tinig ng Reformasyon na huwag gamitin po ninyo upang mga mensahe na siyang aming mapag-aralan patungkol sa inyo pong naging plano upang tubusin kaming mga tao na nagkasala ay maipabot din po namin sa mga tao na hindi pa nakakaalam. At nawa po ay may tanim sa kanilang puso at isipan. Nawa po ay maisakabuhayin po nila ito at sana po ay maibahagi din po nila sa kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay o sa kanilang mga nakakasalamuha. Ang inyo pong kalooban nawa, Panginoon, ang siyang mangyari at hinihiling po namin ang patuloy po ninyong pagpapala na ibuhos po sa bawat sa amin, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga pinagkakabalahan, nawa po ito inyong basbasan. At nawa sa aming mga pagkukulang, ay punuin po ninyo ito at sa aming mga kasalanan, kami inyong patawarin at tulungan kami na mapanagumpayan ang aming mga kahinaan at sa mga tukso ay malagpasan namin. Ito lang po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, sige po.
1: So, sa lahat po ng aming mga ginigiliw na tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at sa mga nanonood sa Facebook Live, ay magandang gabi muli sa inyong lahat. So, sa ating pagpapatuloy ngayong gabi, ay doon pa rin tayo sa tema natin, ano, ang plano ng pagtubos. Ito ay balik kaapat na bahagi na, Jebel. So, nung nakaraang linggo ay napag-aral natin yung unang hakbang ng pagsasakatupar ng plano ng pagtubos o plano ng kaligtasan. Ngayon naman, dito tayo sa ikalawang hakbang. No, ng pagsasaktupar ng plano, kasi mayroon ng pasunod-sunod na hakbang na isinagawa ni Kristo upang isakatuparan yung plano ng pagtubos o kaligtasan para sa tao. At dito tayo ngayon, ang pagsasaktupar ng plano, ating ipagpatuloy, ikalawang hakbang na ito, ang matuwid na pamumuhay ni Kristo bilang tao at ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya balik tayo doon sa iniwan nating tanong noong nakaraang linggo. Ano ang layunin ng pagkakatawang tao ni Kristo dito sa lupa? Yan po ang ating
0: masagot.
1: Tatalakayin ngayong gabi. At alam po natin, merong napakahalagang ginawa ni Kristo nung andito sa lupa na yun nga ang layunin ng kanyang pagpunta rito sa lupa. So yung una ay upang makagawa ng isang sakdal na katwiran na siyang pambayad niya ng walang hanggang buhay para sa nagkasalang tao. So, yun po yung una na kanyang ginawa o layunin ng kanyang pagsasakatawang tao. At ito po ay mababasa natin unang-una sa Hebreo, Kapitulo 5, talatang 8 at saka 9, ganito ang sabi. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. So, paano niya isinagawa yung walang hanggang kaligtasan para sa atin? Nung siya ay mapaging sakdal sa kalagayan ng tao. Kaya nga siya ay pumunta rito bilang tao. Dahil tao nga na nagkasala ang kanyang ililigtas.
0: Oo.
1: Kaya nga kahit yung likas na kanyang kinuha ay hindi naman likas ni Adan bago nagkasala. Kundi pagkatapos. Yung likas ni Adan pagkatapos ng nagkasala. Kasi pumunta nga rito si Kristo pagkatapos na magkasala si Adan.
0: Oo.
1: Kaya nga nabasa natin kanina, ay nung nakaraan, na yung binhi ni Abraham yun ang kanyang kinuha. Pero mamaya babasahin pa natin yan kung
0: saan
1: anong klase ng pagkatao ang kinuha ni Kristo nung kanyang hubugin yung sakdal na katwiran na tinutukoy dito, na siyang dahilan na nakakamit siya ng walang hanggang kaligtasan para sa tao. Ngayon, ano yung layunin? Anong klase ng kaligtasan yun? O ano ang layunin ng kanyang sakdal na kasakdalan o katwiran dito sa lupa. Ipagpatuloy nating basahin sa Roma, Kapitulo 5, talatang 18, 19 at saka 21. Ang sabi dito, kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran.
2: Isa lang.
1: Isang gawa ng katwiran. So, ang tinatukoy dito na isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao, tumutukol kay sa ating amang si Adan. Dahil sa kanyang nagawang kasalanan, nadamay ang lahat ng kanyang lahi. So, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran, yung gawa na ni Kristo, yung kanyang katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay.
2: Yan.
1: Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Paano maging matuwid ang marami dahil sa pagtalima ng isa, pagsunod ng isa, o kaya katwiran ng isa? Dahil nga, hindi niya ginawa yun para sa kanyang sarili. Kasi si Kristo bilang Diyos ay dati ng matuwid. Pumunta siya dito bilang tao at bilang kinatawa ng tao, gagawa siya o huhubog siya ng isang sakdal na katwiran sapagkat yun nga ay kanyang ibibigay, kaloob ibibigay na walang bayad doon sa lahat ng mga tatanggap o sa lahat ng mga tatanggap sa kanya para sila ay maligtas.
2: Kasi kung tayo lang po talaga yon
1: ay wala.
2: Pagsak na lang tayo.
1: So yun po yung layunin ng kanyang pagkakatawang tao para siya ay makahubog ng isang sakdal na katwiran upang maisagawangan niya yung pagliligtas niya sa atin. Ngayon, ano ba kasi ang kondisyon ng Diyos sa tao upang makamtan niya ang walang hanggang buhay? Kasi ang Diyos may kondisyon yan sa tao na ibinigay niya kay Adan nung ito ay kanyang nilalang. Ngayon, may kondisyon sa tao pang makamtan niya ang walang hanggang buhay sapagkat nung nilalang naman ng Diyos ang tao, hindi niya plano na pagkatapos ng ilang taong mabuhay sa lupa ay mamamatay. Hindi. Ang plano niya kung gaano kahaba ang buhay ng Diyos ay ganoon din kahaba ang buhay ng tao.
2: Habang buhay.
1: Na nilalang niya ayon sa kanyang wangis. So, habang buhay siya mo. Kaya lang, may kondisyon nga at ito ay yung sakdal na pagsunod. Kaya lang, hindi nga nagawa ni Adan. Kaya nadamay tayong lahat. Kaya ang tanong dito, ganito, ano ba ang kondisyon ng Diyos sa tao upang makamtan niya ang walang hanggang buhay? So, ibig sabihin, conditional, ano, ay yung walang hanggang buhay. May isang tao na nagtanong kay Kristo. At ganito ang kanyang tanong. At ito naman ang naging sagot ni tugon ni Kristo sa kanya. Sa Matthew 19:16, okay, 17 hanggang ano to, hanggang 19. Sabi dito, at narito lumapit sa kanyang isa at nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.
2: Ayan.
1: So maliwanag naman yung tanong ng binata dito, di ba? Sabi niya, Guru, ano ang gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano ang tugon ni Kristo sa kanya? Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, ingatan mo ang mga utos. Ngayon, nagtanong yung binata, alin-aling utos yun? Kaya nga sabi niya, sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa dikautuhanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ano pala yung utos na tinutukoy ni Kristo na sundin niya para makamtan niya ang buhay na walang hanggan? Yung 10 utos kasi binanggit nga niya yung 6 dito, di ba? At saka yung buod nung 6 na yun, yung ibigin mo ang iyong kapwa na katulad sa iyong sarili. Yun ang kabuuan nung ano nung 6 na utos na binanggit dito ni Kristo. So, ibig sabihin ang tinutukoy ni Kristo dito yung 10 utos na dapat ingatan ng binata kung gusto niyang pumasok sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, 'di ba, nagmalaki pa ang binata dito palibhasa espiritong Hudyo kasi naakala nila nakasunod sila sa 10 utos. Sabi ng binata simula nung pagkabata ko nasunod ko na 'yan. Ano pa ang kulang ko, sabi niya. Kaya nga sinubok siya ni Kristo kung talagang makasunod. Kaya lang, doon sa unang utos pa lang, laglag na siya. dahil ginagawa ng Diyos ang kanyang sarili. Eh doon sa unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos harap ko, di ba sa kanya? Pero ang Diyos niya, yung kanyang pera. Kaya nga, ang tanong dito sunod eh, dahil ito ang kondisyon pala ng buhay na wala hanggan, yung sakdal na pagsunod sa sampung utos, may tao bang sakdal na kasunod sa sampung utos mula sa kay Adan? Upang maging karapat dapat sa buhay na wala hanggan? So yan ang tanong eh. May tao bang sakdal na kasunod sa mga utos ng Diyos mula kay Adan upang maging karapat dapat sa buhay na wala hanggan?
2: May isa lang pala.
1: Oo, isa lang eh. Kaya ngayon ang naging tagapagligtas natin eh. Kaya basahin natin ha, muna ang patutuo ng Biblia. Ayon sa Roma 3:9 at 10, ganito ang sabi. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila, tayo tumutukoy sa mga Hudyo na binigyan ng sampung utos. Kanila naman yung mga hintil na hindi tumanggap, di ba sabi? Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nasa na nga sa ilalim ng kasalanan. Silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Lahat sila ay nagkasala. Gaya ng sulat, walang matuwid, wala. Wala kahit isa. Ay pag ganito ng pangungusap ng Biblia, ibig sabihin wala talagang matuwid kahit isa. Ibig sabihin lahat ay naging makasalanan. At ito ang sabi sa Roma 5:12 kung ating pagpatuloy na basahin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, si Adan nga, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kasi magiging posible nga ang kamatayan kapag nagkasala ang tao. Pag hindi naman siya nagkasala, hindi mamamatay. So ang ibig sabihin na ang lahat ng tao ay mamamatay simula kay Adan sapagkat sila nga ay nagkasala. Dahil ang kondisyon nga ng walang hanggang buhay para hindi ka mamatay, sakdal na sundin mo ang sampung utos. Kasi hindi nga nasunod ng tao, hindi sinunod ng tao eh. Kasi kung ating babasahin ang unang Juan 3:4, doon sa paano ba magkasala kasi ang isang tao, maliwanag ang sinabi dito eh. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So maliwanag ang paliwanag ng Biblia. Ano ba yung kasalanan? Pag salangsangin mo ang sampung utos. Katulad din ba sa ano, sa batas ng tao?
2: Mm-mm.
1: Dito sa paano ka magkasala sa gobyerno? Dilabagin mo yung batas. Ganon din dito, paano ka magkasala sa harapan ng Diyos? Labagin mo yung kanyang batas, yung kanyang sampung utos na ibinigay niya sa tao na siyang pamantayan ng katwiran ng kanyang gobyerno, ng kanyang batas. Ano? So, yun. Kaya maliwanag ang sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At maliwanag sa sinabi nga ng Biblia na simula kay Adan hanggang sa lahat ng kanyang lahi, silang lahat ay sumalangsang sa sampung utos. Kaya silang lahat ay nagkasala at hindi na sila karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Yan. Kaya ngayon, ang sabi, mayroon mga akong napakinggan na nagtanong eh. Ano, alin ba sa sampung utos ang sinangsang ni Adan? Di ba, kumain siya ng prutas? Mayroon bang sinabi doon sa sampung utos, huwag kang kakain? Pero ano ba talaga ang diwa? Kasi mas mabigat nga ang kasalanan ni Adan eh. Dahil yung diwa mismo ng sampung utos ang sinunod nilabag ni Adan. Basahin natin ha. Ano ba ang diwa ng kautusan na sinangsang una ni Adan at sinundan ng lahat ng lahi ng sangkatauhan? Puntahan natin ang Matthew 22, 36 hanggang 40. Hanggang dito lang lahat, 39. Sige. Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Diba? Ito yung tanong ng abogado kay Kristo. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos at ang pangalawang utos ay katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, dito ay sinabi ni Kristo yung, di ba, yung total ng, yung buod ng sampung utos. Kasi ang abogado mismo nagtatanong, alin ba yung dakilang utos sa kautusan? Kaya binanggit ni Kristo yung buod mismo ng sampung utos. Na unang-una, yun, di ba, yung unang dakilang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. ito yung buod ng apat na utos na nandun sa isang tapyas ng bato, di ba? At yung anim na utos naman na nandun sa ikalawang tapyas ng bato, ito naman yung pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi dito, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sabi ni Kristo, ay sabi dito naman sa ibang kasulatan, sa Roma 13:9-10, ganito ang sabi, sapagkat ito, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwis sa salitang ito, sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So maliwanag dito. Yung unang apat na utos, pag-ibig yun sa Diyos. Yung kalima. Yung anim naman na susunod na utos.
2: Panglima
1: hanggang sa ikasampo. Yun ay pag-ibig naman sa kapwa. Kaya nga sabi dito, kapag ikaw ay umiibig sa iyong kapwa, natupad mo na yung kautusan sapagkat ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So, ibig sabihin, ang sampung utos, yan ay kautusan ng pag-ibig. Ang diwa talaga ng sampung utos ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, una. At ikalawa, pag-ibig sa ating kapwa-tao. So, yun po yung nilalaman ng sampung utos. Yung diwa mismo ng sampung utos. Ngayon, alin ang nilabag doon ni Adan? So, totoo lang. Dahil alam natin kung balikan natin yung Genesis Kapitulo 3. Ang unang-unang lumabag, di ba, si Eva?
2: Opo.
1: Pero alam natin, si Eva ay lumabag sa utos ng Diyos dahil sa nadaya ng ahas. Pero si Adan ba ay lumabag dahil nadaya din? O, ating tingnan ang sinasabi sa unang Timoteo 2:14. Sabi, at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So maliwanag dito na ang nadaya actually ay si Eva. Si Adan hindi nadaya. Ibig sabihin, alam niya, kasi kabilin-bilinan nga ng Diyos na huwag kang kakain sa buwang kahoy na yan sapagkat sa araw na ikaw ay kakain ay walang pagsalang mamamatay ka. Eh, ang tanong, eh hindi pala nadaya si Adan, ba't kumain? Alam mo, pumunta na si Chris ang Diyos sa halamanan at tinatanong si Adan, bakit mo kinain? Ang sabi niya, dahil doon sa babae. Dahil sa totoo lang, ang malaking kasalanan ni Adan dito ay hindi niya inibig ang Diyos ang kanyang manlalalang sa buong puso niya. Hindi niya inibig ang Diyos ayon sa sabi nga doon ni Kristo, di ba, yung diwa ng sampung utos, yung unang bahagi ng utos na pag-ibig sa Diyos, eh hindi niya nagawa na ibigin ang Diyos ng kanyang buong puso sapagkat mas inibig niya si Eva kaysa sa kanya na lumalang. At yun ang dahilan kung bakit kinain niya yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos na kainin upang mamatay na lang siyang kasama ni Eva. Hindi siya nadaya ayon dito, eh. Maliwanag. Eh, buti pa si Eva kasi kaya kumain dahil nadaya ng ahas. Pero si Adan, hindi nadaya. Pero ang tanong nga, ba't kumain? Yan nga dahil kay Eva. Alam ni Adan na si Eva ay mamamatay at may hiwalay sa kanya. Kaya nung inaalok ni Eva yung prutas, kinain na lang niya para silang dalawa ay mamatay na. Kaya yung dakilang diwa ng utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, yun pa naman ang unang utos, di ba, na sabi ni Kristo.
2: Pinakauna, bumagsak.
1: Doon pa lang, hindi na siya nakapasa doon. Yun ang pagkakasala ni Eva. Ngayon, bilang kinatawan ng sangkatauhan, kasi si Adan, di ba, actually sa sunod siguro na linggo pag-aaral natin na si Adan, siya ngayong anyo niya ang darating ayon dito sa ating babasahin. Siya yung tinatawag na ikalawang Adan. Nabigo na yung unang Adan, yung kinatawan ng sangkatauhan. Pero ngayon, yung ikalawang Adan, bilang kinatawan ng sangkatauhan, ano ang kaloob ni Kristo na kanyang nakamtan para sa atin? Na yun nga ang dahilan na nabuhay siya ng 33 at kalahating taon dito sa lupa. Di ba? Sabi dito, sa Roma 5:14-15 at saka 21, ganito ang sabi, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo ni iyong darating. Kasi si Kristo nga yung anyo ni Adan, ibig sabihin. pero sa sunod nating linggo ikwento.
2: Talakayin
1: ng mabuti. Datapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsway, sapagkat kung sa pagsway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob sa, dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan dahil sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Gayon, dahil doon sa sakdal na katwiran na ginawa ni Kristo nung andito sa lupa bilang tao na kinatawan ng tao, yung kanyang sakdal na katwiran na yon, yun yung kanyang gagamitin ngayon upang makamtan ang walang hanggang buhay para sa tao.
2: Mm-mm.
1: Yun po ang layunin noon. Yun ang mahalagang layunin ng kanyang pagiging tao at mabuhay na sakdal na sumusunod sa 10 utos ng Diyos bilang tao upang yun ang kanyang gagamitin na pambili ng walang hanggang buhay para sa tao.
2: Amen.
1: Mm-hmm. Na hindi nakamtan ng tao sa kanyang sarili.
2: Mm-hmm.
1: Dahil nagkasala nga simula kaya dan. Ngayon, sa anong klase ng pagkatao hinubog ni Kristo ang isang sakdal na katwiran para sa atin?
2: Ayan.
1: O anong klase ng pagkatao? O, basahin natin na Hebreos 2:7. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanya mga kapatid. Ano yung mga kapatid niya? Yung mga kapatid niya na tao kasi naging tao nga siya.
2: Mm-hmm.
1: Upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. So, si Kristo ay sa lahat ng bagay daw matulad sa kanya mga kapatid. Ibig sabihin, yung mga kapatid na niya sa laman.
2: Mm-hmm.
1: Hindi niya. At sa kalagayan na yon, doon niya hinubog yung sakdal na katwiran. Ayon pa dito sa Roma 8:3, ganito ang sabi, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin.
2: Mm.
1: So ano po yung anyo ni Kristo nung andito sa lupa?
2: Ay, salarin.
1: Lamang salarin. At dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan.
2: Mm-hmm.
1: Wala pang mas maganda sa pagkakasabi sa English. Eh. Kaya nais kong basahin itong nakasulat sa Bibliang English, ano, sa Romans 8:3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So anong klase ng laman ang kinuha ni Kristo nung andito sa lupa?
2: Sinful.
1: Anong klase ng tao? Yung katulad sa makasalanang laman. Kinuha niya ang makasalanang laman, kaya nga doon sa kanyang laman, nararamdaman niya yung mga udyok ng kasalanan, kaya nga kinundina niya, sabi dito eh. Kinundina niya ang kasalanan sa laman, hindi niya pinahintulutan na ito yung masunod sa kanya nung siya ay naging laman.
2: Mm-mm.
1: Sapagkat kinukundina niya eh. Para sa ganun ay makasunod nga siya sa ng sakdal sa utos ng Diyos at doon ay makahubog ng sakdal na katwiran na yun ang pambili niya, pang bayad niya ng walang hanggang buhay para sa tao na kanyang ililigtas. Ayan. At kung ating babasahin pa itong isa pang teksto dito sa Hebreos 2:6, ganito ang sabi, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, medyo iba kasi ang pagkakasalin sa Tagalog, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya nga kinuha ko itong English dito, eh, Hebreos 2:7. Ang sabi dito, for verily he took not in him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Anong ibig sabihin? Sapagkat tunay na hindi niya kinuha sa kanya yung likas na mga anghel, nature, ibig sabihin likas na mga anghel, kundi kinuha niya sa kanya ang binhi ni Abraham. Eh ano bang binhi ni Abraham? Alam natin si Abraham ay nabubuhay sa isang makasalanang lamang kasi hulog na sa kasalanan simula pa kay Adan. Oo. At yun ang namana ni Abraham. At yun ang kinuha rin ni Kristo mula sa binhi ni Abraham. Bilang isang tao na nabubuhay na sa ilalim ng isang makasalanang likas, kinuha niya yung likas na yun. Yun ang kinuha niya. Hindi niya kinuha ang likas ng mga anghel. At hindi rin niya kinuha yung likas ni Adan bago nagkasala, di ba? Kinuha niya yung likas ni Adan pagkatapos na siya ay magkasala. Kaya nga, ilang libong taon na bago nagkaroon ng Adan.
2: Tagal-tagal
1: din. So, di ba? Mag-dalawang libong taon na mahigit bago kinuha ni Kristo yung likas ng tao, yung bumaba ng likas ng tao. Mm-hmm. Yun ang kinuha ni Kristo. Pero yun ang... Kaya nga, hindi basta-basta yung paghubog niya ng sakdal ng katwiran. Kaya nga, tinukso sa, ni Satanas sa lahat ng paraan eh. Kaya yun ang kanyang pinaglalabanan talaga na makapagtagumpay upang makagawa ng sakdal na katwiran, upang sa ganun ay mailigtas nga niya ang tao, makagawa ng isang sakdal na katwiran na pwede niyang pangbayad.

0: Panginoong Hesukristo ang tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Ayan, so dito po muli tayo. Nagkaroon lang ng konting aberya. So nawalan tayo ng kuryente. May hindi na tayo magugulat niyan. Kaya dito tayo sa Palawan. Ayan, pero papatuloy po tayo sa ating programa. At yun nga po, isang paumanhin. So oras natin, alas 8:09. Meron pa naman tayong 20 minutes. Sige, mga 10 minutes na lang para sa ating
2: pagpatuloy.
1: Sige po.
2: Pag-aral. So doon tayo nagtapos kanina, ano, doon sa sakdal na katwiran nga na hinubog ni Kristo sa kalagayan ng tao nung siya'y pumunta dito sa lupa. Para nga makagawa siya ng isang sakdal na katwiran na siyang pambayad niya ng walang hanggang buhay para sa tao. Yun po yung layunin ng kanyang 33 at kalahating taon na nabuhay sa lupa at sumunod sa lahat ng utos ng kanyang ama. Okay, para makagawa siya ng isang sakdal na katwiran sa kalagayan ng tao para sa tao. Na kanyang ililigtas.
1: Ayan, so grabe po ang Panginoon, ano, talagang lahat ng ginagawa nila ay para sa atin. Kaya isa po sana yan sa maitanim sa puso't isipan, no, ng mga tao.
2: Ngayon, pupunta na tayo doon sa ikalawang bahagi na ginawa niya, no, nung siya ay andito nga sa lupa. So yung ikalawang bahagi na kanyang ginawa ay upang mamatay para mabayaran naman niya ang kasalanan ng tao. Kaya ito naman ang ating mababasa sa Roma 6:23, kasi ang tanong dito, ano ba ang kabayaran ng kasalanan?
1: Oy,
2: at maliwanag ang sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So yung buhay na walang hanggan na talakayan natin kung anong kabayaran nun, ano, yung sakdal na katwiran ni Kristo. Ngayon, yung kabayaran naman ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at yung kamatayan na tinutukoy dito, kapag mamatay ka na, wala ka ng pag-asa na mabuhay muli.
1: Oh.
2: Yun ang ibig sabihin dito. Kaya ang tao naman, lalong-lalo sa mga Kristiyano na nakakaalam ng pagliligtas ng ni Kristo, kahit sila'y mamatay, may pag-asa sila na magkaroon ng buhay na walang hanggang pa rin, mabubuhayin sila upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggang dahil sa ginawa niyang pagliligtas. Pero kung wala yung ginawa niyang pagliligtas, yung kamatayan na tinutukoy dito, wala nang pagkabuhay yun. Kamatayan talaga. Kaya nga, yan ang dahilan na kinakailangan si Kristo ay mamatay, at ito yung mababasa natin sa Hebrews 2:14-15, ang sabi, dahil sa ang mga anak ay may mga kabahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang Diablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Dahil biro mo yan, tao, simula kay Adan. Nung dumating na yung kamatayan dahil nga sa nagawa niyang kasalanan, lahat ng kanyang lahi, kaya nga sabi dito, nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila.
1: Totoo po yan.
2: Dahil sa sila'y alipin na ng kasalanan, kaya natural, dahil ang bunga nun ay kamatayan, sila ay na. Yun, andun yung takot. Sino ba namang dita? Bagamat sabi nila may hindi raw takot mamatay, pero kung alam natin na may walang hanggang buhay talaga, na yun ang plano ng Diyos sa paglalang sa tao, tapos yun ang mawala, ay talaga nakapanghihinayang. At yun ang dahilan na takot talaga ang taong mamatay, dahil sayang yun, eh. Buhay na walang hanggan, tapos mawawala yun, na mapupunta, mauuwi ka lang sa kamatayan. At yun ang kinakailangang magawa ni Kristo para sa sangkatauhan. At doon sa unang Pedro 1:18-19, sabi naman dito, na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang iparaan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Yun nga yung dugo ni Kristo na nabuo sa krus ng Kalbaryo nung siya ay mamatay. Kaya yun po yung kinakailang isagawa ni Kristo para

0: ganon ay bayaran ang kasalanan ng tao. Hmm. Dahil alam natin yung tao kasi na nagkasala, ang kautusan ng Diyos ay hinihinginan niya ang buhay ng nagkasala. At dahil yung buhay ay nasa dugo. Kasi sabi doon, di ba, sa Leviticus 11:17, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya kinakailangan maibuhos yung dugo nung mga hayop noon na kumakatawan kay Kristo. Kaya si Kristo na kinakatawanan ng mga hayop na yun, kinakailangan ang kanyang dugo ay mabuhos sa krus ng Kalbaryo para tubusin niya ang nagkasalang tao. Yun po yung katotohanan nito. Kaya kinakailangan harapin niya ang kamatayan, bagamat hindi. Di ba napag-aralan natin noon, Brother Jabel, dito? Siguro baka i-review pa natin sa mga susunod. Yung kamatayan ni Kristo nung siya'y namatay sa krus, dahil hindi ganun kadali na mamatay sa krus, dahil nga sa sumpa ng Diyos ay kinuha niya sa kanyang sarili. Yung sumpa na para sa tao sana, eh, siya mismo ang sinumpa para lang tayo tubusin. At nung mabuhos ang kanyang dugo nga sa krus ng Kalbaryo, yun ang kanyang ginagamit ngayon na pangbayad sa kasalanan ng lahat ng mga tao na nagsisisi. Kaya nga tayo, naibukas sa atin yung pinto ng pagsisisi para yung mga kasalanan na yun ay mabura sa atin. Kung wala yung dugo niya na ipinambayad, kahit di pain pa natin ang ating pagsisisi, wala. Tayo ang magbayad ng ating buhay. Pero yun nga, yung buhay ni Kristo mismo ang kanyang ipinambayad nung ibinwis niya sa cross ng Kalbaryo. Yan po ang magandang balita naman para sa atin na mga subject ng kanyang pagliligtas o pagtubos. Okay. So, itong dalawang bagay na ginawa ni Kristo na ito, liwanagin natin, ha. Ang sakdal na katwiran ni Kristo bilang tao, yun ang sa pamamagitan nito ay nakamtan ni Kristo ang walang hanggang buhay para sa atin. At yung kamatayan naman niya sa krus, sa pamamagitan nito ay nabayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. At itong dalawang ito na kanyang ginawa, ito yung basihan ng kaligtasan ng tao at wala nang iba.
1: Yan po sana.
0: Yun po yung maliwanag dito na ating makikita. Kaya alam natin, ayon sa Bible mismo, yung sentro ng pag-asa ng kaligtasan nga ng tao ay nasa kay Kristo. Yung unang tao na nabuhay sa lumang tipan, di ba? Mula sa kay Adan, na unang tao. Diba? At ang mga tao na nabuhay sa bagong tipan hanggang sa huling tao, nakasentro lahat ang kanilang pag-asa ng kaligtasan kay Kristo. Yun po yung katotohanan dito sa ating pag-aaral. Kaya kung ating basahin itong Gawa, Kapitulo 4, talatang 10 at saka talatang 12, ganito ang maliwanag na pahayag ng kinasiyang apostol. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa kaninamang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin na tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kasi wala nang ibang pangalan na ibinigay sa sidong ng langit na sukat nating kaligtas maliban kay Heso Kristo. Kaya maliwanag po na mula sa unang tao hanggang sa huling tao na mabuhay sa mundo, nakasentro ang lahat ng kanilang pag-asa ng kaligtasan kay Kristo. Dahil nga sa dalawang bagay na yun na kanyang ginawa. Yung kanyang sakdal na katwiran, na kanyang hinubog sa kalagayang tao, para pambili niya ng walang hanggang buhay para sa tao at magkaroon ng tao ng pag-asa sa walang hanggang buhay, at yung kanyang kamatayan sa krus na siya namang pinagbayad niya sa kasalanan ng lahat ng tao upang ang taong nagsisisi at nananampalataya sa kanya ay pwedeng mapatawad. Okay. At ariing ganap pin sa harapan ng Diyos. At ito siguro magkaroon pa tayo ng mga ilang pagliliyaw niyan sa mga susunod pa nating pag-aaral. So hanggang dito lang po ang ating pagtalakay sa gabing ito sa ikalawang bahagi o second step na isinagawa ni Kristo sa plano ng pagliligtas niya sa tao.
1: Amen. So, purihin po ang Panginoon sa napakagandang maging pag-aaral natin. Ano po ngayong gabi? Sana po maidiin sa puso at isipan ng bawat sa atin yung dalawang punto po na yon sa ating pag-aaral. Yan, yung buhay na nabuo ni Kristo na sakdal po, no?
0: Sakdal.
1: Tanging siya lang yon. At yung pagkamatay niya dun sa cross na nabuhos yung kanyang dugo. Ayan. So, ano pong inyong munting katanungan para sa ating programa ngayong gabi?
0: So, yung aking katanungan ngayon dito ayon sa ating pag-aaral, ano yung dalawang bagay na ginawa ni Kristo na siyang basihan ng kaligtasan ng tao?
1: Ayan, kakabanggit ko lang yun. So, sana masagot po ninyo. So, wala na tayong Facebook Live. Gawa nang nagka-brown out po tayo dito sa Palawan. Dito sa Puerto. So, sa ating mga giliw na tagapakinig, sa ating XFM Radio, ay kayo na lang po ang sasagot. So, hintayin namin kung mahintay namin hanggang 8:25. Yan. So, isa po yan. Nagabi po ano. Itong mga bagay na ito ay hindi po natin basta-basta ito napapakinggan sa kaliba. Diyan sa kung saan-saan, talagang bibihira lang ito. At sana po ito ay maging instrumento ng Panginoon para yung mga makakapakinig, maumpisahan po lang ma-appreciate yung kabutihan at pag-ibig po ng Panginoon. Ayan. So, ayan. Maantabay si kapatid na Sarmiento pero hindi daw niya na kuha yung tanong. Yun nga yung dun umikot yung ating pag-aaral ngayong gabi. Ano po yan? Ano yung dalawang
0: ginawa ni Kristo na siyang basihan ng kaligtasan ng tao?
1: Ayan. So kakabanggit ko lang din yan kanina. Ayan. So sige, hulaan niyo muna. Tama, hulaan. Dapat natin di hula. Dapat. Dapat alam talaga. Ayan. Pero sadyang ganyan po minsan ang utak ng tao ngayon. Medyo hindi na ganun katalas po, ano? Pero sa patuloy na pakikinig, lalo sa mga giliw nating tagapakinig dyan, ay unti-unti po yung mahahasa. Pag nahasa na yan, edi matalim na. So, madali na nating makuhan. Ayan. So, isa po yun. So, napakaganda na ating pag-aaral. Sa susunod po na linggo, ay patungkol pa rin po dito ano, ang mga pag-aaral natin patungkol sa plano ng pagtubos o planong pagliligtas sa atin ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ayan. So, madami silang plano at ayan, ganyan sila kabuti sa atin. Bagaman mga pasaway tayo, no? Kung sa mga anak na matitigas ang ulo, pero ang Diyos talaga ay yan, gumagawa pa rin siya para dun sa mga gustong maging masunurin. Sa mga matitigas ang ulo, bahala talaga sila dun.
0: Ang Diyos din ay Diyos ng hustisya.
1: Oo, bahala sila dun at kung ano mangyari sa kanila dahil sa kagagawan ng mga maling desisyon at sa magiging kahantungan ng kalagayan nila, ay ganun ang mangyari sa kanila. Pero sa mga masunurin talaga na anak, yun talaga yung nais talaga ng Panginoon na
0: saka doon sa kahit masama pero nakakaramdam ng mga pagsisisi at gusto magbago, ang Diyos ay Diyos ng awa. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa, at Diyos din ng hustisya.
1: Kaya balance yun. So tanda natin mga giliw na tagapakinig, yan, merong hangganan din. Merong hangganan yung awa na yun at may ipapatupad na sa panahon na yun yung hustisya din o yung katuwiran talaga. So hanggang ngayon na malaya pa tayo at may pagkakataon pa tayong magbago, magsisi at magbalik loob sa Panginoon, yan, sana ay gampanan po natin yung ating bahagi din bilang tao. Yan, sana po ang programa na ito ng Tinig ng Reformasyon ay nagiging instrumento ng Panginoon. Yan, maipaabot sa inyo. Yan, lalo tigit doon sa ginawa ni Kristo na regalo. Imagine, regalo na yon. Hindi mo patatanggapin.
0: Regalo, kaloob na walang bayad, sabi nga.
1: Sabagay, no? Kahit regaluhan ka dyan ng 1,000,000, kung hindi mo naman kukunin, walang

0: ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay. Yan, kaya napakabuti ng Ama. Yan, kaya subukin natin ng Diyos at naibigay niya yung pinakalahat ng sa kanya, kaya yan, handa niya nang ibigay o wala na siyang kwan ba, maitatago pa at talagang ibibigay niya basta doon sa mga tutugon. Yan, so ang oras natin ay alas 8:24. Yan, oh, may sagot si Brother Sarmiento. Sabi niya, pagpapako sa krus at pag-alay ng sarili niya para sa kasalanan ng sanlibutan. Ah, ano pong masasabi niya doon?
1: So, yung isa na sagot. kailangan pa yung isa. Dalawa yun eh, dalawang kasagot. Kasi ang tinatanong nga, ano yung dalawang bagay na ginawa ni Kristo?
0: Pero okay to, kaya nagsisikap si Brother Sarmiento. Ano nakikinig?
1: Yung isa na sagot na niya yun.
0: Ayan, so, yung pagkamatay niya sa cross at nabuhos yung kanyang dugo, ibig sabihin yun, nabayaran niya. Siya yung nagbayad sa ating dapat bayaran. Tayo dapat yung mamatay, kaya tayo man yung nagkasala. Pero siya na nga ang nagbayad at yun, ino-offer niya sa atin. Habang pwede pa nating ikuha yung ating sarili sa Diyos, ay talagang i-avail natin yan. Kasi tayo rin naman talaga magbabayad ng ating kasalanan pag nasarahan tayo ng awa. Pero sa impyerno na po yun, mga kapatid. At individual tayo magbabayad doon. Eh, may nagbayad na eh. Bakit hindi mo pa i-avail?
1: Lahat naman siguro gusto. Ang ayaw lang kasi yung kondisyon. Kasi siyempre may kondisyon din yun.
0: Ayan. So ang oras natin ay alas 8:26. Yan. At muli, ito po ang tinig ng Reformasyon na daladala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Kami po yung nagpapasalamat sa XFM Radio Station. Yan. At bago po tayo magtapos, manalangin po muna tayo, Brother Marcelo.
1: Sige po. Ama naming Diyos na sa mga langit, kami po ay lumalapit muli sa iyong harapan sa gabing ito at muling nagpapasalamat sa iyong patuloy na pag-iingat at pamamatnubay sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga pagpapala ng ipinagkakaloob. At ngayon sa gabing ito ay amin pong muling pinapanalangin ang higit sa lahat ang mga taga-pakinig na naway pagpalain din sila, bigyan sila ng pangunawa sa iyong mga banalat na aming ibinabahagi rito upang bawat isa nawa ay tatanggap ng iyong dakilang sinagawa sa amin na pagliligtas upang sila rin nawa ay magtamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo na mga bawat isa sa amin na lubusang manampalataya at tumanggap ng iyong kaloob na iyong isinagawa sa pamagitan ng iyong bugtong na anak upang kami ay makibahagi at makinabang sa kanyang dakilang pagliligtas na kanyang isinagawa para sa amin. Naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala at sa pamagitan ng mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. Purihin po ang Panginoon at muli sana'y magkita-kita tayo sa sunod na linggo ng gabi. Alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Bago tayo magtapos ay makakapakinig pa po tayo ng isang mensahe ng awit Christian song. At muli, maraming salamat po sa inyo.

0: Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho po, stress lagi andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong nag-rate na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito yung 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo,
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
14: lalakas, at gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung

0: Ice Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking gigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido na kakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Masanto Plus Gold.
8: Ang kapo, Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santo, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil!
13: Teka, Rel Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Santon Plus Herbal Oil!
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na suwak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtatunay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Stevia Glycosides.
15: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Boy, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Bibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasang kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Nadiagnose ko na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang ko dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Po, TSL ang komplikado, balam ang tekin. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santone Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Ano mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
29: XFM.
30: XFM.

0: FM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan. Dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang post-modern

0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakang physical isugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat.

0: Ang premium D3 ay may tagliding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santong Plus Herbal Soap. Napansin ko na tumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santong Plus Herbal Soap.
3: Santong Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santong Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santong Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santong Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, isang mandi.
11: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the pain.
12: Symptoms present. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Soundtron Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Soundtron Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan na ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
14: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix.
16: Tanggapin ka na! Lalakas at gaganda ka pa!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminumahan.

0: Plus Gold. Sandro Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandro Couple Mix. Si halo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na paglang ito. Sandro Couple Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandro Couple Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na luti.

0: Cool, ang suplemento nasa dyan ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matangay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang

0: para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tagapitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminorea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang mandi.
8: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Woo!
9: Symptoms persist as a doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix. Ang may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan na ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ako galing uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na

0: ang suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix.

0: FM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to nga, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality

0: vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. A

0: at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antron Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antron Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga smoking butika.
1: Pangangati, palalakit ng mata, at paglalabo ng paningin. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinagalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga smoking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa inyong mga suging butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, magtitake ako agad ng SystaPain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. SystaPain,
10: hanggang ang pain. Fast and safe. SystaPain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
10: Samsung Gold. Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit pilat. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap pa, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,

0: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop na! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: na ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santone Plus Herbal Oil!
3: Ito po, TSL Completado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil!
4: Sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang ulit.
7: Hanlo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang ulit na sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active steward ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, luringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ilang araw na di ako mahihilingin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus. At yun ang dahilan. Yung okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. At yung kaya
0: dilitin. Vision X Plus. Epektibo. Mabibilin sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating panggagas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ano mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: na ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katrop ang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Po, TSL Komplitado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag naman sa anumang ulit.
8: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag naman sa anumang ulit na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active steward ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka.
7: Pabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw hindi ako mahihilo. Yung pala, may problema ako sa mata. May binocular pa, di mag-

0: sumabot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ano mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
5: XFM.

0: na ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katrop ang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil!
3: Ito po, TSL Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil!
4: Sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at tinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag naman sa anumang uri.
7: Hanlo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag naman sa anumang uri na sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active steward ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Habibig

0: Pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present to doctor. Ibigay sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ilang araw na di ako mahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi kaya
0: nalibig. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matanlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating manggagas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Cess the Pain.
7: O si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakuhan ko. Kaya kasangga ko ang Cess the Pain. Cess the Pain, ganda mo agad ang bisa. Kaya mag-Cess the Pain ka na rin.
8: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: Symptoms persist after doctor.
8: Bili sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sunzone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas.

0: mas kinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang ko dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Aasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na ito makikinggan. Simula umaga, wala nang pitawan mga katropa. Maswag pa lamang sa galing araw, nakatang na ang mga balita sa Inside Philippines. Makakasama si katropang Alison Salpanos at katropang Jomay Kasanan. At pagsapit na sa isang umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajara Ligares at katropang Mike Iscote sa programa Express Pa!

Rosa para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsaking naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, rarabsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pangparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas

0: po naman makakasama ninyo si Katropa Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho po, stress lagi kantong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Santone Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong nag-rate na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen. At glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May ganit ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking digasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas digasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking digasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mas Santone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mas Santone Plus Gold.
12: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap anaw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone.

0: gumamit ka ng Vision X Plus katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil!
2: Teka, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Santon Plus Herbal Oil!
3: Mga katropa! Excite

0: mga katropa, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Ang gising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas! Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag, sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

good morning, good morning, Pilipinas! Another Manic Monday! Mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, narito na naman ang ino pong programang mambubulahaw sa inyo. Nangigising sa inyo. Siyempre, maghahatid din po ng mga balita at impormasyon ngayong pong araw na ito, mga kabayan, mga katropa. Lunes, Manic Monday, ika-27 sa buwan ng Hulyo taong 2026, mga kabayan, mga katropa. Dahil nga po Lunes, mga kababayan, siyempre, may pasok. Oy, may pasok ngayon ha, may pasok. May pasok po ang lahat, mga kabayan, mga katropa. Bagamat ngayon pong araw na ito, mga sir, mga mama, isasagawa yung ikalima. Ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Marcos. Mamayang hapon pa ho yan. Pero ngayon pong buong maghapon, siyempre kinakailangan muna natin kumayod. Trabaho muna ang mga kabayan, mga katropa. Ano ba ang mga inaasahan ninyong magiging ulat ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA? Ano ba yung mga gusto po ninyong marinate? Dami sumagot doon sa tanong ng ating pong page. Sagot na po ba kayo? Nako naman o, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, bago po natin simulan ang ating pong araw, mga sir, mga ma'am, sa mga kapwa naming gising na sa mga oras na ito, abay, pasalamat po muna tayo sa ating pong puong may kapal. Dahil nakaabot pa tayo sa araw na ito, ginising pa tayo, binigyan pa tayo ng isang napakahalagang biyaya, ang biyaya po ng buhay. Mga kababayan, mga katropa. Thank you Lord for another day and another blessing and another week ahead. Keep us safe all, ha? Yan po ang mga kadalasang panalangin. God always has something for us. Mga kabayan, mga katropa, sabi niya, a key for every problem, a light for every shadow, and a relief for every sorrow, and a plan for every tomorrow. God bless us all. Morning, have a nice day, sabi ni Sir Weng Hara Ilibera. Thank you very much, Sir Weng Hara Ilibera. Good morning sa inyo. Ganda naman itong quote na ito. God always has something for us. Ang susi sa iba, mga

0: sa panahon ng po ng kalungkutan at ang plano para sa araw ng bukas. Diba, mga kabay mga katropa? Panghawakan lang natin yung mga quote na yan, ako, mga kabay mga katropa. Ano pa nang ano pa man po ating kinakaharang na mga problema, hindi man mawawala yan. Normal lang po sa isang taong normal yung pong may mga problema. Ako, mga kabayan, mga tropa, normal lang po yan. Ang ano lang po dyan, kung paano natin dadalhin yan, ha? Sige, good morning na rin, ha? Sir Weng Hara, Ilavera, it's another last Monday. Last Monday na po ng buwan ng Hulyo. Oo naman, oo. Ilang araw na lang naman. Wala na naman ang sa kalendaryo si Hulyo. Susunod na si Agosto. Ay, no ba yan? Last Monday morning, July, of July, katropang ali, ha, Kuya Toto. Thank you, Lord, sa bagong buhay ito mag. Thank you very much, Sir Weng, ha? At good morning, good morning. Ako, mga kabay, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging teknika, Engineer Rene Boy Federico. Oh, na hindi mo halata may problema. Itigilan lang ngiti. Alam ko namang pinakang problema ni katropang Rene Boy. Kung saan kukuha ng babong. Saan ba siya makakuha ng ano? Ng kanilang hanap buhay. Meron kayo dyan mga alagang baboy. Binibenda nyo. Team real lang kayo kay katropa rin mo. Within ano lang ha? Within Puerto Princesa. Hindi, bumabiyahe din po sila sa ano, sa iba't ibang bahagi ng ating pulalawigan. Yan ang pinaka-problema ni katropang rin mo. Kaya nakasalalay yung kanyang future. Kaya ko, mga kabahe ba katropa? Sa ngalan nga po ni katropang rin mo. Federico, at siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Papanguna pa rin po ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang Mambubulakaw. Siyempre, maghahatid po ng mga balita at impormasyon sa inyo kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvador. Nagmamagandang morning na po sa inyong lahat, mga sir, mga ma. Ay, kape muna tayo. Ito malamig yung ating pong ano, labas. Malamig ang ating pong panahon pag madaling araw. Nagtutubig nga yung iba dyan, oh. Oh, dahil sa hamog. Naman, oh. Hamog, oh. Malamig ang ating pong paligid. Sarap umigop ng kape. Mga kabayan, mga tropa. Itong mga balita ang inyo pong mapapakinggan. Mga balita at impormasyon inyo pong mapapakinggan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ihandog naman po sa inyo ngayon ang premium D3 coffee mix. Kape muna tayo! Mga sir, mga ma'am, painit muna tayo ng ating sikmura. Sigmura lang painitin natin sa umagang ito. Pangkondisyon sa buong maghapong trabaho. Kape-kape premium D3 coffee mix, mga kabay, mga tropa, isa sa mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Opo, mga kabay, mga tropa, ha? Premium D3 coffee mix. O bakit ito? Bakit ang kape ito? O mga kabay, mga tropa, ang kape ito ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating pong mga kababayan, meron pong diabetes. At ayaw ding magka-diabetes. Pero hindi po talaga mapigilang magkape. Coffee is life nga, sabi nila. Ano po na tayo mga Pilipino? Ano pa man po mga pagsubok, panahon yung ating pong kinakaharang. Lagi po nating kaagapay ang kape. Kaya minabuti na po ng Yes to Health Incorporated na gawin po itong healthy. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix, ha? Premium D3 coffee mix, ang kapeng ang nagpapatimis ay stevia. Para doon sa ating pong mga kabay, mga katropang may diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero, ay, coffee is life nga. Bahala na dyan si kape. Ngayon, hindi mo na kailangan pang mag-aalala na baka mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga tropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Bukod po sa stevia, may stevia ang ating premium D3 coffee mix. Ito rin po ang kapeng merong vitamin D3. Vitamin D3 na kailangan din po ng ating po mga buto sa katawan para mapanatiling matatag, matibay, panlaban sa maghapong trabaho. Kaya ano pa ang hinihintay mo, katropa? Subukan mo na ang sarap at bisa ng ating pong premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga tropa, sa oras na 17 minuto makakalipas po ang alas 4 ng umaga, narito muna. Narito muna, mga kabay, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes. Ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026. Pangulong Bongbong Marcos Jr. handa na pong mag-ulat sa bayan mamaya. Samantala, mga kapulisan, ipapakalat na po sa kamay nilaan. DSWD, abay nauna na pong nagpabida. Ay, nagpabida, ibinida. Ibinida yung mga programa kontra gutom at kahirapan bago pa man ang nakatakdang sona ni PBBM. Ibinida ha, o hindi po nagpabida, ibinida. Samantala sa atin naman po ang balitang international. Romanian fighter jet na pabagsak naman ang demonay Russian drone sa Black Sea. At sa atin naman pong balitang local. Siyempre dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, mga kababayan, mga katropa. Sikat na content creator. Ba talaga naman, mag-partner po ito si Kopi at Sam. Ay namata, naispatan daw po sa bayan ng Rizal. Samantala, feeding program para sa mga estudyante, inilunsad naman ng mga otoridad sa bayan naman ng Sopronio Española. Criminal liability at criminal responsibility ng mga minor de edad. Ipinaliwanag sa symposium sa mga kabataan sa bayan ng Taytay. Yan. Eh, mga panahon nito dapat dapat magkaroon nga ng mga ganitong mga symposium para doon sa mga estudyante, ha? Hindi po porque minor de edad wala na kayong criminal liability at criminal responsibility, ha? Samantala, Puerto Princesa City Government naglabas naman po ng gabay. Ito, mainit na pinag-usapan. Magmula noong araw ng Bernes, yung pagbubukas ng Land Bank Piso Plus account. Samantala, lalaki na planong magreklamo laban sa isang painuman sa Malbar Street. Dinara po niya itutuloy. Number one, most wanted person si Mimaro, o sa Mimaro pa, ha? Arestado sa bayan po ng Rizal. At pagpapatayo naman ng overpass bridge sa bayan ng Narapalawan, malapit na raw matapos. DOH nagsagawa ng TB active case finding sa Bureau of Jail Management, Taytay District Jail. Ikasyam na balayong tree planting festival noong pong araw ng Sabado naging matagumpay. Lalaki, sinaksak sa tiyan. Laman loob, lumabas. Nangyari pa yan dito sa may bahagi ng Barangay San Pedro. Suspek, arestado. Headline. At Pideg, Palawan. May bago na raw pong team leader. At halos sa 130,000 pisong halaga ng hinihinalang uncertified products na samsam sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Handog po naman po siya niyan. Yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Sinamahan na po yan ng glutathione at collagen. Oy, nako mga kabayan, mga katropa. Sa ating po mga kabayan dyan, pag narinig ang glutathione at collagen, nabay napapakislap yung mga mata. Ay, may collagen. Ay, may glutathione. Ang glutathione at collagen, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong mga tinatawag na anti-aging properties. Nagpapaganda, nagpapakinis ang balat, nagpapaputi, dagdag puti. Ay, nako naman, no. Karamihan yan, mga kabayan, mga katropa. Ano yung ating pong mga moms and sirs dyan? Yung iba, gumagasos pa, talagang nagkakagasusan yung yung mga vial, yung mga injectable, yung mga pills na purong glutathione at collagen. Ayan, ginawa po ng Yes Health Incorporated, mga kabayan, mga tropa, ihalo na lang sa kape. Kapal, mahinig naman po ang mga Pilipino na magkape. Coffee is life nga. Diba? O habang kayo nagkakape, aba, meron ka ng anti-aging properties na nasa katawan mo. Unti-unti po, ayusin ang mga medyo kumukulubot na nating balat. At ganoon din po, mga kabayan, mga tropa, inaayos na rin yung inyong pong balat. Maga sa medyo, sabi nga, sunog sa maghapon trabaho. Tumutulong ang collagen sa pag unti-unting repair at ibalik ka sa normal mong kulay. At alam nyo ba, mga kabayan, mga katropa, ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, abay, energy booster drink din po ito. Medyo stress ka na, medyo pagod ka na sa trabaho. Inom ka lang ng kape. Ha, mga kabayan, mga katropa. Pero dapat Santon Gold Coffee Mix, katropa. Ha? Tandaan po ninyo, ha? Ano ba, magkaroon ng younger looking skin at any na kape? Eh, dito ka na po sa ating Santon Gold Coffee Mix na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 24 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang ika-apat ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong programa, ha? O sa pagbabalik, yung ating mga detalye ng ating pong mga balita. Standby muna kayo dyan, ha? Titimpla lang kami ni katropang Lenny Boy ng Santon Gold Coffee Mix at ng Premium D3 Coffee Mix. Kaya dyan lang kayo, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik on!
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ano po ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you.
2: blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Lalabo ng panlin, madaling nasisilaw sa testa at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dahil ari-purpose supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dahil supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi po, bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Plus pinanakas! Santon Plus Gold!
10: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganit ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ikala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Sister Pain.
12: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms present sa doctor. Bili
5: sa mga butika. Sanson Gold. Coffee Pain.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ka ng aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin ito. Tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to

0: natin mga kabay, mga katropa, ganap na pong 31 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kababayan, mga katropa, ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kababayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, healthy coffee para po sa inyo, mga kababayan, mga katropa. O, lalo na sa ating pong mga sir and moms dyan na nakakaranas po ng panghahapdi ng sikmura at nagkakaroon po ng palpitation kapag umiinom ng mga non-healthy coffee, ha? Panahon na po, mga sir and moms, na yan po ay palitan na ninyo, ha? Switch na po kayo sa Santon Plaza Coffee Mix na purong mga natural na sangkap po, ha? Ang kaping ito. Pinangungunahan po ng mangosteen powder, ha? Moringa powder and soya powder, na makatutulong po, ah, i-surpress o yung pong pagkakaroon po ninyo ng hyper-acidity, nangangasim na sikmura. Subukan po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ng inyong pong mapatunayan. Marami na po sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, ang tumatangkilik sa ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. At yan po ay napatunayang safe at effective. Santon Plaza Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, sir and moms, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Oh, good morning muna, Ma'am Alana Dagraga Santino and Santino family. Diyan sa Barangay Bangka-Bangka, kay Tay Alon, kay Naijo, mayad niya timprano.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, diretso na tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Ang balita ngayon pong araw na Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po mga kabayan, mga katropa, ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvatus. Sa detalye ng ating pong mga balita, Balitang Nasyonal. Handa na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na ihahatid nga po ngayong araw sa harap ng pinagsamang sesyon, joint session ng mababang kapulungan, House of the Representatives, at ganoon din po ng Senate na po'y gaganapin sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ito pong kahapon, kagabi, mga kabayan, katropa, Linggo, naglabas ang Pangulo ng isang 23 segundong video na nagpapakita po ng kanyang rehearsal para sa inaabangang talumpati. Rehearse na po ang Pangulo kagabi, mga kabayan, mga katropa, ha? Nagbahagi rin po ang Presidential Communication Office o PCO ng mga larawan ng huling paghahanda ng Pangulo bago ang taunang ulat sa bayan. Ayon po sa Malacanang, nakatuon ang Pangulo sa final preparations upang maihatid ang kanyang mensahe sa sambayan ng Pilipino at sa mga mambabatas. Sa isang interview, sinabi po ng Pangulong Marcos na bibig

0: Ibinigyan din niya sa kanyang sona ang mga pangunahing nagawa at tagumpay ng kanyang administrasyon mula nang ihatid niya ang kanya pong nakaraang State of the Nation address. Inaasahan din niya tatalakay ng Pangulo ang direksyon at mga prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod pang mga buwan. Mahigit sa 21,000 pulis naman ang ipapakalat naman ng Philippine National Police bilang bahagi ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation address nito ngang si Pangulong PBBM. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na kumpleto na nila ang security protocol at isinasagawa na lamang ang phased deployment ng mga pulis para sa mga lugar na nangangailangan daw po ng mas maigpit na pagbabantay. Sinabi pa ho ng PNP Chief na handa ang kanilang hanay upang tiyakin ang seguridad ng mga opisyal, panauhin at maging ng publiko habang isinasagawa nga po ang SONA. Pinayuhan naman niya ang mga pulis na panatilihin ang tinatawag nilang maximum tolerance sa kanilang pong paggampan, sa kanilang pong mga tungkulin. Diniling din niya sa mga grupong magsasagawa naman ng kabila o kabi-kabila mga protesta na makipagtulungan daw po sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Dagdag pa ng pambansang kapulisan, wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA. Gayunpaman, nananatiling naka-alerto ang buong hangin ng kapulisan upang agad tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert status na rin ang hangin ng kapulisan sa Metro Manila. Magpapatupad din daw po ng mas maigpit na gun control measures ang PNP. Samantala, magkakaroon din po ng no-fly zone at no-drone zone sa ilang lugar, kabilang ang paligid ng batasang pambansa kung saan isasagawa ang talumpati ng Pangulo. Tatlong grupo naman din ang binigyan ng paintulot ng Quezon City Government na magsagawa ng mga rally sa Commonwealth Avenue. Ito ang grupo ng bagong alyansang makabayan, San Lakas at Better Brighter. Nananawagan naman ang PNP sa mga organizer ng mga protesta na nabantayan ang kani-kanilang mga hanay laban sa mga posibleng demonong manggulo. Iniutos din ng PNP Chief sa lahat ng mga pulis na nakataas sa seguridad ng SONA na gumamit ng body-worn camera at iba pang recording equipment upang matiyak ang pagiging transparent sa kanilang mga operasyon.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Ikaw katropa, handa ka na ba sa SONA?
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Ano ba ang inyong mga inaasahang magiging ulat ng Pangulo?
1: Ito ang Exciting Babies!
0: May pagkakataon ka katropa, harap-harapan. Ano ba ang mga nais mong sabihin kay PBBM?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niya na tinaman po sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:40 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Karagdagang balitang national pa rin po tayo, mga sir and mama. Ibinida na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yung po mga pangunahing programa at tagumpay nito sa mapaglaban din mo sa kahirapan. Pagpapalakas ng human capital, proteksyon sa mga sektor ng nangangailangan, at pagtugon din mo sa mga kalamidad. Ginawa po ng DSWD ang pahayag bago pa ang ikalimang sona ni Pangulong PBBM. Isa sa mga pangunahing programa ng ahensya ang Walang Gutom Program, kung saan nagbibigay ang pamahalaan ng 3,000 buwan ng food credits para doon po sa mga pamilyang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa ngayon, nasa humigit kumulang daw po sa 600,000 na pamilya na ang kanilang o ang nakikinabang sa programa. Target naman daw po ng naturang ahensya ng gobyerno na maabot ang 750,000 food poor, food poor household bago matapos daw po ang taon, upang mas maraming pamilya daw po ang nangangailangan ang matutulungan o matulungan. Bahagi rin daw po ng programa ng programa ang Walang Gutom Kitchen, na nagbibigay daw po ng mainit at masustansyang pagkain sa mga Pilipinong nakararanas ng gutom. Sa kasalukuyan, may mga operasyon na ito sa Pasay City, Cebu at Zamboanga City, kung saan mahigit daw po sa 300,000 pagkain na ang kanilang naibigay. Samantala, pinalalakas din daw po ng DSWD ang Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4Ps bilang bahagi ng pamumuhunan sa kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Ayon po sa naturang ahensya, nasa 1.6 na milyong household beneficiaries. 1.6 na milyong household beneficiaries na raw po yung nakalabas sa programa matapos makitaan ng pagbuti ng kanila pong kalagayan. Tumutulong rin daw po ang DSW sa mga mas nangangailangang sektor. Kabilang dito ang tulong para sa mga pamilyang nag-aalaga na mga batang mayroong kapansanan, mga batang ina at biktima ng online sexual exploitation. Ramdam mo ba, katropa, yung mga binabanggit ng DSWD

0: bus daw pong nangangailangan?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Tanong lang. Pilipinas. Samantala mga kabayan, mga katropa, 43 minutos. Makalipas na po ang alas 4 na nga umaga. Dami yung kumunutang noo. Ay, kumunutang noo. Napasana all na lang. Doon sa mga binabanggit ng DSWD.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala sa atin ang pong balitang international. Ito, abay, isang Russian drone ang pinabagsak daw po ng isang Romanian fighter jet matapos umunong pumasok sa airspace ng bansang Romania. Mariinkindira ng bansang Romania ang sunod-sunod na paglabag sa kanilang airspace na bahagi rin ng teritoryo ng NATO at European Union. Ayon sa Romanian Defense Ministry, napigilan daw po ng Romanian F-16 fighter jet ang isang, yan o, yan ang Russian drone na. Mga kabayan, mga katropa, sa bahagi daw po ng Black Sea nitong linggo. Nabatid na, na ito na ang ikatlong drone na pinabagsak ng Romania sa loob lamang ng 3 araw. Matapos ang ilang insidente ng pagpasok ng mga Russian drone sa kanilang airspace. Ang Romanian ay membro po ng NATO at may share border sa bansang Ukraine na patuloy na nakararanas ng mga pag-atake mula sa bansang Russia. Ay naman kay Romanian President Nicușor Dan, hindi katanggap-tanggap ang paulit-ulit na paglabag ng Russia sa kanilang airspace. Aniya, seryoso nilang tinututukan ang mga insidente kasama na ang kanilang mga kaalyado. Sinabi naman ng NATO na patuloy pa nilang iniimbestigan ang detalye ng pinakahuling insidente. Patay naman sa mga otoridad, ligtas na napabagsak ang drone sa layo humigit kumulang 12 kilometro mula sa baybayin ng bayan ng Sulina sa Romania, sa bahagi ng kanila pong territorial waters. Mula na magsimula ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakapagtala na po ang bansang Romania ng 33 insidente ng Russian drone attack sa kanila pong airspace. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang Moscow tungkol sa naturang insidente.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Hindi naman sila ang target, dumadaan lang sa kanila. Airspace. Itong mga drone ng Russia. Laki pala ng drone, akala ko yung drone na yung diyalo lang. LC. Ayan, yan ang Russian drone. Propelled. Mukha rin pala siyang ano? Mukha rin pala siyang jet plane na maliit. Yan pala yung tinatawag na drone. Sorry naman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pag tumadaan yan sa air o doon sa airspace ng bawat bansa, may paglabag na naman doon, ha? Doon sa safe airspace. May mga ganun eh, mga safe airspace. Pwede ka naman doon kung commercial flight o kaya coordinated military operation. Dadaan ka lang sa bansa. Hindi naman ang target mo. Pero itong drone, kasi pag pumalpak ito, bumagsak doon sa mga marataong lugar. Eh. Diba? Hindi naman po lahat ng mga drone ay 100% kontrolado ng kung sino po nagpalipad niyan.
1: Ito ang exciting bit!
0: Umapalag yung mga bansa na dinadaanan itong Russian drone. Kasama na nga ito pong bansang Romania.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, natitiman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Tandaan po, Santon Vitamin C. Pumasa po ito sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Gaya ng pagpapalakas ng bansang Romania sa kanila pong airspace, dapat ganito rin tayo magpalakas ng ating immune system para lahat ng mga nagbabanta na sakit na maaari pong pumasok sa ating pong katawan, nasasangga na agad ng ating pong immune system.

0: ikaw katropa, palakasin mo ang iyong immune system araw-araw, ha? Araw-arawin mo ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 49 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Dakoy naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Ngayon na po natin ang balita ni Katropang Dennis Chua. Oo, unayin mo natin kay balita kay Katropang Ray El Garanga. Feeding program para daw po sa mga estudyante. Pili ba ito? Basta mga estudyante na dyan sa bayan ng Soproy niyo Espanyola. Inilunsad daw po ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Katropa natin sa balita niya ang Ray El Garanga. Report live. Trapang Ray. Trapang Ray.
2: Inilunsad ng Soproño Espanyola Municipal Police Station ang feeding program sa mga mag-aaral ng Tagbabalat Elementary School kung saan tumatayang nasa 76 na mga estudyante ang nabigyan ng masustansyang pagkain habang ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng otoridad sa inalim ni Police Lieutenant John Bebe Daacob kasama ang pamunuan ng eskwelan sa pauna ni Principal Rowena Panula. Samantala, ang layunin naman nito ay para labanan ang malnutrisyon, tulungan ang kalusugan at paglaki ng mga bata at hausayan sa kanilang kakayahan sa pag-aaral. Yan ang balita atin sa inyo ng Sista Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sista Pain mula rito sa 93.6 Jackson, Palawan. Real Grand Accepter News. Report
0: salamat at katropang Ray. Pero mayroon pala akong nakausap na taga basta social worker ito. Mga kabayan, mga katropa, yan daw po mga minsanang sinasabi daw feeding program. Hindi daw po feeding program ang tawag niyan. Pakain lang. Kasi ang feeding program daw po, meron po siyang duration. Yun pong ginagawa ng mga DSWD, feeding program, yun ang tinatawag na feeding program. Meron pong panahon, kinakaraan, may duration. Pero yung mga minsanang pagpapakain, hindi po rin po matatawag na ano yan, feeding program. Nagpakain ka. Nagpakain lang. Kasi kung target mo, eliminate ang pagkakaroon ng malnutrition doon sa isang lugar, isang komunidad, mga kabayan, mga katropa, kinakalaan mo talaga nung plano. Meron duration. May panahon kang ilalaan. Kasabay na po ng monitoring yan. Ito, nagpakain lang. Nagpakain. Ano ba yung English na pagkain? To feed. Tama ba? Yung General Rene Boy. Feeding nga, feeding program. So, nagpakain na nga sila. Pero yung talagang programa to eliminate the malnutrition, parang hindi saklaw ito. But anyway, di ano pa rin, good job pa rin doon sa nag-conduct nito. Alala ko lang, kasi nalibit kasi daw silang nakakarinig, yung mga social worker, hindi ko lang sabihin kung saan, ano ito. Yung mga feeding program, sabi lang, ilang beses kayo nagpakain? Isa lang. Hindi po yung feeding program. Nagpakain lang kayo. Yung feeding program ko may duration. 2 months, 3 months. Pinakamatagal lang po, 6 months. Yun daw po yung feeding program. Pero yung once ka lang na magpakain, hindi po program yun. Feeding ka lang. Nabanggit ko lang po, mga kabayan, wala naman akong sinasabing ano, ha? Nabanggit ko lang, naalala ko lang po. Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa, alas 4.53 po ng umaga. Samantala, sikat na content creator. Yung kape at ano ba yung tatawag nila dito? Kapit gatas. Sila Coffee at Sun. Spotted daw po sa bayan ng Rizal, Palawan. Ano kayang ginagawa doon? Kakatropan din is, ano ginagawa dyan sa bayan mo, ha? Alamin nga natin kung ano ang pakay ng dalawang ito mula kay Katropan Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
3: Mahihirap ng government municipio ng Visayas ng mga panalinis din na Coffee and Son may tinuturing na home of doubt o home of doubt na ito and thought basit capital o Palawan sa Rizal. Palawan ayon sa Jerry San, isang karangalan pagdating ng mga bisita sa bayan at umaasa silang maging isang hindi malilimutang karanasan ang paglalakbay ng mga ito sa Rizal. Inihikayat naman ang mga panahon na tuklasin ang nakakamangang tanawin, madamang mayamang kultura na makatutubong taot ba ito at makasantunay na diwa ng pagiging isang Rizalenyo habang naglilibot sa komunidad. Lagdag pa ng lokal na pamanaan na way mapuno na authentic adventures meaningful condition ang pananatili ng mga ito sa Rizal, Palawan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Santos Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, there is 2 XFM News.
0: Maraming salamat, Katropa nga Dennis. Imbitado naman pala, ang LGU to showcase yung cultural heritage ng ating pong mga kababayan dyan sa bayan ng Rizal. Well, naman. Dahil nga sikat naman kasi, nailalabas naman nila sa kanilang mga page, sa kanilang mga pinupuntahang mga lugar. Makahakot pa rin po ng bisita dyan sa bayan ng Rizal. Ay, samantala, 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, criminal liability at criminal responsibility ng mga menor de edad ipinaliwanag ng mga otoridad sa isinagawang simposium ng mga kabataan sa bayan ng Taytay, Palawan. Ito mga programang dapat ngayon binibigyan din ha. Alamin po natin ang mupang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belia Mucha.
4: Live report! Live!
5: Upang mapalawag ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan at pananagutan sa ilalim ng batas, nagsigawa ang Taytay Municipal Police Station ng isang simposyong upo sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, kamakailan sa New Guinlo, Covered Court, Barangay New Guinlo, Taytay, Palawan. Dinaluhan ng mga mag-aaral ng New Guinlo National High School at kanilang mga magulang ang aktividad na pinangunahan ni Police Master Sergeant Ruby Ann Resoneve, Assistant Women and Children Protection Desk, PNCO, sa ilalim ng pamuno ni Police Major Marvin Estigoy, ang Chief of Police. Sa isinagawang talakayan, ipinaliwanag ang mga provision ng RA 9344, particular ang usapin ng criminal liability at criminal responsibility ng mga minor de edad. Biniyagdiin din ang kahalagahan ng pag-unawa sa batas upang makaiwas ang mga kabataan sa mga sitwasyong maaring humantong sa paglabag sa batas. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, malagang katuwang ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak upang maging responsabling mamamayan at makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may disiplina at paggalang sa batas. Bahagi ang naturang simposyong ng patuloy na kampanya ng Taytay Municipal Police Station sa pagsusulong ng legal awareness, pagpapatibay na ugnayan sa komunidad at pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang pamayanan. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus Katropa. Mula rito sa bayan ng El Dito, Panawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
4: Ito ang Exciting Belia.
0: Maraming salamat, Katropa ng Belia. Bago sa susunod na balita, good morning muna, Ma'am Jenny Bahudin at good morning kay Sir Robert Enriquez. Samantala, Puerto Princesa City Government naglabas naman ng gabay sa pagbubukas ng Land Bank Piso Plus account. Katra pa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
4: Live report! Live!
6: Naglabas ang city government ng step-by-step guide para sa mga beneficiaryo ng grant na kailangan magbukas ng Land Bank Piso Plus account. Ayon sa City Information Office, layunin ng gabay na matulungan ang mga aplikante sa tamang proseso ng account opening upang maiwasan ang aberya at pagkantala sa pagverifika ng kanilang aplikasyon. Kabilang sa mga nakasahod sa gabay, ang mga kinakailangan dokumento, tamang paglalagay ng personal na impormasyon, pagpili ng servicing branch at mga hakbang na dapat gawin sakaling maibalik o ma-recheck ang aplikasyon. Pinayuan din ang mga aplikante na basahin mabuti ang bawat detalye bago isumiti ang kanilang aplikasyon upang maging maayos at mabilis ang proseso. Samantala, muling nagpaalala din ng city government at land bank sa publiko na huwag ibahagi sa sinuman ang kanilang password, one-time password o OTP at mga sagot sa security questions. Iginit din na tanging ang opisyal na land bank mobile banking app lamang ang dapat gamitin sa pag-apply at hindi kailangan hihingi ng land bank o ng pamalapalusot ang password o OTP sa pamagitan ng chat, text, message o comment section sa social media. Kahapon naman, katropang Ali, ilan sa ating mga kabarangay ang dismayado dahil yung kanilang national ID ay hindi magamit sa usapin na ito at marami ang kumukuha ngayon ng barangay ID dahil meron itong signature. Yung national ID kasi wala nang signature kaya hindi tinatanggap. Pahawagan nila, sana maayos ito ng land bank. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Kacho Panga Mike. Samantala, lalaki na planong magreklamo laban sa isang bar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Di na raw niya itutuloy. Patropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
4: Live report. Live.
7: Hindi na itinuloy ng lalaking lasing na plano sanang magreklamo matapos itong magbayad para ilabas ang babae. Ayon kay Tom, maabala kung magre-reklamo pa ito laban sa painuman na ilabas niya rin ang kanyang saloobin at sa tingin niya okay na rin yun. Kung matatandaan, lasing nang dalhin sa PS1 si Tom kasamang isa pang lalaki matapos silang masangkot sa gulo na nagkasipaan hanggang sa nagkabasagan pa ng bote sa nasabing painuman. Nakalabas na rin si Tom at plano nang magpatuloy sa kanyang trabaho. Iyan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik sa kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Manghihibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Oras po natin, mga kabay, mga katropa, isang minuto. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
8: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit. Dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
13: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: Symptoms persist, call your doctor.
15: Bili sa mabutika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang po dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO. Muringa, mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uli na sakit.
20: Para sa mga lalaking digasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido na kakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas digasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking digasin.

0: Sigurado ka dito sa Don Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas mahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffinex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, ilumi at namnamin. Ang health benefits na kagdan nito. Sandown Coffinex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffinex. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Po, TSL Komplikado, Balog Antike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun na sa isang kape na hinahanap ko?
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: XFM.
10: Mga katropa, XFM.

0: Ding!
1: Oras sa mga kaboy, mga katropa, 7 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kaboy, mga katropa, dire-diretso pa rin tayo sa ating pong mga balita. Puntahan muna natin si katropa ang Kuya Tatoroni. Mula sa ospital ang Palawan at Police Station 1. Kamusta kaya ang naging magdamag? Alamin natin, katropa ang Kuya Tatoroni. Good morning!
3: Report. Live. Yes, good morning katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin ang ospital ng Palawan kanina ang hating gabi. Isang si alias Ray, 20 anyos ang na-aksidente katropang Ali sa may bahagi ng Barangay Salvacion. At base sa medical record ng ospital ng Palawan, pawi na sana ito sa Barangay Maoyon na kung saan nga na-aksidente sa may bahagi ng Salvacion. Nagtamo ito ng sugat sa paa at bali sa kaliwang binti. At base dito katropang Ali ay may brace na ito sa kanyang bahagi ng leeg dahil sa kanyang pagka-aksidente dito ay nag-overshoot. At pinaniwalaan ito ay nakainom katropang Ali. Sa ngayon ay nasa ospital pa ito at naka-admit itong si alias Tre na taga Barangay Maoyon. Sa ibang balita, isang 46 anyos naman na taga-residente ng Barangay San Miguel ang di man ay pinagtripang bugbugin sa ibahagi ng Rizal Avenue kaninang pasado alauna ng umaga ngayong madaling araw. Nagtamo ito ng kanyang pasa sa katawan. At ay ninda nito katropang Ali ang sikmura matapos itong pagtripa naman sa ibahagi ng Rizal Avenue. At isang minor de edad naman ang naiulat na nasaksak sa ibahagi ng Erawan na nagtamo ito ng saksak sa likod katropang Ali. Hindi lang naibigay ang iba pang detalye. Samantala dito sa Police Station 1, payapa nga buong magdamag. At update natin yung nangyari na silaksak diyan sa bahagi ng Hagedon Road. Ngayong araw ay nakatakdang i-inquest ito katropang Ali at sa kasong pananaksak diyan sa bahagi ng Hagedon Road, Barangay San Pedro. Yan ang mga pinbalita mula dito sa Police Station 1 at siyempre good morning kay Police Corporal Wilba ang ating police officer at siya ang ating natanungan ngayong umaga. Live mula dito sa Police Station 1, hati sa atin yan ang numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito yung mabibili na sa mga butika malapit sa lugar nationwide para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako ang katapang ko ito, XFM News.
2: Ito ang exciting news.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Tatoroni. Samantala, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Shoutout muna, Sir Alan Lamera. Thank you very much sa panonood at pag-share ng ating pong palatuntunan. Good morning din kay Ma'am Yeda Capia. Samantala mga kabay, mga katropa, sa iba pang balitang lokal, rank number 1, most wanted person sa Mimaropa region, naaresto sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
4: Arrestado ang rank number 1, most wanted person sa Mimaropa region sa ikinasang operasyon ng kapulisan sa barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan itong Biyernes, July 25, 2026. Kinilala ng Palawan Police Provincial Office ang suspect na si alias Jeep, 38 years old, may asawa, self-employed, residente sa naturang barangay. Pinangunahan naman ng Rizal Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Regional Intelligence Unit 4B Palawan Intelligence Team, Palawan Provincial Intelligence Unit 1st, Palawan Provincial Mobile Force Company, at Rizal Maritime Law Enforcement Team. Ayon sa mga otoridad, na arrest ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding Judge Pampilio Ted Salas Jr. ng Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan para sa 10 counts na kasong qualified rape na walang inirekomendang piyansa. Samantala na sa kustudya ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus, Copemix ang kaping 66 sa bitumina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, Katropang Gadani. Samantala, pagpapatayo naman din muna ng overpass bridge sa Nara, Palawan. Malapit na rin matapos. Saan ba ito sa bahagi ng Nara? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
5: Mga
0: lapit na umanong matapos ang ginagawang overpass bridge sa barangay Paracan Luz, Nara, Palawan, kung saan makikita sa mga larawan at video na pinost online na ay halos ilang araw na lang daw ay ito ay magagamit na. Napatid na ang paglalagay ng nasabing proyekto ay para magbigay ng ligtas na daanan para sa mga mamamayan, lalo na sa mga estudyante na tumatawid. Ganun rin upang hindi mag-abala sa daloy ng trapiko. Samantala sa ngayon, umani ang samutsaring reaksyon at positibong komento mula sa publiko ang proyekto ng pamahalaan, lalo't maiiwasan na ang anumang insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray El Gran, XFR News.
2: Ito ang Exciting Babies.
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, DOH nagsagawa naman po ng TV active case findings sa Taytay District Jail. Katropa natin sa balita niyan, Delia Bucha.
2: Live report.
5: Nagsigawa ng active case finding para sa tuberculosis ang Department of Health, Mimaropa Center for Health Development sa BJMP Taytay District Jail bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya laban sa sakit at pangangalaga sa kalusugan ng mga jail personnel at persons deprived of liberty o PDL. Isinigawa ang aktibidad sa pagtulungan ng Philippine Business for Social Progress o PBSP kung saan sumailalim sa chest x-ray screening ang mga jail personnel at PDL. Pinangunahan naman ng RCG Premier Foundation Incorporated ang pagsusuri upang matukoy ng maaga ang mga posibleng kaso ng tuberculosis. Ayon sa BJMP Taytay District Jail, layunin ng programa na mapalakas ang pag-iwas at pag-control sa TB sa pamamagitan ng maagang pagtukoy at agarang pagpapagamot sa may sakit nito. Inaasahan ding mababawasan ang mga panganib ng pagkalat ng sakit sa loob ng pasilidad at mapanatili ang ligtas at malusog na kapaligiran para sa mga kawani at mga PDL. Bahagi ang naturang inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng BGMP at mga katuwang na ehensya na isulong ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa loob ng pasilidad ng kulungan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Salamat, Katropang Belia. Samantala, ikasyam na balayong tree planting festival. Ito po nakaraang Sabado ay naging madagumpay daw po. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Live report.
6: Naging matagumpay ang kasyam na balayong tree planting and nurturing festival na ginanap sa Balayong People's Park sa Puerto Princesa City noong araw ng Sabado. Ayon sa City Information Office, ito ay pinangunahan ni Mayor Celo Pairon kung saan kanya binigyang diin sa kanyang mensahin. Ang Balayong People's Park ay isang tunay na community park dahil ang mga punong balayong nito ay sama-sama itinanim ng iba't ibang sektor ng komunidad. Sa kanyang talumpati, hinihikayat din ang alkalde ang mga nagtanim ng puno na regular na bisitahin at talagaan ang kanilang mga itinanim, na mahagi rin ang pamalang pangusot ng organic fertilizers bilang suporta sa nurturing activities. Isa rin sa mga bagong hakbang na inihayag ni Mayor Pairon ang paglalagay ng geotagging sa lahat ng mga punong balayong upang mapadali itong mahanap sa pamagitan ng Google Maps. Kahit pa nasa ibang lugar o bansa ang nagtanima, ibinahagi rin ng alkalde ang kanyang plano ng lungsod na magtayo ng white corridor, yellow corridor at violet corridor bilang bahagi ng pagpapalawak ng mga green spaces sa Puerto Princesa. Kasabay ng pangarap na maitampok ang Balayong Tree Planting and Nurturing Festival bilang isang pandaigdigang pagdiriwang na mahintulad daw sa Sakura Festival ng Japan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng barangay, mga kawali ng lokal na pamahalaan at ng government organization at maraming iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golder Baltira, tumutulong para maging maayos sa pangaramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. 17 minuto, makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, lalaki, sinaksak sa tiyan dyan sa bahagi po ng Barangay San Pedro. Labas naman loob, pasintabi sa mga nag-aalmusal. Katropa natin sa balita niyan, Girly Cadasio.
2: Live report. Live report.
7: Lumabas ang lamang loob ng isang lalaki matapos masaksak sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan sa Hagedorn Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon sa tropa ng anti-crime, nadatna nilang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang biktima na nakalabas ang lamang loob sa dahil sa tinamong sugat. Kinilala ang lalaki na si Ace habang ang suspect naman ay si Joss. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo umano si Ace sa bahay ng kanyang kapatid na si Army na nasa impluwensya ng alak at nagpupuminit na makapasok sa bakuran. Ayon sa salaysay ni Army, naglabas umano ng kutsilyo si Ace, kaya nagkaroon ng agawan ng patanim sa pagitan nila at nasugatan ito sa kanang kamay niya. Sa gitna ng kumosyon ng magkapatid, kakuha naman ni Joss, live-in partner ni Army, ang kutsilyo kay Ace at nasaksak ito sa bahagi ng tiyan. Agad na isinugod ng Hero Ambulance ang biktima sa ospital habang inaresto naman ang suspect at dinala sa Police Station 1. Nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang motorsiklo ng biktima at ang dalawang kutsilyo bilang ebidensya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing krimen. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Girly. Samantala, Pideg, Palawan. May bago na raw pong team leader. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
8: May bago ng team leader ang Pideg Palawan. Ito ay si Police Colonel Alfred Arturo na galing ng NCR, habang si Police Major Eli Condrado naman na kanyang pinalitan ay mapupunta sa NCR. Magpapatuloy ang trabaho ng Pideg Palawan ukol sa panuhuli ng mga involved sa illegal na droga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas ang nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, sa uling bukso ng ating po mga balita ngayong umagang ito, halos 130,000 pisong halaga ninihinalang uncertified products yun daw pong nasamsam dito sa lalawigan ng Palawan. Sino kaya ang nagsamsam nito? Alamin po natin sa balita ni Katropang IC Pacaldo.
2: Live report. Live report.
9: Nasamsam ng Regional Monitoring and Enforcement Team ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang nasa 368 na hinihinalang uncertified products na nagkakahalaga ng mahigit 129,000 pesos sa isinagawang province-wide monitoring at enforcement operation sa lalawigan ng Palawan. Sa Kabuan, nasa 92 na establishmento ang ininspeksyon upang tiyakin ang pagsunod sa mga batas sa fair trade. Naglabas din ng DTI na 8 notices of violations laban sa mga negosyong nagbebenta o nag-aalok ng mga produktong walang PS mark o ICC stickers. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaya sa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
2: Ito ang exciting.
1: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, ang oras po natin, mga kabay, mga tropa, sa buong Pilipinas, ay garap na pong 21 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabay, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa ating premium D3 Coffee Mix. Ganon din po ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At ang ating naman pong mild coffee na Santon Plus Coffee Mix. Samantala mga kabayan, mga katropa,
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alamin muna natin na magiging tayo ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Lunes. Mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin mula sa DOST Pag-asa, si Sir Aldras Aurelio ay yung ating pong makakasama. Medyo loading lang sila. Ang hirap ng signal ngayon, ha? Mga kabayan, mga katropa,

0: Wala na sa ano, yung signal. Bali, mamaya na lang po, mga kabayan, mga katropa, sa susunod na programa. Ay, samantala, mga kababayan, 23 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maraming salamat muna doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na nakatutok na po sa ating pong programa, ha? Kay Ma'am Luz Dacod de Vera, shoutout muna. Good morning, Ma'am Luz. Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. At siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang nagatid po ng mga balita at impormasyon at ng bulahaw sa inyo pong umaga, mga kabayan, mga katropa. Ako naman, katropa nga Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga sir at mga mama. Magandang umaga na Pilipinas.
1: Narini ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas.
2: XFM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Pari, tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyo ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paig tingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sana po ni Doc Remilito Uy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkules. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algy Bakla. Doc, malusog na araw po.
7: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
6: Ayan. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong programa, ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ni about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na iyo po nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung ligyan ka masala yung po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din ha dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta yung nagdok ating mga avid listeners? Kumusta ang inyong kalusugan?
7: Kumusta ang okay sila?
6: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan ha.
7: Oo,
6: grabe yun. Oo. Taas ang ano ngayon.
7: Tumataas ang gasolina at ang krudo ngayon.
6: Maraming mga nakakapagpa-stress sa atin na samot-saring mga bagay.
7: Lagi ko nababasa ng mga regulation para magbawas ng paggamit ng krudo.
6: Eh, saktong-sakto to, Doc. Sa mga mahilig magbisikleta, mahilig ka tumakbo, ayan.
7: Uh-huh.
6: Yan na lang, yung pinaka-pangtipid natin, ha?
7: Parang panahon ng pandemic na, na marami nagbibisikleta.
6: Oo.
7: Kaya yung panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Mm-hmm. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow.
6: Mm-hmm.
7: Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong krisis na nga, magkakasakit pa.
6: Nako.
7: Okay. Ano kaya nangyayari?
6: Oo. Sa mga katropa, mga kababayan natin, see to it, ha? Na nasa malusog tayong kalagayan, ha? Para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, no? Makakatulong tayo in any way possible na pwede natin pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha? Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha? Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento kaya ng ating pong Ultimate Trio.
7: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold, mm-hmm, na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal, mm-hmm, medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C

0: natin ng husto.
1: Eh, mga ganun.
0: Oo, hanggat maaari. Na yung iba, diba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila. Ano? Eh, tinitiis na lang.
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So, dapat ano, dapat tayo ay nakafocus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. Grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila simpleng simpleng pagbaba lang ng dugo. Yun pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work, na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nag-take ng any medication or supplement, tapos ang diet niya more on kung anong nabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Tama, oo.
1: Ang problema, magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin na magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh, kasi mo lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simple as possible, Doc, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang ating pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede nating maingatan ang ating pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na o kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo magpa sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario eh. Okay. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Doc. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan eh.
0: Oo.
1: So, ibig sabihin,
0: kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Panagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi makasusunog
0: yung
1: bahay mo. Yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Yan ah. Nakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron pa sabihan, Doc, di ba? Na, maigi pa yung maagap kesa yung masikap.
1: Daig ng maagap, masikap.
0: Ang masikap. Kaya, syempre,
1: wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang,
1: Iba rin yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, yung mga karamdaman, kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan, ha?

0: Yan, nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod, ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day, ha? Just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. Yung mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan ng ating pong pangalan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis, wala siyang harmful chemicals or anything na makaapekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit, may gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas natin nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: At sa mga sumaka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old VFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. Pabili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Ang health information po nito nahinid sa rin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc. No? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na mga lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yung nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan. Ha? At yan po ay napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name niyan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa o malunggay ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Kasimula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: ay merong tinatawag ng medicinal properties.
0: Oh.
1: So, mula pa noong unang panahon ay ginagamit na moringa ng mga traditional healers until now.
0: Mm-hmm.
1: Nakita na nito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng Santon Plus Gold o yung mga produkto natin, mm-hmm, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nasasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano baka nutritious itong moringa na ito?
1: Just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kumpleto. O, ang protina niya, ha? Ito, minsan di tayo makapaniwala.
0: Mm-hmm.
1: Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, mm-hmm, minsan, hindi nyo alam yung yogurt,
0: mm-hmm,
1: walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa,
0: may malunggay dyan sa bakuran nyo.
1: May protein ito. Oo, sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan, beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, mm-hmm, carrots.
0: Yes, oh.
1: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe! Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, kumuli spinach yung, pinupost natin. Ano? Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana, saging. Alam niyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi magpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Na doon sa mga compound na yun, yung isothiocyanate, yung moringin, ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin.
0: Mm-hmm.
1: Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Mm-hmm. Kasama yan sa metabolic syndrome eh. And also, meron pa siyang antimicrobial property.
0: Mm-hmm.
1: O, isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol.
0: Mm-hmm.
1: Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
0: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung nagawa na ano, ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Mm-hmm. Meron din yan sa sibuyas.
0: Yes,
1: okay. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
0: Garlic, yan.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao.
0: Sa tao.
1: O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko ito binabanggit, yung chlorogenic acid.
0: Mm-hmm.
1: Na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na nakukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids,
0: mm-hmm,
1: na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids,
0: mm-hmm,
1: especially doon sa dahon,
0: mm-hmm,
1: mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow.
0: Oh.
1: Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature,
0: mm-hmm,
1: nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon, mm-hmm, na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
0: Tama,
1: oo. Oh, kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
0: Naninilaw na.
1: Naninilaw na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, mm-hmm, yung beta-carotene niya. Yeah. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, mm-hmm, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-i-invento lang, mm-hmm, no? Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemicals, ano nagagawa sa katawan na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbuboost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced vegetables sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito yung tinatawag na ito, common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung itatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran. So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito. Baga, hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalo-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, Doc, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan. Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa ating pong true foods, minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Minsan naman, halos wala na tayo nakukuha ng sustansya mula dito.
1: May mga may mga procedure na ginagawa, mm-hmm, sa mga natural extract,
0: mm-hmm,
1: mga substance na sama, tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mm-hmm. naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya, yun yung question. Napakita ba kaya natin yung extract ng, yung, ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay, eh, kinain natin, tapos paglabas, buo pa rin, parang hindi natunaw.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung problema.
0: Yan.
1: Kasi very tough ang, ano, matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang, ako, sa mga studies natin, sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay, either in dried form, mm-hmm. yung air dry, mm-hmm. Extract, or juice, at saka yung ginagawa ng nasa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure. Mm-hmm.
0: Standardized extract.
1: Standardized extract. Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron, diba? 50 milligram. Mm-hmm. So, anong equivalent niyan sa fresh moringa?
0: Mm-hmm.
1: Napakalaki ng, napakalayo siya ng buhat, oo. Na pwede natin pakinabangan yung extract na yun sa isang capsule. Kaya nga, I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa masasabi mo minsan na, bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold, hindi naman yun gamot, eh, ba't parang gumagaling yung sakit?
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi yun ang mekanisimo po na eh, healing.
0: Mm-hmm.
1: Sa healing, ang katawan na nagpapagaling.
0: Yes, oo.
1: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you.
0: Mm.
1: Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Ah, kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng ano, calcium.
0: Mm.
1: So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing in the body. Oh, yun yung nagagawa.
0: Kaya kailangan i-provide mo lang
1: yung
0: tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
1: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. Mm-hmm. So, wala na siya. Mahina na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, eh baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang ano, kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes, alam mo ang majority of answer, lifestyle change. Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
0: Tama po.
1: Diba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika.
0: Mm-hmm.
1: O, din ang mangyayari. So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano?
0: Mm-hmm.
1: Meron ba tayong simple knowledge kung paano natin nahandlangan ito? Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. Ano?
0: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa ating pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na ating pong iniinom, yung ating favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamotin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan? through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin, ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
1: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin. Kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal, wala, namamatay din ang tao. Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung ano, yung previous, ano ba yung ano ng tao nung unang panahon? Bakit ang noon bihira yung cancer? Bakit noon bihira ang heart attack? Well, ngayon ang heart attack is number one, pumapangalawa yung cancer. At alam mo ba ang namumunang cancer ngayon based on latest survey?
0: Yes, no.
1: Worldwide, lung cancer.
0: Grabe.
1: Oh, lung cancer ang namumunang ngayon. I think because of the pollution, etc. Pero ang punto doon is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noong unang panahon. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. O kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproproseso na yun. Napaka-imposible nun. Kasi bumibili tayo sa market.
0: Tama, Dok.
1: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
0: Much better.
2: Oh. The secret of health.
0: Mga Dok, naman, napakabilis ng oras natin. Ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre. Maraming salamat. Sa Bisaya ang salamat.
0: Salamat din.
1: Sa inyong lahat, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho namin kapiling sa ating pagsasahing papawid mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapag-atid tayo ng mga kaalaman, mga sekreto at solusyon para sa ating kalusugan, dahil alam niyo naman na importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Ngayon sa muli, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa atin dyan, mga kabayan tayo na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa ating pong mga programa. Lagi po kami nga subaybayan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, ano? Para makalikom ng samot sa ringgalaman sa pag-iingat at pagkapalakas ng ating pong pangangatawan. Katumang natin ang Yes to Health. Sana po ni Doc Remy Litoy, ating pong CEO. Ito po yung code, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Sabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin, ang Panginoon na siyang tutulong, magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.

0: Magaling!
1: XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 sa alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines, City Government dilinaw na hindi mawawala ng 3,000 pesos cash aid kahit hindi makapagparehistro sa July 29.
3: Mas gawing practical po at madali ang pamimigay po ng ating mga assistants.
2: Lalaki nanakot umano gamit ang kutsilyo sa Puerto Princesa. Kaguluhan na kuha na ng video kahapon na umaga.
4: Gusto pa ka sa loob ng bahay, may komisyon na po nangyari bago siya lumabas.
2: Palawan, umaas ang mababanggit sa SONA ngayong araw ni PBBM ang mahalagang proyekto para sa lalawigan. Balita naman sa National, Caetano, maghahatid ng kontra SONA kasunod ng talumpati ni PBBM. Sa balitang international, isa patay, maraming sugatan sa pag-araro ng sasakyan sa naganap na gay parade sa Germany. At sa balitang sports, alas Pilipinas, nagtapos ang ikalimang pwesto sa 2026 C5 Cup.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay magsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, July 27, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay anong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din pong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales. At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, bago sa detalye ng ating mga balitang lokal,
6: Express Balita sa Umaga.
2: Sa mga meron pong alagang baboy, mga katropa, feeds para ho sa alaga ninyong baboy ang hanap. Narito na ho ang Uno Plus, feeds ho na merong kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong ho para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Aba, ito ho ay panlaban din sa mga sakit. Kaya para ho tiyak nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo. Sa detalye ng ating mga balitang lokal. Hindi na ho ng City Government ng Puerto Princesa na hindi mawawalan ng pagkakataong makatanggap ng 3,000 pesos na student cash assistance sa mga beneficiaryo kahit hindi sila nakapagparehistro sa itinakdang July 29. Ayon po kay City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Moncatar, target na maipamahagi sa buong Agosto ang ayuda sa lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paralan mula kindergarten hanggang grade 12. Land Bank ang napiling payout partner ng lungsod para sa distribution ng cash assistance.
6: Express, Express.
3: po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga parents po and guardian ng ating mga students na beneficiary ng ating student assistance program na ang land bank po ang napili natin bilang payout partner po para dito sa ating student assistance program. At nag-offer po ang land bank ng iba't ibang mechanism kung paano po natin ito ma-i-distribute sa ating pong mga kababayan.
2: Tinig ko ni City Information Officer Attorney Glyza Mungkatar. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malugay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin pag inupo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Kinumpirma na ba ng City Government na online lamang pagbubukas ng land bank account para sa 3,000 pisong student cash assistance ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Puerto Princesa at wala ng face-to-face registration sa mga sangay ng bangko sa lungsod. Ibig sabihin, hindi maaaring pumila pa sa mga bangko upang makapagbukas ng account para sa assistance sa mga estudyante. Maaaring gamitin ang mga magulang o guardian ang kanilang mga umiiral na eligible bank account habang ang mga wala pang account ay maaaring magbukas sa land bank app gamit ang valid ID at email. Magpapadala rin ng mga tauhan sa mga liblib na lugar upang tumulong sa online registration. Nilinaw din ang pamahalang panlungsod na hindi maaaring gamitin ang payroll, pension, OFW at 4-piece cash card accounts alinsunod sa pulisiya ng land bank.
3: Express, ng mga mabibigyan po. Ang goal po natin buong buwan ng Agosto masimulan at matapos po ang pamimigay ng ating student assistance. Ito pong response ng ating city government na idaan po siya sa ating payout partner, idaan na online. Ito po actually ay response din sa panawagan ng ating mga kababayan na mas gawing convenient, mas gawing practical po at madali ang pamimigay po ng ating mga assistance.
7: Yan po ang tinig ni City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Mungkatar. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
2: Balita sa Umaga. Ay, magkaiba yung panawagan. Magkaiba yung minabanggit ni Attorney Mungkatar. Ang sabi niya, yun daw ang panawagan para mas mapadali.
7: Mas mapadali.
2: Pero ang ingay naman sa social media, mas gusto cash ang ibigay kasi yun ang pag-abiyande, cash.
7: Pag-payout, gusto nila sa school na lang.
2: Ibibigay
7: na lang, cash talaga. Cash.
2: Yun ang panawagan eh. Kahit nung babasahin natin yung mga comment ng tao.
7: Yun ang gusto nila. Kasi Choy, ang hirap pala Choy sa online. Dahil yung national ID, walang perma, hindi tinatanggap.
2: Yun na ang problema na isa pa.
7: Kahapon, marami sa siksikan, tambak doon sa bahay ni Press Alex.
2: Grabe, ano?
7: Dahil doon siya nagagawa ng ID ng siksikan, nagpapa-ID ng barangay ID kasi may signature.
2: Yan ang gagamitin, di ba?
7: Yan ang gagamitin.
2: Oo, mabuti na lang. Oo. Pero matrabaho pa rin.
7: Ang dami.
2: Nadami pa yung barangay.
7: Oo, kaya nga.
2: Punta mo na, di ba? Kailangan mo ng barangay ID. Permado yun. Pagpaparegister mo online. Pending.
7: Sa dami pa naman.
2: Sa dami. Kaya tuloy, syempre yung iba na yung stress na. Hirap na nga bilang matanda ba? Bilang hindi sanay sa cellphone, ibang mga nanay. Mga bukid-bukid.
7: Paano kung gawin nila? Kaya naman sa, di ba, yung mga sa senior citizen, sa mga PWD. Kaya naman?
2: Kaya!
7: Dapat ganun na lang.
2: Yun na nga eh. Kaya naman eh.
7: Bakit hindi pa pwedeng gawin ganun? Pwede naman kahit magpunta sila doon, magsalita sila.
2: Hindi naman maawat, di ba?
7: Hindi naman maawat eh.
2: Pagka-allowance sa mga senior.
7: Tsaka mga ano, andun din naman lahat eh.
2: Andun sa harapan, di ba?
7: O,
2: diba?
7: O, dito gawin nyo na lang para madali.
2: Sige, para hindi na mahirapan yung tao. Kasi, pero minabanggit ni Attorney, yun daw ang panawagan online? Ni Attorney Mungkatar, ni CIO?
7: Siguro yun nakarating sa kanila.
2: Baka yun naman ang plano talaga nila. Baka nabanggit lang ni Attorney Mungkatar, ni CIO Mungkatar, na kunwari tao, pero sila rin para mapabilis din yung trabaho nila.
7: Pwede. Ito, alam mo, sabi nito, sabi ng isa, kainis lang wad, papila-pila pa, pangakuan national ID, yung pala hindi rin magamit. Hi!
2: Nakita mo na, di ba? Pero Choy, ngayong araw, dahil nga sa dami ng panawagan na mga magulang na gusto ay cash talaga, kasi namyan ka para ibigay cash, literal. Ngayon pala, e-cash ang nangyari.
7: Kaya nga.
2: Ang sabi ngayon ni...
7: Attorney?
2: Konsehal Bitoy Oliveros. After ng flag ceremony, ay kaya lang, ano ngayon, di ba?
7: Lunes ngayon.
2: Hindi, wala bang pasok ngayon sa mga paaralan?
7: 27th? Ay, kasi Sona.
2: Sona?
7: Meron.
2: Sa City Hall, meron.
7: Meron.
2: Okay, pagkatapos ng flag raising ceremony, kausap-usap kasi yan sila. So, ilalapit ni Konsehal Bitoy yung hinaing ng ating mga kababayan na mga magulang na gustong i-cash. Palagay ko ganito siya, Choy. Mangyayari at mangyayari talaga ito na i-cash or yung sa online.
7: Sa online.
2: Online, mangyayari yan. Pero hihirit ng cash, baka payagan pa rin ito yung iba.
7: Oo, palagay ko, yun na lang, ganun na lang. Kasi ipunin mo lang, patawag ka lang dyan na isang araw. Okay, halimba, bangkaw-bangkaw.
2: Yan.
7: Kaya naman, di ba sunod-sunod sa payout ng senior?
2: Ang bilis, di ba?
7: Ang bilis lang.
2: Oras lang, isang oras. Tapos na kagad yan. Kasama na yung ano doon, talumpati.
7: Talumpati. Magtalumpati kayo, sige na, okay na.
2: Kasi hawak na kagad ng tao yun eh. Bigay. Stab mo, bigay. Stab mo, ganun lang naman eh.
7: Kititingnan lang naman doon. Nakadakaano na yan eh. Galing deped yung listahan, di ba? Yung enrollees.
2: Yan.
7: Nandun na kagad eh.
2: Pwede mangyari ganun. Merong online, merong cash. Baka ganun ang baka payagan din eh.
7: Pwede. Yung mga hindi makakapag-online.
2: Yan.
7: Pwedeng cash na lang.
2: Halimbawa, yung mga malalayong signal.
7: Oo.
2: Malalayong
7: lugar
2: na mahina ang signal.
7: Oo. Doon sa mga, dyan sa may West Coast.
2: Lalo na, West Coast, diba?
7: Walang signal dyan eh. Ang hirap eh.
2: Tapos langugan, mangingisda.
7: Marupinas, yung mga...
2: Aroy, lalo na yan. Yung Pangangan, Marupinas.
7: Yun, diba?
2: So, tingnan natin kung ano po yung kalalabasan ng pag-uusap na gagawin po ni Mayor Byron at ni Committee Chair. Dahil siya naman yung nagpanukala nito eh. Konsehal Bitoy Oliveros, kung papayagan ba na mayroong option pa na isa.
7: Kaya yan, Choy! Kaya nga sa mga senior citizens, sa PWD, sa Tano. Kaya!
2: Kaya, syempre,
7: sa isang, diba? Sa isang araw nga, di ba? Ang dami na pupuntahan nila.
2: Oo.
7: Punta kayo, may ibang barangay.
2: Kaya lang, baka sa part ng city government, matrabaho.
7: Ha?
2: Lahat ng tao, kikilusin. Kasi sa isang payout, talimbo sa basketball court, our gym, ilan sila doon na magpe-payout? Di ba, maraming tao rin
7: madami,
2: na gagamitin?
7: Madami yung gagamitin eh.
2: Pero trabaho naman natin yan,
7: kaya,
2: di ba?
7: Kaya nga. Taga-gobyerno eh.
2: Taga-gobyerno. Kaya
7: yan.
2: Cash na lang sa mga gustong cash. Tapos kung gusto naman online, okay rin.
7: Bilangin natin, sino hindi man naka-online dito sa isang lugar. Yung hindi naka-online, ayun na lang ang ano natin, puntahan natin.
2: So yun ha, tama natin na ano siya yung mong Qatar, mas marami yung gusto cash. Hindi yung panawagan na talagang
7: online payment, no? Mahirap. Yung nga kasi, ito namang land bank, di ba, merong dati nag-issue na ng statement yung BSP. Dapat tinatanggap yung national ID. Kahit na walang
2: perma.
7: Bakit ayaw tanggapin online?
2: Eh, gobyerno rin naman land bank, di ba? Tapos yung ID, government ID rin naman
7: yun. Oo, yun nga,
2: dapat nga mas ano yan mas applicable as
7: kasi national
2: government ID, di ba?
7: Oo, government ID. Parang wala naging silbi.
2: Wala.
7: Itong national ID natin ngayon. Bukod nga sa pangit ng itsura mo doon.
2: Bilis pa kumupas, Choy.
7: Ako nga hanggang ngayon, wala pa. Pinatrace ko na sa Manila pa.
2: Kita mo na.
7: Ilang taon na yon.
2: Yung iba wala ng mukha, pati yung mga pangalan-pangalan.
7: Wala. Palpak yung national ID na project na yan.
2: Wala.
7: Maganda yung purpose, hindi mo lang mapakinabangan sa mga oras na katulad dito.
2: Kasing perma.
7: Lang perma.
2: Pangulo. Sino man ang in-charge doon.
7: Dapat i-modify din ng land bank, yung polisiya nila. National ID yan eh.
2: Malaking budget ang napunta doon, di ba?
7: Kaya nga, di ba? Tapos walang perma. Ngayon, nagtatambakan sa barangay kasi yung pinakamadaling kunin ng barangay ID na may perma.
2: Tama siya yun, matrabaho kasi naabala yung mga barangay officials po-provide ng ID. Eto pa, yung sa mga malalayong barangay, lalo na yung mga nanay na medyo hirap sa cellphone, maabala rin yung tao ng land bank. Kasi ano sila, Choy, mag-schedule sila?
7: Kaya nga.
2: Clustering, bawat barangay, mga malalayong barangay po.
7: Parang ngayon, may announcement si Carl Padilla, parang sa kanila ngayon eh.
2: Ang schedule nila?
7: Sa Santa Lourdes.
2: Ng land bank? Kita mo, pati yung land bank kasi pupunta sa mga malalayong barangay. Sila yung tuturo kung paano mag buksan yung cellphone mo at magkaroon ng application ng Land Bank Piso Plus. Tapos magpa-register ka. Pati sila na abala. Dami na abala sa online.
7: Express. Tingnan natin anong mangyayari mamaya.
2: Yan, sa pag-uusap ni Consul Bitoy.
7: At kung ito pa, pag-uusapan pa rin sa sesyon.
2: Atin, 16 po na kumaga. Samantala, mahigit 1,000 aplikante ang naghihintay na tricycle franchise sa Puerto Princesa matapos po na mapuno ang lahat ng regular at special franchise sa lungsod. Ayon po kay Vice Mayor Jimbo Marastela, si sinagawa ang pagbubulong ng City LTFRB o CTFRB at mga opisyal po ng Tricycle Association, umapila po ang mga asosasyon na huwag munang magdagdag ng bagong prangkisa dahil mababa na ang kinikita ng mga kasalukuyang operator. Sa halip, isulong na lang nila ang panukalang limitahan sa 2 prangkisa lamang ang maaaring arin ng isang individual habang inihahanda ng city government ng listahan na mga may sobra sa itinakdang bilang bahagi ho ng renewal ng permit sa 2027. Express!
8: Malitas umaga! Hindi pa lamang naisubmit ko. Kasi ang proposed ordinance, naka-refer yan sa Committee on Transportation at pag-uusapan doon kanami.
9: Okay.
8: Yung mga mawala yung mga picture-picture na vice na kasi meron yung mga nagpapanggap mo kami kami bayan. Oo, huwag po tayo maliwala.
9: Meron naman magandang.
8: Ngayon, itong mga may siyam, may walo, may lima, matagal na ito, vice, ano? Matagal na lang dapat nakawag na ito mga ano, matagal na.
2: Hindi ko di Vice Mayor Jimbo Marastela.
7: Parang mga samahan ng mga kulurum, Choy.
2: Yun din, umaasa rin yun.
7: Umaasa yun eh.
2: Kasama sila dito sa 1,000 na aplikante na naghihintay rin na magkaroon din ng franchise.
7: Pwede bang unahin na lang muna yun?
2: Lakas ng puwersa ng mga kulurum. APC.
7: Iyan talaga naman, ha?
2: Morning, paring Choy.
7: Choy! Kumusta ka na? Namiss ko na si paring Jake eh.
2: Yun naman eh.
7: Pagka kulurum. Papasya lang na.
2: Oo, naisip natin siya eh. Morning, Choy.
7: At yung tawagan natin, Choy, sa kanya talag mula eh.
2: Sa kanya,
7: sa kanya
2: yan. Nila sa JD, di ba?
7: Oo, kaya nga sa ano pa nun, sa environmental radio pa nun. Choy! Jake!
2: Yan, so 1,000 ito na aplikante na naghihintay. Choy, ganito pala, meron pa lang nasa higit 2 na franchise, hawak ng isang individual.
7: Oo, meron. Operator. Yung iba nga, Choy, hindi na mamasada.
2: Hindi na mamasada.
7: May franchise, hindi na mamasada.
2: Sayang naman.
7: Oo.
2: Na hindi na nagagamit, hindi na mamasada.
7: At pag may ayuda, kasama pa rin.
2: Yun, doon sila lamang. Kasi sila meron eh. Ibigin na lang natin doon sa mga
7: yung talagang mamasada.
2: Oo, gusto rin mamasada at gusto rin maging legal yung kanilang hanap buhay. Yung mga kulurong yan
7: siguro naghihintay. Baka ang iniisip ng mga ganon, alam mo, pagka anytime, pwede silang mamasada.
2: Yun ang
7: nila. Kaya lang, sayang yung kasi yung franchise, ang pagkakaunawa ko dyan, yan ay isang pribilehiyo na binibigay ng gobyerno.
2: No.
7: At hindi karapatan, magkaibang karapatan sa privilege. So, privilege mo yan, binigay sa'yo, yung franchise, pagsikapan mo, nagamitin mo. Pero kung hindi mo na ginagamit, dapat ibalik mo.
2: Yan, o.
7: Para magamit na iba.
2: Oo, ngay. So, sa tingin natin, mangyayari ito dahil nga naman privilehiyo na magkaroon lang ng franchise, mangyayari ito na limitahan yung pong paghawak, paghold ng franchise na isang operator. Siguro hanggang 2, pero kung aabutin ng 10 o higit pa, sobrang dami na nun. Baka po pwedeng, ibenta nyo na lang, ipagamit sa iba, ipangalan sa iba, pwede ba yun?
7: Pwede naman yan, Choy. Choy, ano Choy, ganito yan.
2: Okay.
7: Pwede, dahil privilehiyo yan, pwedeng bawiin ng gobyerno.
2: Oo, pwedeng bawiin. Oo,
7: nakita, 10 na pala sa'yo, ang dami na.
2: Sobra na, di ba?
7: So, noong araw siguro na kulang yung tricycle at kulang kukunti ang may kakayahan na pabili, pinayagan ka. Pero ngayon, ang dami na ang ano, so ngayon, pwede namin bawiin yan. 2 na lang ititira sa'yo.
2: Yan.
7: Okay. Gobyerno kaya, pribilehiyo, pwede mong bawiin yung pribilehiyo niya.
2: Sana nga ma-regulate eh, hanggang 50 years, di ba, na ikaw ay po pwedeng mag-hold ng isang franchise. After nun, bigyan naman natin sa mga bata, yung mga hindi pa isinilang. Tapos nung after 50 years, kaya't makakabili na ng unit at makakapamasada na.
7: Yun, pwede.
2: Hindi pwedeng forever hawak mo yung franchise.
7: Yan.
2: Pwede ba yun ang ganun?
7: Kaya nga. Hindi pa pwede. Hindi. Franchise kasi nga. Ano nga privilege nga lang. Anytime pwede sa'yo bawiin eh.
2: Yan.
7: No. Pagka meron kang mga paglabag. Or kung yan nga, sobra-sobra na yung hawak mo franchise, yung mga prangkisa mo, So, kung daming kailangan pa nabigyan, pwede namang yung gobyerno na mag-initiate niyan.
2: Abangan yeah. natin, Choy, dahil ito ay mukhang matatalakay na naman sa sesyon.
7: Kaya nga, mamaya. May sesyon mamaya eh. Samantala sa iba pang balita, nauwi po sa kaguluhan ng isang insidente sa Hagrin Road, Barangay San Pedro, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Bandang alas 10 kahapon ng umaga, matapos sumanong lumabas sa isang bahay ang isang lalaking nakasot ng helmet at may dalang kutsilyo. Sa video ng insidente, makikita ring may isang babae na may hawak na patalim at isa pang lalaki na may hawak na pala. Agad namang umawat ng ilang kapitbahay upang mapahupa ang konfrontasyon. Ayon po sa tropa ng Anti-Crime Task Force, nadatna nilang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang biktima na nakalabas ang lamang loob dahil sa tinamong sugat. Kinilala ang lalaki na si Ace habang ang suspect naman ay si Jasap. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo umano si Ace sa bahay ng kanyang kapatid na si Army na nasa impluensya ng alak at nagpumilit na makapasok sa bakuran. Ayon sa salaysay ni Army, naglabas umano ng kutsilyo si Ace kaya nagkaroon ng agawan ng patalim sa pagitan nila at nasugatan ang kanang kamay ni Army. Sa gitna ng komosyon ng magkapatid, nakuha umano ni Jazz, kalibin partner ni Army, ang kutsilyo kay Ace at nasaksak ito sa tiyan. Pagdating ng tropa sa lugar, ay na-recover na ang dalawang kutsilyo sa lugar na ayon sa suspect ay pagmamayari umano ni Ace. Agad naman sinugod ng Hero Ambulance ang biktima sa ospital habang inaristo naman ng mga pulis ang suspect at dinala sa Police Station 1. Nasa kusodiyan na rin ang pulisyang motorsiklo ng biktima at ang dalawang kutsilyo bilang ebidensya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
10: Dahan ako dito bandit ko sa Hagidon Road. Galing yung rail na sa loob ng bahay. And then, lumabas na po yung isa, yung nakaubad. Kumakita niyo sa video yung nakaubad. And then, yung isa may hawak na pala. And then, yung asawa. Ang marinig lang namin doon, hindi po tumawag ng polis dahil pinasok daw sila. Pero hindi ko rin to alam kung ano po talaga totoong nangyari.
7: Ayun, okay.
11: Yung nakabagsak na motor, palagyan natin doon yun sa ano, no? Sa lalaki.
10: Opo, isang naka-jacket po. Naka-jacket? Naka-helmet. Hindi ko rin po alam doon yung benya. Hindi ko rin po alam kasi siguro po baka tumpo sa loob ng bahay may kumusyon na po nangyari bago siya lumabas.
7: Ayan po ang panayam ng XFM Palawan sa isang concerned citizen na nakasaksi sa insidente. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Okay, ano to? Away, alas, pamilya rin sila.
7: Away magkapatid.
2: Away magkapatid na nadama yung live-in partner ng kanyang kapatid.
7: Oo, kaya nga, nag-ano na, siyempre, nag-away magkapatid. Nag-agawa na kutsilyo, hindi matitiis nung ano, ng live-in partner.
2: Oo, kaya gano'n na nangyari. Ay, ano, Choy, labas yung bituka?
7: Grabe. Yung sumugod, siya yung nasaksak.
2: Nasaksak, yung nakamotor. Ayan yung video kwa ni Sir Dance Ola.
7: Ayan yung nakakulay, ano, kakulay itim, di ba yung sumugod?
2: Oh, you know, yung malapit sa sasakyan. Yung tatlo na yun sa video, yan, magkakasama yan. Tapos itong napasugod na may helmet, yan, yung may motor.
7: Siya yung nasaksak?
2: Oo, siya yung nasaksak. Yun, yan. Siya yung nasaksak.
7: Pero during that time, wala pang tama.
2: Meron na yan.
7: Meron na?
2: May tama na yan siya.
7: Balakad-lakad lang.
2: Oo, iniindan niya na yan, yung sugat niya. Ayun, pati yung lalaki na kaubad, meron ding hawak na kutsilyo. Yung babae, may hawak din.
7: Ayun, si Army, yung babae, si Army.
2: Yan. Awat na lang, oh. Yung lalaki may tama na yun, inakamaong na short.
7: Oo.
2: Yun yung lumalayo-layo.
7: Kaya pa.
2: Yan, may tama na yan.
7: Pero ang tapang niya pa, ha? May tama pa. Na, nakaano pa.
2: Labas bitukan yan, pero nakatayo pa rin. So, hawak na ng PNP yung suspect nakasaksak.
7: Parang walang ano, parang walang sugat.
2: Parang wala lang, no? Nakajakit kasi, pero bumagsak din talaga yan. Yung nakapala, oh, matinding hawak niya, pala.
7: Ay, sa mag-iiraganon niya, oh, parang inahawakan niya yung tiyan niya.
2: Yun, oh, doon siya may tama sa may taasang tagiliran niya. Pero ito ay...
7: Pero yung ang pinakapulot dulo, wala pang sinabi ang police.
2: Wala pa, eh. Kung ano talaga yung pinakadahilan, yung kanilang pag-aaway. Hawak na ng PNP, tiniimbestigahan na rin. 6:26 ng gumaga. Inaasahan na mga opisyal at residente ng Puerto Princesa mga programang maaaring i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA ngayon pong araw, July 27. Partikular na ho ang mga proyekto para sa Palawan, mga kabuhayan, edukasyon at transportasyon. Maasarin ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang sektor na matutugunaan sa talumpati ng Pangulo ang mga isyong may direktang epekto sa Palawan. Kabilang na ho ang paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng turismo at pagpapatuloy ng mga proyekto ng national government sa lalawigan. Nakatakdang bantayan ng mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang SONA upang matukoy ang mga programang maaaring ipatupad sa Puerto Princesa at iba pang bahagi ng Palawan. Maasa ang Palawenyo na maglalatag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng mga konkretong hakbang upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mapalakas ang kabuhayan sa kanyang ika-apat o ika-lima. Choy, di ba? Lima na? Ika-limang State of the Nation address.
12: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Ikaw ba, Choy? Ano yung inaasahan mo na mababanggit ng Pangulo ngayong SONA?
13: Inaasahan ko, kami po ay nakapaghain na ng kaso laban sa kongresman na sangkot sa flood control. Hinabol nung Biyernes eh.
2: Hinabol?
13: Hinabol.
2: Oo, oh, ang dami ng mga nabanggit pero hindi ko makakilala yung mga nabanggit.
13: Oo, merong ano kaya, party list yun eh.
2: Party list.
13: Hinabol eh. Uy, grabe naman yun, hinabol yung Biyernes para lang maipakita ninyo na hindi, totoo, meron kami sinampahan ng kaso.
2: Kita mo na, di ba?
13: Talaga naman.
2: Pero mas gusto ko na, sa, na mabanggit niya doon na habulin ng batas at kakasuhan si Martin Romualdez. Pag yun ang binanggit
13: yun,
2: na makakabawi siya sa tao.
13: Oo, pag ano, yun ang ano, yung mga kahit mga kaalyado ko, kasuhan.
2: Yan.
13: Pero wala namang nakakasuhan.
2: Ang nakakasuhan, hindi niya kaalyado.
13: Hindi niya kaalyado. Pero isa sa mga gusto kong mabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, ano yung kanyang plano sa mga nasa laylayan ng lipunan? Kasi mataas yung inflation. Paano yung
2: taas, diba?
13: Paano yung mga mangulang trabaho?
2: Yan.
13: O ano ang gagawin natin? Paano yung mga mangingisda? Naku, kunti na lang yung mga nahuhuli. Yung yan, mga magsasaka, oh, nalugi na sa kanilang pagsasaka.
2: Oo. Oh.
13: Diba? Ano yung plano ng gobyerno? Ano ang konkretong plano para sa kanila sa susunod na mga taon.
2: Yun ang gusto mong mapakinggan.
13: Yun ang gusto kong mapakinggan. Yan, yung
2: dito naman sa atin sa Palawan.
13: Yung mga walang bahay, ano ang plano ng gobyerno?
2: Ay, mga pabahay, di ba?
13: Yung pabahay, yung high-rise building, epektibo ba? Di ba? Ay, ako yung advocacy ko eh. Magkaroon ng maayos na tirahan yung ating mga kababayan.
2: Lalo na yung
13: tsaka ng livelihood program. Yun ang ano natin, pagka nangungupahan ka, Choy, ang hirap.
2: Oo, ang buwanan sa mukukunin yun. Parang manghihinayang ka kung halimbawa meron kang 3,000 na buwan ng bayad sa bahay. Dalawang buwan lang merong 6,000 kang binitawan na parabang wala. Sayang yung mapupunta yun sa'yo.
13: Kaya nga,
2: sarili kang bahay 6,000, laking tulong.
13: Oo, tsaka iba talaga, Choy, pag nasa sarili kang bahay mo, wow, sarap matulog,
2: komportable
13: sarap
2: ka.
13: Mag-relax, komportable ka. Yun ang ano dyan eh.
2: So, pabahay.
13: Yan ang pinaglalaban natin simula pa noon, magkaroon ng dignidad yung ating mga kababayan na magkaroon ng maayos na pabahay. Alam mo naman ako, sa homeowners association ako.
2: Oo.
13: So, engaged tayo dyan. Gusto natin magkaroon ng bahay ang mga Pilipino. Yung ating, pero yung high-rise building, dati, napaisipan ko, parang okay din eh. Pero na-realize ko itong bandang huli, Choy, yung high-rise building, hindi siya epektibo pa kumpurme ako sa lugar. Sa Palawan, ha? Sa tingin ko, hindi pa kaya dito, hindi pa practical dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga mangingisda, ilalagay mo sa high-rise building.
2: Parang walang privacy sila doon?
13: Oo. Tsaka din, ay mga taga-Kwito, ilalagay mo doon.
2: Layo, hindi akma doon sa kanilang pamumuhay.
13: Para sa akin, yung area na yan, i-reclaim natin. Oh. Yung mga mangingisda, diyan natin bigyan ng pabahay.
2: Yung ano, Choy,
13: maayos na pabahay.
2: Yung sa barangay mangingisda, pwedeng sabi ni Congressman JCA, pwedeng i-reclaim yun.
13: Yun!
2: Inalaman
13: yung
2: mga na
13: ganun. Oo, di ba?
2: Tambakan yung gilid ng ano, ng baybayin dagat.
13: Oo, na hindi naman masisira ang environment.
2: Yeah, diba? I-develop talaga ng maayos. Tapos doon sila patayo ng mga bahay.
13: Hmm. Kasi yung mga may insta, ilagay mo doon sa bundok, hindi. Aalis yan doon, Choy.
2: Aalis.
13: Ah, eh, din niya naman.
2: Hindi, aalis. Maghahanap ng matitirahan sa tabing dagat ulit.
13: Sa tabing dagat ulit.
2: Pagkakakitaan nila yon o pwede patirahan nila yon nang mayroong upa.
13: Yun. Yung problema, hindi mo pa rin na-solve.
2: Wala, nandun pa rin. Babalik at babalik pa
13: sila. Naghaharap tayo ngayon ng solusyon sa problema natin ng ano, nadaanan ko rin sa

0: biar next yung ano yung kaso sa yan. Congressman. Kaya, kasi mapapahiya after sinabi niya last year, mahiya naman kayo.
1: Yan, di ba?
0: Di ba? Ay, again, mapapahiya siya pag wala siyang napaila ng kaso.
1: Yan.
0: Ngayon, meron na. Dapat sabihin niya doon, Choy, buksan natin muli, imbestigahan natin ang flood control.
1: Yan talaga.
0: Di ba?
1: Kasi busy sila sa ano eh. Impeachment.
0: Sa impeachment, di ba?
1: Doon eh. Oh, so, ma'am, anong oras ito, Choy?
0: Alas may pang hapon yan.
1: Alas 4?
0: Alas 4, oh.
1: Alas
0: 4.
1: Alas 4. Oh,
0: alas 4 eh. Kaya ang nakaantabay tayo, pending mo na nga yung ano ko eh. May...
1: Alas 4 ba? Alas 2?
0: Oh, simula na yan. Ang alam ko, alas 4. Every 4 o'clock yan ang zona.
1: Yan. Yung ano rin ha, yung fuel. Isa yun. Sa kung anong po pwedeng ano niya, remedyo doon sa tumataas na langis. Actually, hindi naman sa atin, pati sa ibang bansa. Pero yung alalay ba ng gobyerno dito sa sitwasyon na yan? Mahirap din yung sektor ng transportasyon.
0: Ang gusto ko sana banggitin niya din, ano ang plano niya doon sa exports natin? Yung US, pinatawad tayo ng 12.5% tariff sa mga exports natin.
1: Kita mo, laki, di ba?
0: Laki!
1: Hmm? Diba? Gawa ni ano yan eh, ni President Donald Trump eh. Siya yung may gawa niyan. Tatakbo yun, Choy, 2028.
0: Oo, tatakbo.
1: Sa ika-apat na pagkakataon, sabi niya, tatlong beses niya ngang ginawa.
0: Kaya,
1: gagawin niya, Paul. Sumuot ng sombrero, pag anon siya ng ganun, no? Nakalagay, 2028.
0: Talaga naman.
1: Tatakbo siya presidente.
0: Manalo kaya ulit?
1: Abangan natin.
0: Mamaya, ha? Mamaya, abangan ninyo special coverage ng XFM Palawan sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: 6:34 ng umaga. Tapo na tayo sa ating mga live report.
0: Ito po ang Philippine Coast Guard. Nagpadala po ng mga tauhan at kagamitan para hanapin ang 17 nawawalang Vietnamese crew dyan po sa West Philippine Sea. Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos.
2: Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko at air asset mula sa dalawigan ng Palawan upang tumulong sa paghahanap sa 17 Vietnamese crew members na nawawala matapos lumubog ang kanilang cargo vessel malapit sa kagitingang reef sa West Philippine Sea nitong Sabado ng gabi. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumubog ang Vietnamese cargo vessel na may pangalang Coi Nguyen 18 nitong Hulyo 25 habang may sakay itong 62 tripulante. Sa impormasyong ibinahagi naman ng Vietnamese Coast Guard sa Philippine Coast Guard, 45 sa mga sakay ang nailigtas na habang patuloy namang pinaghahanap pa ang natitirang 17 katao. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noime Cayabyab na iniutos ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang agarang deployment ng BRP Malapascua at isang air asset mula dito sa dalawigan ng Palawan upang tumulong sa search and rescue operations. Patuloy rin ang mahigpit na koordinasyon ng Philippine Coast Guard Command Center sa Vietnam Coast Guard para sa iba pang mahalagang impormasyon na makatutulong sa operasyon. Ginagamit din ng Philippine Coast Guard ang search and rescue optimal planning system upang matukoy ang pinakamabisang lugar ng paghahanap at mapataas ang posibilidad na matagpuan ng mga nawawala pang tripulante. Samantala, naglabas na rin ang Philippine Coast Guard ng navigational warning sa mga sasakyang pandagat na daraan sa naturang lugar upang maging mapagmatyag at magbigay ng tulong kung ligtas at posible. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng numero unang vitamin C sa bansa ngayon, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman na katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Harang ho sa pedestrian lane, ipinanukalang balawakin para ho sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa bayan ng Gildito. Tropa mo sa balita, Belia Mucha.
3: Naging usap-usapan ngayon ang paglalagay ng mga harang sa magkabilang bahagi ng pedestrian lane sa harap ng mga paaralan sa bayan ng Ilido. Ang nasabing hakbang ay may layong pabagalin ang takbo ng mga sasakyan at maprotektahan ang mga tumatawid, lalo na ang mga estudyante. Isa ang Barutuan National High School ang naglagay na ng harang malapit sa pedestrian lane ng nasabing paaralan na umani ng positibong reaksyon sa social media. Ayon sa mga residente at motorista,

0: Epektibo ang naturang disenyo dahil napipilitang magminor ang mga sasakyan bago makarating sa tawiran. Bagamat maaaring hindi ito kailangan sa lahat ng lugar, naniniwala ang ilan na malaking tulong ito sa mga lugar na maraming mag-aaral at matataas ang panganib ng aksidente. Napansin din ng publiko na mayroon ng katulad na harang sa pedestrian lane sa Barangay Pasadena. Ang hakbang ay kasunod ng insidenteng naganap kamakailan kung saan dalawang batang mag-aaral ang nasugatan matapos mabangga ng isang Toyota Hilux habang papalapit sa pedestrian lane sa Barangay Pasadena. Umaasa ang mga residente na may isaalang-alang din ang paglalagay ng kaparehong safety barriers sa iba pang paaralan at matataong tawiran upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pedestrian, lalo na ang mga kabataan. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Samantala sa iba pang balita, dalawang uniforme at dalawang estudyantes dyan sa bayan ng Nara, ninakaw! Talagang mamahalin kaya siguro itong uniform na ito.
2: Hindi natin alam, ano mga nasa isip ng mga magnanakaw, pati uniforme na lang, ninakaw pa!
1: Kaya nga eh. Iyan na lang talagang... Choy, nakaraan sa amin, Choy?
2: Nila nun, ha?
1: Sa siksikan, Choy?
2: Oh.
1: Iba, Choy, yung nilapit na problema kay Kapitan? Alam mo, ninakaw, Choy?
2: Anong ninakaw?
1: Mga panty!
2: Anak ng ba? Ano?
1: Kaya sabi ko kay Kapitan, ka mo ma-interview ka? Takot si Kapitan, eh. Kasi yung mga panty doon sa isang homeowners, yun ang tinatarget.
2: Opo, yun, ha? Pwede yun, ha? Yung mayari ba? So, kala mo?
1: Doon sa punta ko yung may-ari ko.
2: Wawa naman yung may-ari na yun na nakawan pa ng mga underwear.
1: Mga underwear pa. Ako, matindi itong maglanakaw sa siksikan. Yung mga underwear yung binibira. So, ito muna. Punta ko natin ito. Uniform ha?
2: Mm.
1: Ingat sa mga maglanakaw. Talaga naman.
2: Walang pili, oh.
1: Walang pili. O, katropa natin sa balita. Ray Elgaran!
3: Ninakawa ng hindi pa nakikilalang kawatan na ang uniforme ng dalawang estudyante sa Purok Zone 2 sa Barangay Princess Urduhan, Nara, Palawan, na kung saan ayong gaginang Los Vimenta sa Blaon na kabilang sa mga uniforme niya na tangay ay ang pang-grade 7 na ito'y magagamit pa sana hanggang sa pag-grade 10 ng mga mag-aaral. Samantala sa ngayon ay patuloy ang panawagan ni ginang sa Blaon sa publiko na baka may magbenta ng uniforme na panglalaki at baba ay huwag itong bilhin dahil sa ito ninakaw at kanya rin hinihimok ang publiko na agad lamang magpag-ugnayan sa mga otoridad o sa kanya. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Banggaan sa pagitan ho ng isang motor at truck sa Rizal, Palawan, isa po ang patay. Ika tropa mo sa balita, Dennis Chua.
4: Nasangging isang motorista matapos sa sumalpok sa isang Giant Express truck sa bahagi ng Barangay Ran sa Rizal, Palawan itong Biyernes, July 25, 2026, bandang alas 11 ng gabi. Ayon sa investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, ang mga sakin sangkot sa insidente ay isang Mitsubishi motorcycle na kulay itim na minamaneho ni alias Jack, 24 years old, lalaki, may asawa at residente sa Barangay Punta Baan sa Rizal, Palawan, at isang Giant Express truck van na kulay pula na minamaneho ni alias Dino, 34 years old, lalaki, may asawa, company driver at residente sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Batay sa paon ng investigasyon, mabilis ang takbo ng motorsiklo mula sa direksyong Timog Pahilaga patungong Barangay Raan. Nung pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ng driver ng motor at sumalpok ito sa harapang bumper ng logistic truck na galing naman sa direksyong Hilaga patimog patungong Barangay Punta Baha. Dulot ng lakas ng impact, tumilapon na sa gilid ng kalsada ang driver ng motorsiklo at nagkaroon ng matinding tamas sa ulo. Agad ito'y sinugod sa Rizal District Hospital upang malapatan ng kaukulang lunas, ngunit kalaunan ibinawian din ang buhay. Samantala, wala namang natamang pinsala ang driver ng truck at ang parehong sasakyang sangkot sa insidente ay nagtamo naman ang hindi pa matukoy na laga ng pinsala at kasalukuyang nasa Rizal Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Sama Nakantala. Mahigit 161,000 family food box nakatabay para sa emergency response sa DSWD Mimaropa. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
5: Nakaantabay na ang 161,146 family food packs, 33,098 ready-to-eat food items at 29,320 non-food items ng Department of Social Welfare and Development Field Office Mimaropa sa mga rehiyon at provincial warehouse sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan upang matiyak ang agarang pag-aatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ang mga relief supplies ay inilagay sa mga iba't ibang warehouse ng rehiyon upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa oras ng sakuna at iba pang emergency. Sa pakikipagtulungan ng mga local government units at iba pang partner agencies, patuloy na pinaiigting ng DSWD Mimaropa ang kahandaan sa disaster response upang maghatid ng maagap, epesyente at angkop na serbisyo sa mga pamilyang nangangailangan. Yan ang balitang atin sa atin ng numero 1 kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: AFP Chief, pinarangalan ang mga sugatang tropang sundalo sa Westcom Palawan. Katropa mo sa balita ay si Pacaldo.
6: Bumisita si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa headquarters sa Western Command dito sa lalawigan ng Palawan itong araw ng Sabado upang inspeksyonin ang kahandaan ng mga sundalo at kilalanin ang kanilang serbisyo sa West Philippine Sea. Sa pagbisita, iginawad ang parangal sa 2 tauan ng Westcom na nasugatan habang tumutupad sa kanilang tungkulin sa kay ng BRP Sierra Madre. Ginawaran din ng parangal ang Westcom team para sa tagumpay na operasyon at koordinasyon sa pagtatanggol sa soberanya ng ating bansa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, IC Pacaldo.
1: Samantala sa balita nasyonal, maghahain po sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng tradisyonal na kontrasona ngayong araw matapos ang 5th State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ihayag ang kanyang alternatibong pambansang agenda. Bago ang kanyang talumpati, hinikayat po ni Cayetano ang publiko na ibahagi ang mga isyong nais nilang matalakay at iginit ang sona ay dapat mangangahulugang stewarding a national agenda na nakabatay sa pagkakaisa sa halip na partisanong politika.
2: Sa balitang international, tala ng isang katawang nasawi at marami ang sugatan matapos na araruhin ng sasakyan ng ginanap po na gay parade sa Berlin, Germany. Dinala agad sa paghamuda ng mga sugatang biktima sa insidente na nangyari sa Tiergarten Park dahil sa pangyayari ay hindi na itinuloy ang taunang Pride event na tinawag nilang Christopher Street Day. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang driver na sasakyan na mabilis na tumakas matapos ang insidente.
7: Balita

0: Samantala, tinalo po ng Alas Pilipinas ang Myanmar para makuha ang ikalimang puwesto ng 2026 C5 Cup. Nakuha po ng Pilipinas sa score na 28-26 sa 25-17, 25-23 sa second league ng Six Nation Tournament nitong Sabado po sa Jakarta International Velodrome. Parehas din po ang resulta ng Filipino Spikers sa Canton League noong naging host sila ng Cambodia at Indonesia sa pool phase at nagugay sila sa Myanmar sa classification round. Sa unang set ay hawak po ng Myanmar ang panalo, subalit pagpasok ng ikalawang set ay dadumina na ito ng Pilipinas.
1: Seven na gumaga.
0: Choy, batiin ko lang ng happy birthday, Choy, yung aking kaklase, Choy.
1: Ba, sino yan?
0: Si Joy Cashion.
1: Joy Cashion.
0: My very good friend, happy birthday today. My batchmate sa Los Beminda National High School.
1: Ba, layo ah.
0: Oh, yan, mga batch 2001.
1: Yeah. Happy birthday.
0: Happy birthday, Choy. At sa lahat mo nagbe-birthday, happy birthday.
1: At mga katropa, inyo pong narinig. O bago yan, ha? Ang mga balita na inyo pong narinig ay hatid sa atin ng Uno Plus. Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap? Narito po ang Uno Plus, feeds na meron pong kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Panlaban din po ito sa sakit, kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo! Tropa inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
0: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express, balita sa umaga.
2: XFM. Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang when nawala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Woo! Symptoms present. Sister Doctor. Santos Plus Gold.
4: Ako si Wayne. Gagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santos Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santos Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinapusay. Santos Plus Cold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong tibla. Ang tibla ko, makaiba. One coffee with 9 steam moringa and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na kagdagsang ka. 9 steam, moringa at soya, makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drug Stores nationwide.
6: Ang lalabo ng panulin, madaling nasisilaw sa kista at iwanan ng ilaw at hindi stable ng grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulan.
7: Mag-Vision X Plus ka. Fisher X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Fisher X Plus Softgel Capsule. Fisher X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uli ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
13: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ano po ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Eka, Relban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng buto mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Good ball, wholesale talaga sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Opo, sinig sa grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ando. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong nakreta. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong asuking butika. Kung dati ayaw mo ng gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking gigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Masantol Plus Gold.
12: Ang kapo, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santol Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santol.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil!
2: Teka, Rel Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Santon Plus Herbal Oil! Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahalap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM. Mga katropa!

0: 7 o'clock ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye!

0: Kamusta ang inyong mga weekend? Makulimlim na naman ang panahon, ha? Ayan talaga, pag nagsusona, makulimlim ang panahon. Lunes! Huling linggo sa buwan ng Hunyo. Sa susunod na linggo, Agosto na. Pagkatapos ng August, ano kasunod? Bermans na. Ang palatunto ng Bullseye. Mga katropa, di sa ating yan. Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, alam nyo, hindi sapat yung kain lang ng kain, di ba? Oo! Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Mga kaibigan, simple lang. Kape lang. Pero hindi ordinary yung kape. Shanton Gold Coffee Mix. May mangustin ito. Mayroon ding antioxidant. May moringa. May spirulina. Parang habang nagkakape ka, abay, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Diba? Practical na. Healthy pa, mga kaibigan, ha? Shanton Gold Coffee Mix. Alam mo, hindi natin nakikita ito, ha? Yung araw-araw na pumapasok na toxins, ha? Naiipon sa ating katawan. Kaya importante, kahit papano, may support tayo, ha? Mga kaibigan, yung hindi komplikado, kape lang. Kape lang, Shanton Gold Coffee Mix. Ito, may glutathione, may mangustin. Kaya habang iniinom mo, parang alam mo kung may ginagawa ka na mabuti para sa katawan mo, mga kaibigan. Mabibili ito sa mga pangunahing pharmacy sa ating lungsod at lalawigan, Biochemist, Mercury Drug. At syempre, sa lahat ng klinika natin, available yung mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Lalong-lalo na yung Ultimate Trio. Alam nyo ba itong Ultimate Trio na to? Ha? Yan yung tatlo. Dapat kung meron kayo sa bahay nito. Oo! Premium D3. Mga kaibigan, ha? Premium D3. Food supplement yan, mga kaibigan, ha? Ascorbic acid, Shanton Vitamin C, tapos Shanton Plus Gold. Yan yung ultimate trio ng Yes to Health, mga katropa. Your number one complementary and alternative medicine provider. Ngayong araw na ito, subukan mong tawagan na pareng Axel. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay yung State of the Nation Address ng ating presidente. Nakahanda na yung Senado, Kongreso, para doon sa kanyang State of the Nation Address mamayang hapon, mga kaibigan. Guardyado ang Senado, guardyado ang Malacanang, at nakaabang yung ating mga kababayan doon sa mga babanggitin ng ating presidente. Di ba nakaraan yung talagang nag-trending na kanyang mga sinabi, mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo. Yan yung after niyang mahiya naman kayo. Lumabas na yung mga problema at yung mga anomalya sa flood control. Ha? Yung mga anomalya sa DPWH flood control project. Nung banggitin niya yan doon sa SONA, mahiya naman kayo. So, after nun, Mga kaibigan, tingnan naman natin mamaya kung ano ang mga babanggitin ng ating presidente para sa ating ekonomiya, para sa ating lahat-lahat na yan, mga kaibigan. Pero, tingnan natin ano yung mga maaring mabanggit at yung maaring mangyari, no, mamaya. Nasa linya natin si Professor Bileno, no, mga kaibigan. Prof, maganda umaga po yung ating mga analyst dito sa mga pinag-usapan natin. Hello, Prof, good morning.
1: Thank you sa lahat ng makikinig.
0: Yan, Prof, oo, ito mamaya na, no. Kami dito sa Palawan talagang naghahanap din ng pwedeng makausap at makapagbigay ng konting impormasyon, no, tungkol dito sa mga nangyayari sa mga national scene. Prof, ano yung inaasahan tingin niyo po ng Pilipino kay Pangulong Marcos mamaya sa kanyang sona, mga babanggitin siguro?
1: Yeah, actually, no, medyo ano, no, medyo hinati-hati na natin, no, sa tatlo. Una-una yung political, economic at yung social,
0: video,
1: no. So sa political, of course, pag-usapan natin ngayon, no, itong mga nangyayari sa flood control, no.
0: Yeah.
1: Number one na 'yan, no.
0: Apo.
1: Number one kasi syempre last year napaka matunog, malutong at maingay, no.
0: Mahiya yung, naman kayo.
1: Yan,
0: di ba? Mahiya
1: so,
0: naman kayo.
1: Antayin natin yan. Anong nangyari doon sa maya naman kayo? May nahiya ba?
0: Yun!
1: May nakulong ba? May naparusahan ba? So, yun, no? Ang expectation natin mamaya ay pagmamalaki ng presidente, ano, na yun na nga, nagkaroon na ng investigation, meron ng mga nakulong na mga, ano, no? Na mga kahit kalyado, no? I think, naka-ano pa yata, no? Si Secretary Bonoan, and then yung mga diskaya, no? Pero, again, no? Itanong ko is that sila ba talaga yung dapat na makulong?
0: Yun!
1: Okay, di ba? So, yun na ba talaga yun? Tapos na ba? Kasi wala na tayong narinig, no? Una, wala na yung ICI, nawala na yung Blue Ribbon.
0: Yun.
1: Di ba? Nag-iingay pa rin yung mga, ano, yung
0: wala,
1: mga DDS.
0: Wala so, pang diba? Tuldok yun, Prof, di ba? Wala pang tuldok,
1: no.
0: Eh.
1: Oo. So, nagtatanong pa rin yung mga DDS. Ay, bakit si Sara lang, no? Anong nangyari dun sa iba? Anong nangyari sa flood control, no? Kaya nagagalait itong sina Marcoleta, di ba? Sina Cayetano. Kaya nga, ano, no? Naabot din dun na nakarating na tayo sa umbut. So yun unang tingin natin, no? Anong nangyari doon sa mahiya naman kayo? So I guess that the president would give a report on that. Na titingnan natin, no, na pagmamalaki niya ba kung may mga nakulong na. And then ano kasi may naririnig ako, no, galing sa mga Tweety Birds natin. Ano daw eh, ang description daw is earth shaking daw nung magiging announcement.
0: Uy!
1: Later.
0: Earth shaking, ha?
1: Oo. So, siyempre, nag-isip-isip ako kasi hindi sinabi sa akin eh kung ano yung earth shaking na yun. Una kong naisip ka agad, ilalaglag na ba si Romualdez?
0: Yan.
1: Si Martin?
0: Oo.
1: Magkakaroon na ba din ng waran itong si Martin Romualdez? Diba? Earth shaking daw eh. So, most probably, ako, yun lang yung naisip ko.
0: Parang, diba? Parang ano, Prof, pag sinabi mong earth shaking, parang Lindol, intensity, ano kaya yan? 10? O 7?
1: Oo, ganyan, no? mga ganyan eh. Siyempre, no, yun yung unang naisip ko. And then of course kung mahuhuli na tong si Romualdez, siyempre lalabas na si Zaldi.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Tama.
1: Na, no? Kanya-kanya na to. baka mas matindi, mas earth-shaking pa to kaysa sa impeachment.
0: Yeah.
1: So yun yung medyo, no, no, medyo in-expect natin.
0: Laglagan,
1: no?
0: Laglagan.
1: No, I'm not expecting na the president will talk about the impeachment. No? Baka off-limit sa kanya yun. Unang-una, very controversial. Pangalawa, baka magpakpa eh.
0: Diba?
1: So yun yung ano, no? Yun sa ngayon, ha? Yung mga tinitingnan natin, no? Doon naman sa political, no? Siyempre, nahati yan, no? Sa national at sa international. Siyempre, tinitingnan natin ngayon, no? Yung mainit, no? Na bagong-bagong labanan dyan sa West Philippine Sea.
0: Yan, dito sa amin.
1: Ayan, malapit sa inyo, no? So, ano yun? Paano ba yun? Ano bang directive na pinatawag ng presidente yung ambassador ng China?
0: Pinagalitan?
1: Hanggang doon na lang ba yun? Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, nagkakasakitan na eh. Diba? Mag-aantay ba tayong may mamamatay pa? Huwag naman sana, di ba? So, yun, no? Ako, expectation ko, may sasabihin yung ano. And then, itong mainit ngayon, no? Na ito rin, no? Medyo nagre-research na rin ako, itong Pax Silica na to.
0: Yan.
1: Medyo, ano eh, no? combination kasi ng political at economic. Mm-hmm. Political siya kasi syempre no, magiging proud yung mga Pilipino na first tayo no. Kung sa mga hindi pa nakakalam yung Pax Silica kasi no, this is ano eh no, collaborative work no, ng mga first world countries mm-hmm. na mag-create no ng isang AI no, AI hub no. And ito collaboration to no. So yung kanina and this is against China by the way. Against China kasi yung China ngayon ang medyo malakas sa AI eh. Mm-hmm. At saka yun. So ito collaboration nila ilalagay diyan no sa New Clark City sa Tarlac. Mm-hmm. And this will cover 4,000 hectares.
0: Malaki.
1: So, medyo malaki. Oo. But since ano nga since ito ay isang AI hub no, kailangan to ng matinding kuryente at tubig. So yun yung ano no, yun yung tatanong natin no, meron pa tayong maano mamabibigay. At saka yung problema dito no, yung ano eh no, pagbebenta ng soberanya kasi ang sinasabi nila para daw makapaggalaw no itong AI hub na to hands off daw to sa mga ano sa ating jurisdiction.
0: Mm-hmm.
1: So parang ano naman, parang Clark and Subic during the time na nandito pa yung US bases, di ba? So yun no, medyo tingnan natin no. Anyway, sa November pa naman yung signing, no? Pero kailangan kasi ma-prepare na ng ating gobyerno mm-hmm. yung mga lupa no. Saan mapupunta ngayon yung mga farmers?
0: Yeah.
1: Yung mga indigenous ano siya, communities no mm-hmm. sa Tarlac. No? So yun, yun yung medyo abangan natin sa politika.
0: Ayun.
1: Sa ano naman sa ekonomiya naman.
0: Mm-hmm.
1: Ito no. Medyo masakit-sakit 'to no kasi kaya siguro bumabagsak yung ano no, yung rating ng presidente. Kasi siyempre diretso sa tiyanto eh no. Sa sikmura ng mamamayan.
0: Kalam ng sikmura. Kalam ng sikmura.
1: So, sa ekonomiya medyo ano, masalimuot. Unang-una, yung objective natin dapat mataas ang GDP, okay. Mababa ang inflation.
0: Yo.
1: Okay. Mm-hmm. Pero kung titingnan nyo po ngayon sa datos,
0: baliktad.
1: Mas mataas po yung inflation natin kaysa sa ating GDP.
0: Baliktad, baliktad.
1: So, baliktad. Mm-hmm. Oo, so, yun, medyo masakit yun, no? Pangalawa dyan would be itong ano, no? Itong historic, nung Biyernes lang nangyari, mm-hmm. pinakamababang level, no, ng ating ano piso. Nangyari po nung Friday. Nung bumagsak na naman po yung piso natin. 60,
0: no? 62? 63?
1: Oh. Yeah. So yun, no? Medyo ano, masakit yun. No? At masakit yun sa pangatlo.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung pangatlo? Eh, syempre, kung bumabagsak yung piso, eh, yung utang natin kasi nasa dolyares.
0: Yeah.
1: Eh, syempre, lalong tataas ngayon, no? Nasa 18 trillion na yata
0: mm-hmm.
1: yung ating utang. Di ba? Mm-hmm. Tataas pa yan, no? And tomorrow, no? Isang malaking dagok, big time price hike naman.
0: Akyat na naman siya.
1: Itong petrolyo. Mm-hmm. So, yun, no? Ang daming problema, no? Na kakaharapin ng presidente. So, hopefully, sana ma-mention niya yan.
0: Sana masagot niya yung sa economy. Oo.
1: Oh, at saka huwag sanang ano naman, no? Kasi naririnig natin ngayon, no? Na last week, no? Na nagmo-monitor tayo, parang mm-hmm. ang pinagmamalaki, yung uplift,
0: mm-hmm.
1: yung, no. And then yung ano daw no, yung bibigyan na naman daw ng ayuda yung mga ano eh, yung mga on the brink of poverty.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko paano yun na ma-measure, paano yun ma-determine, no? Sino ba yung on the brink of the poverty? Di ba? So sino ma-determine?
0: Parang yung nabanggit mo yung ayuda prop nung last 2 days nandito sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan niya si Presidente, namigay ng bawat barangay tag 200,000, 100 doon sa MOOE ng barangay official, tapos 100,000 sa scholarship, lima lang makikinabang doon, tag 20,000 per students, tapos bigas. Parang yung ginagawa niya, iniikutan yung buong bansa, bigay ng ayuda. Pantakip ba ito doon sa economic problems natin?
1: Actually, dalawa na yun, no? Pantakip na doon sa economic problem, no? In the hope na, you know, we alleviate some problems, di ba? Para masabi na naka-responde naman tayo.
0: Yan,
1: right? On the other hand din, para at least, di ba, medyo gumanda-ganda naman yung kanyang trust and performance rating. However, no, for someone, actually, no, for someone na who's involved, no, sa mga survey, no, nag-analyze na mga survey, nagkakandak na mga survey, hindi kasi ganun siya kadali, no? Random kasi yung survey, hindi naman natin tatargetin yung mga nakatanggap ng ayuda.
0: Di
1: ba tatanungin natin, nakatanggap pa kayo? Yes po, sige, i-interview natin.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, doon sa mga na-survey na yon, what is the probability na nakatanggap ng ayuda
0: mm-hmm.
1: yung na-survey?
0: Uh-huh.
1: diba? Yeah. So, kung hindi naman na survey yung mga nakatanggap ng ayuda, most probably no, it will not ano no, it will not affect, no. It will not improve yung ano no, yung
0: okay, si
1: ng ating presidente.
0: Yeah,
1: so yun yung medyo problematic to.
0: Mm-hmm. Pero pwede niyang itakip yon dahil pwede niyang banggitin na tayo naman eh namamahagi ng pera ng gobyerno ng ayuda para naman na yung ganun prop eh yung ganun yeah,
1: which is, which is exactly ginagawa niya no ni Tita Claire eh. Di ba kasi ang kanila ngayon is which is ako medyo ano medyo alarming siya sa atin walang kwenta yung mga survey na yan ilan lang ang respondent yan 1,200 out of ano out of like 19 million Pilipinos. Walang kwenta yan. Tapos lalabasan kayo ng datos. So, ito yung natulungan namin. Ito yung nabigyan namin ng ano no, ng ayuda.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, mas marami pa yung nabigyan namin ng ayuda kaysa doon sa
0: parang tinatapatan ano? Tinatapatan.
1: Yeah. Oo. Oh, pero yung sinasabi naman ano natin na kung scientific no at ano at tama yung
0: okay, si Professor Ramon Beleno, mga kaibigan, ano, isa sa mga political economical analyst no sa Maynila, kilala yan, ano. Hello, Prof, naputol, pasensya na po, sige po.
1: Yeah, tulad ng sinasabi natin, no, pag tayo po ay nagpapatest ng dugo, hindi naman kinukuha lahat ng dugo, di ba?
0: Tama.
1: Ang tawag natin doon, sample size, no, and they are chosen scientifically. Gumagamit pa po kami ng mga ano, ng mga GPS niyan.
0: Mm-hmm.
1: And then meron pong ano, no, meron pong ano yan, no, may process po yan, no, hindi po basta-basta pinipili, no. And then sa ano, talagang scientific po yan. Mm-hmm. No? So yun yung medyo nakakalungkot kasi kung yung administration eh hindi naniniwala sa survey, how can they address yung mga hinaing ng tao, no? This is public opinion. Ito yung nararamdaman ng tao.
0: Uh-huh.
1: So yun kaya nga sabi ko nga no, apat na ano eh, panglima na tong ano no, panglima na tong second to the last na to na zona.
0: Uh-huh.
1: Ang nanonotice ko sa zona ng presidente, parang ano eh, no, parang siya ay ano eh, siya ay disengaged, uh-huh, di ba? Parang ano siya eh, no, parang hindi siya sensitive no doon sa nararamdaman ng taong bayan, no, kasi parang malayo yung sinasabi niya doon sa tunay na nararamdaman ng mga kababayan natin.
0: Tunay na mga nangyayari ano, pero itong nababanggit po ninyong earth shaking, medyo exciting ito mamaya eh. Hindi alam, hindi natin matumbok prop kung saan siya magpo-focus doon ano. Yeah, earth shaking no, na yan, no?
1: For all we know, biglang sabihin niya na ano na sinusuportahan yung impeachment. Pwedeng ganun din eh kasi
0: pwede.
1: Shaking daw talaga eh. So ako nag-imagine ako or before pa mangyari ang ano, before pa mangyari ang zona eh magkakaroon ng maraming arrest, pag-aresto.
0: Oh, yan. May nahabol pa na last week, may nahabol eh si Representative party ni siya ta,
1: sa Iloilo.
0: Kinasuhan. Blood control din yun. Parang naihabol pa.
1: Oh, 14 counts yun.
0: 14 so, counts, yun,
1: So yun yung ano, sabi nga natin, na baka yung earth-shaking, no? Or baka yung earth-shaking. Anyway, tingnan na lang. Ang hirap mag-expect eh.
0: Kaya nga po.
1: Nag-expect tayo. And then, you know, lalabas na lang eh yung pala eh sabi nga natin di ba tulad nung ako I'm expecting na din sa akin matibag eh explosive yung kanyang ano eh nung nag-testify na parang
0: natibag
1: wala eh
0: natibag
1: may punto naman no yung kanyang mga testimonya pero hindi kasi at par kasi hindi ba yung expectation talaga na talagang pasabog
0: ano?
1: Last na kasi siya na witness eh
0: no.
1: And dalawang naunang NBI agent na yun. Siyempre, pangatlo na itong director.
0: Diba?
1: So, expecting na
0: may pasabog.
1: Alam ka naman, mas malakas yung pasabog ng mga agent kaysa nitong director. No? So, yun lang. Paglabas ng testimony, hindi tayo masyado na ano, no? Parang 5-star yung labas dun sa kanyang explosive eh.
0: Dok, prop, na-address ba yung ano? Yung sa, kasi talaga yung poverty, yung kahirapan, doon talaga yung punot dulo ng mga krimen talaga no dito sa panahon niya hanggang ngayon no isang taon pa bago siya bumaba na address ba yon wala no
1: yeah yan yung ano actually yung problem ko which is ito no kasi naglilibot-libot din tayo
0: Opo.
1: And ngayon, tayo din po ay ano, sabi mo nga no, nakikiramdam din yung ano no, una yung gutom talaga no. Yeah. Kaya may kaya hindi natin maintindihan eh no, kasi very defensive yung administration. Mm-hmm. Yung sa gutom, 'di ba? Sinasabi ng mga tao na tumataas na yung index crimes natin. Mm-hmm. Eh sinasabi pa rin ng PNP bumababa. And medyo nakaka-insulto yung sinabi ni ano no, ni Attorney Claire na lumabas ako ng bahay, wala naman ako nakitang krimen. Parang ha? Eh, saan ka nakatira? Diba? Natira ka dun sa ano, sa talagang mahihirap na lugar. Mm-hmm. At makikita mo, araw-araw may ano, diba?
0: May krimen, ano?
1: Oh. Oh, at saka ito din, no? Aside from that, parang naririnig natin na, ito, coming from ano, coming from mga sources, uh-huh. Eh, parang nagiging bumabalik yung problema sa drugs, no? And in fact, may nakausap tayo, no? Na nag-joke pa nga, na sinabi na, kasi ano eh, meron siyang ano, first hand experience, sabi niya, mas malaki pa daw yung binaba ng presyo ng drugs kaysa ng bigas. So yun, medyo alarming yun. Nagulat ako nung sinabi yun, di ba?
0: At saka so, panutang-lutang na lang sa dagat, kung saan-saan na lang.
1: Kasi medyo mali kasi yung, medyo mali kasi yung mentality, no? Yung mentality kasi ng PNP, sinasabi nila, successful na sila because ang dami nilang nahuli.
0: Operations. Apprehensions.
1: Sabi ko, mas marami kayong mahuli pag marami ng supply.
0: Diba?
1: So, ibig sabihin, kaya marami silang nahuli kasi baha na tayo ng supply.
0: Lumagdag, ano?
1: Parang nangingisda ka, di ba? Kung kukunti na lang yung mga ano, di ba? Kunting isda, kahit na anong gagawin mo, kunti lang yung mahuli mo. Pero kung sobrang dami naman ng isda, no, kahit isang hulog mo lang ng lambat mo, di ba?
0: Saka yung ano, yung mga krimen ngayon, ha? Yung isang rider, di ba? Yung sumakay, sinaksak na lang sa bigla. Yeah, biruin mo
1: actually, yan? Actually, medyo ano eh. Tsaka yung violence na rin, no? Ilang eskwelahan na yung ano yung nangyari sa Leyte. Yeah. Diba? At may mga sumunod pa. And then ngayon, no, may naririnig tayo, no? Na yung mga kabataan eh, parang natutuwa eh, no? Na walang pasok dahil sa may nag-declare ng bomb threat, no? At yung nag-declare ng bomb threat, parang mga
0: estudyante rin, no? Pinaglalaroan eh.
1: Oo, yun nga, sabi natin na anong nasaan napunta yung mga intelligence fund, di ba? Bakit yung ano, di ba yung may masusundan pa sana yung Leyte? Mm. Na buti na lang
0: naawat,
1: no? Nakita ni ano Senator Bam, no? Di ba? That was randomly, no? May nagsumbong kay Senator Bam, kasi randomly may nabasa, randomly pa, no? May nabasa sa ano sa Facebook, no?
0: So, parang hindi na parang walang takot eh, prop, eh, no? Nangyari na nakulong, nakita na may lang kung paano magiging proseso, ano mangyari sa kanila. Pero, wala eh. Binabali wala. Dinadagdagan pa eh.
1: Oh. Yeah, no. And ang matindi nito is papayulente ng papayulente.
0: Yeah, no. Diba? Nakakatakot yung
1: Yung patindi ng patindi, no. And yun na nga. Ang medyo masakit pa nito is that involved po yung kabataan natin, no? Which sinasabi nga ni Dr. Rosario, sabi siya, ano, pag-asa ng bayan. Paano naman yun? Yun na nga, no? Instead na mag-aral itong mga kabataan, magsak na nga yung education natin. Ito pa ngayon, di ba? Nalululong pa sa droga at sa violence.
0: Okay, so abangan natin ito mamaya, Prof. Ito yung abangan ko, yung binabanggit mo na earth-shaking eh. Ano kaya ito, ha? Talaga yeah, naman, no.
1: Yeah, yun din na. Kasi nung narinig ko rin, parang, yun lang, no? Medyo, ano lang, medyo may paano lang sila. Mm. Hindi talaga nila minention. So, syempre, tayo bilang mamaya, no, na nagmo-monitor nito. Lumilipad na yung isip. Ba't earth-shaking na to? So, yun yung medyo abang-abang natin na mamaya. Abangan natin mamaya.
0: Prop! Maraming salamat po sa inyo sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po sa Tagapalawan. Thank you po.
1: Okay, maraming salamat. Mga pari, God bless everybody.
0: Mga kaibigan, si Professor Ramon Beleno III. Pwede niyo makita yung kanyang Facebook, no, kung sino siya, ano siya, no? Ini-interview din ng mga national media, no, sa Metro Manila, no? Pero tingnan natin kung ano itong earth-shaking na babanggitin ni Presidente mamaya sa kanyang sona. Ilalaglag niya na ba si pinsan niya o nahuli na ba si Saldico? Ha? Yung poverty, kahirapan, kalam ng sikmura, parang yung mga nagdaang araw, tinakpan eh. Diba? Katulad dito sa Palawan, bigas, pagkain yan. Siyempre, pag may bigas ka, madali na lang yung ulam. So, di, nagbigay naman kami ng bigas sa mga mahihirap eh. Diba? Tapos, tagto 200 sa mga kapitan. O, lahat ng mga barangay officials sa inayodahan natin. O, may scholarship pa kami, kaya lang lima lang. O. Lahat ng barangay yun, ha? Buong Palawan, hindi lang Palawan yan. Buong Pilipinas yan, mga kaibigan. So, tingnan natin mamaya kung babanggitin yun, baka ito yung mga babanggitin na pantapal doon sa sinasabing grabe ngayon ang kahirapan, no, na nararanasan ng mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Flood control. Siya na rin yung nagbukas niya nung nakaraang zona niya, di ba? Sinasabi niya, mahiya naman kayo. May mga nakulong, may mga inimbestigan, pero yon makikita ninyo lahat sila, eh, mga hindi mga kaalyado, mga kalaban sa politika. Pero involved, di umano, dahil di patapos yung kaso eh, sa flood control anomaly, no? Pero ang mabigat dito, wala pang tuldok si flood control eh. Diba? Oo, yung mga marines na wala na. Si, yung may hawak sa kanila, si dating Senator Mike Defensor, nakakulong. Si Senator Marco Leyta, nakakulong. Ha? Yung Blue Ribbon na may hawak ngayon, si Senator Erwin, eh, dun sa partido niya yan. Mga kaibigan, so, walang tuldok yung flood control. Yung mga perang nanakaw sa taong bayan, no, ng mga buhaya sa Kongreso, mga buhaya sa Senado, hindi pa lahat na ibabalik yon. At yung pinaka mastermind, no, alam naman natin ang lahat kung sino yan. Di ba? Eh, hindi pa nananagot. Siguro kung mabanggit niya, nasabihin eh, kakasuhan na namin si Martin Romualdez. Plunder. Eh, alam nyo naman ang plunder, no, bail yan. Diba? Pag may ganong mga sinabi, baka maaring tumaas yung kanyang trust rating, diba? Kasi walang sinisino eh. Diba? Pati pinsan niya, ipapakulong niya dahil nagkasala sa taong bayan. Oo. Dahil doon sa nakawan sa ating gobyerno. So, antabayanan nyo po ito mamaya, mga kaibigan, dahil mamayang hapon, hook up tayo doon sa Kongreso, no, mga kaibigan, sa babanggitin doon sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, no, mga kaibigan. Kayo, anong tingin ninyo? Ha? Ano sa tingin ninyo yung problema ng ating lipunan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Na tugunan ba ang mga problema? Wala naman sigurong kahit sinong ano, no, 'di ba? Yung mga nagdaang mga presidente, hindi naman talaga natugunan lahat ang mga problema ng ating bansa. Mga kaibigan, hindi naman mga Superman yung mga 'yan eh. Sa isang iglap, lahat ng mga walang bahay, mabibigyan mo ng bahay. Lahat ng mahihirap, hindi na maghihirap. Hindi ganon, mga kaibigan. Pero kung ginagastos ng tama ang kaba ng bayan, katulad niyan, 1.3 trillion pesos yung estimated ayon sa Department of Finance kay Secretary asawa ni Vilma Santos. Yung estimate na ninakaw sa kaba ng bayan, eh yung PhilHealth, yung yakap ba yun? Yakap, di ba? PhilHealth, libreng gamot, check-up, pag ikaw eh, membro ng PhilHealth, national government program yan. Ganda, di ba? 20,000 pero sa buong isang taon na yun. May libre ka pang check-up, no? Yung kung pwede ka magpa-check-up kung may cancer ka na o kasama yun doon. Pero kailangan ka lang magpa-register sa yakap program. Hindi porque membro ka na ng PhilHealth, eh entitled ka na kaagad. Kailangan pa rin magpa manifesto ka sa kanila. Diyan sa Adventist, mayroong opisina diyan, ano? Para magamit ninyo yung

0: PhilHealth. Dahil PhilHealth talagang nakakatulong yan. Nakaraan, hospital ako eh. PhilHealth, ang laki ng bawas eh. Di ba? O, 150,000 o 100,000 libreng gamot. Tapos check up. Di ba? Eh, ngayon, 20,000 lang. Maganda rin, nakakatulong. Pero yung inakaon nila sa kaba ng bayan, pwedeng idagdag yan dun eh. Hindi lang doon. Pwedeng ilagay pa sa ilang mga... alam nyo, pagka gusto mong tumulong, pumunta ka lang ng ospital. Huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Diyan lang, pumasok ka sa ONP ngayon. Makyat hanggang third floor. Yung mga naoperando na naputulan ng paa, naputulan ng kamay, nandyan sila lahat sa ospital, mga kaibigan. So yung healthcare talaga, kasi nagdudugtong ka ng buhay eh. Diba? Nandyan, inaalagaan mo, gagamutin mo. So, yun ang isa doon sa mga tingin natin na dapat talagang pinagtutuunan ng pansin. Kaya nasasayangan tayo talaga eh. 1.2 trillion ang ninakaw sa atin. No? Mga kaibigan, yung yakap program, yung 20,000 libreng gamot yan, pwede pang dagdagan yan. Mga kaibigan, so ganyan kaswapang, ganyan kabuaya, yung mga nandyan sa gobyerno. At alam naman natin kung paano nila ninanakaw yan sa pamamagitan ng mga proyekto. Simula sa kongreso, congressman, senador, namumursyento. Kaya yung mga infra-project nila, di ba, eh, malabnaw, mga kaibigan. Dahil kulang na sa pundo eh. So yan yung sinasabi niya, mahiya naman kayo. So tingnan natin mamaya kung ano na naman ang babanggitin ng ating presidente. Mga kaibigan, kasi binabanggit ni Professor Beleno eh, tawagan natin ba yung nasunugan. Yung binabanggit ni Professor Beleno, earthshaking daw eh. Pag sinabi mong earthshaking eh, uga yung daigdig, di ba? Ano kaya yun? Baka ilaglag niya na yung kanyang pinsan si Speaker Martin Romualdez, pero hindi. Ewan ko lang, pinsan niya yung kadugo niya. Blood is thicker than water. Okay. No. 7:35 na po ng umaga, mga kaibigan. Ito ang dapat mga tinutulungan. Unahin ko lang ito dahil matindi ang pangangailangan nito. Nasunugan po ito eh. Pakita natin na Bon. Yung may mga pictures ba tayo dyan? Nakaraan, ano? Ito, natutulog na lang sila sa daycare, ano? Ayan yung bahay nila, oh. Wala nang natira. At may baby ito. Wala na rin pang gao, wala na rin pambili ng gatas. Hello, magandang umaga po.
1: Hello po, good morning po.
0: Oo. Saan po yung bahay ninyo nasunog? Saan banda yan?
1: Yan po mismo yung sa may bungad po sa harap. Yan po mismo yung bahay namin.
0: No, saan nga banda yan? Yung sunog sa San Pedro?
1: Opo, sa may Purok Molabi po, Pinera Road po.
0: Purok Molabi, Pinera Road. Yung nakaraan lang ito, di ba? Nakaraang linggo?
1: Opo, nung Lunes po, July 20.
0: Bahay niyo talaga yan, yung nasunog po?
1: Yung owner po niyan ay yung mama po ng live-in partner ko po.
0: Okay.
1: Tapos, nagpagawa po kami ng sarili po namin parang kwarto, matutulogan sa loob, na may sarili rin po kaming pinto, ganun po.
0: Okay.
1: Parang nagsishare po kami doon.
0: So ito, kayo na yung nag-ano nito? Kayo na yung nagpatayo? Kayo na yung nag-ayos?
1: Opo, nag-ayos po, nagpa-ayos po.
0: Magkano rin nag-astos niyan sa pagpapaayos ng bahay ninyo na yan?
1: Paunti-unti
0: yan?
1: Yun, po, kasi paunti-unti lang po kada may sahod yung asawa ko po. Paunti-unti paggawa po.
0: Ganyan naman.
1: Ng pinto.
0: Ganyan naman pagka nag-uumpisa ka eh, di ba? Bubong, dingding, sahig, opo. Tapos opo. Mga gamit, tapos bigla lang, inati lang.
1: Opo, inati lang talaga yung...
0: So yung inumpisahan ninyo, sunog po lahat talaga yan? Sunog yan? Ubus?
1: Ubus po lahat, buong bahay po. Yung sa side po, yung hati po sa mama niya, tapos yung sa side po namin, ubus din po talaga.
0: Bihira, no? May anak po kayong... 7 months

0: Lord? Tama po ba?
1: Opo, meron po. Kaka 8 months niya lang po ngayong 27 po.
0: Ah, kabe,
1: ngayong araw po.
0: Kabe birthday lang.
1: Kaka 8 months lang po.
0: Oo nga. Pero na-save niya siya. Ano ba sabihin? Nailabas niya po ng bahay yung bata.
1: Nung time po na yon, nung Lunes, kasi nagpasok po kami ng asawa ko.
0: Pumasok kayo. Ay, saan naiwan doon sa baby po ninyo?
1: Yung mama niya po, yun po yung nagabantay sa baby.
0: Okay.
1: Yung sa 8 months old po namin.
0: Nandun niya sa bahay na nasunog, yung baby
1: po, nandun po sila. Dinuduyan daw po ni mama yung, yung anak ko po doon sa duyan, sa kwarto namin po. Tapos pinapatulog niya. Yung pala po may sunog na po doon sa side sa may CR po namin, sa may kusina.
0: Mabilis yung nanay mo, nailabas agad ano?
1: Opo, sobrang bilip po ako sa kanya talaga. Pinagpapasalamat ko po sa kanya kasi kahabang karga-karga niya po yung anak namin, nailabas pa po niya yung washing. Yung kasi niya, naglalaba po siya.
0: Yung nailabas washing?
1: Niya po yung washing na may tubig, tapos may mga labahin
0: pa. Grabe ah! Ibig sabihin, bit-bit niya yung baby mo na 8 months old. Dahil naglalabas siya,
1: opo,
0: yung washing machine, nahila niya pa yon na may tubig. Opo. Mabigat yun ah!
1: Opo, nahila niya pa po. Kaya yung pagpunta po namin, hindi po namin alam kung ano, kasi grabe yung adrenaline rush ni mama yun.
0: Ganun talaga pagka mabubuhat mo yung hindi mo mabubuhat eh. Di ba? So ang ano doon, hindi niya binitawan yung anak
1: po. Yung anak ko po.
0: Saan po kayo natutulog ngayon?
1: Yung ano ko po, yung panganay ko po, yung 2 years old ko po, nag-aaral po siya sa daycare.
0: Okay.
1: Tapos pinatuloy po kami ngayon sa daycare. Pero, yun nga po, matutulog kami ng late, tapos kailangan na rin namin magising ng maaga kasi may pasok na po ngayon, opo.
0: So, sa daycare po ng ano yan? Sa San Pedro?
1: Opo, sa San Pedro po, sa Pineda po.
0: Sa Pineda? So, doon kayo natutulog ng anak mo na 8 months old at saka nung
1: 2 years old po.
0: 2 years old. Okay. So pansamantala lang 'yan na may matulogan kayo. Wala kayong ibang pwedeng puntahan, no? Ate?
1: Opo, wala po. Nung nasunugan po sila mama po nandoon sa mismong area ng sunog, nagkabit-kabit lang po sila ng trapal.
0: Oo.
1: Tapos doon po sila sa lupa, naglalagay lang po ng karton.
0: Nako.
1: Marami pong lamok, maraming langaw. Hindi naman po pwede yung mga bata doon, wala pa pong kuryente, tubig.
0: Iyan yung nanay mo?
1: Yung mama po ng asawa
0: mo.
1: Tapos yung city po, nag-offer naman po sila ng sa temporary shelter ng unit. Kaso po, ayun ng asawa ko po doon kasi ngayon po kasi magulo po doon ngayon.
0: So hindi nyo muna tinanggap yung offer doon sa shelter dahil magulo.
1: Magulo, laging may bypass.
0: So kayo ngayon diyan sa daycare na tutulog na siyempre after nang may pasok saka kayo makakaporma doon pagkawala na si teacher.
1: Wala na po sila. So, wala na may mga bata.
0: Ngayon, maaga na naman kayo gigising kasi papasok na naman yung mga bata.
1: Opo.
0: Nako po. So, dyan lang kayo. Dyan na lahat. May tubig naman. May sa daycare.
1: Opo, meron naman po. Tapos pagkagabi po, may electric fan naman po. May kuryente. Nakaka-charge naman po kami.
0: Sige. Yung anak mo, wala yatang gatas, no? Kailangan niya ng gatas na maiinom. Tulong, ano? Sa inyo rin. So, anong plano po ninyo? Hanggang kailan kayo dyan o may plano kayong lumipat sa ibang lugar o anong plano po ninyo?
1: Ang plano po kasi nung asawa ko kahit pa paano makapagpatayo po kami ng maliit po na kubo-kubo doon din po mismo sa pwesto po namin, sa lupa po namin.
0: Pwede pa ba? Pwede ba? Payagan pa kayong bumalik doon?
1: Opo, nag-clearing na rin po kami. Simula nung Sabado po, naglinis na po. Nag-ayos na po ng mga nasunog po ng mga gamit. Kaya, ngayon po, yung may nagbigay naman po na city, nagbigay po sila ng pera, ng cash assistance po. Tapos yung barangay rin po nagbigay. Tapos, meron din po nagbigay si Senator Bongo po ni
0: si Bongo.
1: Okay. Yun po, binili po namin ng kahit po paano ng materials po sa pagpapagawa ng bahay.
0: Hirap ng...
1: Yun na po yun. Kulang na kulang po. Hindi na po, hindi po po namin mabubuo yung bahay. Kasi
0: ano na yung nakatayo ngayon? May poste na ba? Poste ka?
1: Ano pa lang po. Inukay pa lang po kasi tatayo pa lang po yung poste.
0: Pa lang po yung... Ano muna yan eh? Poste... parang kwadro agos lang yan, kwadrado, no? Parang ganun lang.
1: Parang ganun lang po. Pansamantala lang.
0: Pansamantala, o. Poste, apat. Tapos sa mga studying, paikot, bubong. Opo. Tapos sa wali. Opo. O ano, kung ano.
1: Dingding.
0: Dingding, oo. Importante, may bubong, yero, may dingding. Sahig. Diba?
1: Opo.
0: May tubig ba doon? Tubig?
1: Yun, mayroon po kaming tubig doon, kaso... Nung sasunog po, nasunog din po yung hose.
0: Nako, hose din.
1: Kaya pinatay po muna yung ano, yung sa metro.
0: Si tatakbo sa kontador.
1: Opo, tatakbo ng tatakbo yun. Hmm. Malaki naman po ang problema naman. Tubig naman po nababayaran.
0: So mga
1: kaibigan. Pinatay po muna.
0: Ito ha, mga kaibigan. Ito, kung may tutulungan, ito talaga. Ubus. Kita nyo naman yung bahay nila. Walang naiwan. Talagang simot. At itong mga to, ay natutulog na lang sa daycare. Nakikitulog na lang sa daycare habang itinatayo nila ng dahan-dahan yung bahay na tutulugan nila doon sa pinangyarihan ng sunog. Ganito, ma'am, siguro ngayong araw o bukas mag-site inspection kami doon sa nasunog yung bahay at tingnan natin kung ano yung pwede nating itulong na matirhan nyo yung bahay ninyo. Sahig, dingding, yero, sa tulong ng mga kababayan natin. Ano? Pero ngayon, alam ko kailangan mo ng pinansyal na tulong para doon naman sa panggatas. May trabaho po ba kayo at yung mister po ninyo?
1: Opo, pareho po kami may trabaho. Kaso yun nga po dahil
0: ulang.
1: Naubos yung damit namin na pangtrabaho. Nag-absent po kami ng... Yung asawa ko, 1 week po siyang absent sa trabaho niya. Ako naman po hanggang ngayon kasi ubos po yung mga uniform na sa trabaho.
0: Hirap, ano? Masunugan, parang maiiyak ka na lang eh, di ba? Pero kahit umiyak ka ng umiyak, hindi na babalik yun eh. So, kailangan lumaban. Okay, sige. Kagaya ng binanggit ko, mag-site inspection kami nila kagawa Gerald dyan. Kung hindi mamaya bukas, lakarin namin kung ano yung pwedeng itulong basta matirhan nyo lang pansamantala. Hindi lang pansamantala, talagang matirhan nyo. Sahig, dingding, yero. At least kahit papano. Ganun ba kalaki yan? Ilang square meters yan?
1: Hindi ko po alam eh. Kasi maliit lang din po yung area kasi hinati lang po sa mama ng asawa ko at saka sa amin po.
0: Sige. Kuha ko na yan. Mga 80 square meter siguro yan o mga 100. Malaki na ngayon 100 eh. Mga 80 siguro. 80 square meter. Sige. At least kahit papano may idea tayo ha. Meron ka bang GCAS para doon sa nakikinig sa atin ngayon? Baka gusto mong ibigay. Tapos kami dito sa XFM pi-personally namin yung area mo para makita natin kung ano yung mga pangangailangan pa, no? Kahit papano mapagtulong-tulungan natin yan, ha? Ginagawa na natin yan at gagawin natin yan muli para sa inyo, sa pamilya ninyo, ha?
1: Opo, maraming salamat po, Sir Louis.
0: Baka may gusto ka pong banggitin sa GCAS po. Ito naman yung panggatas-gatas. Ano ba yung gatas ng baby mo? Nestogen?
1: Nestogen po.
0: Ba? 6 to 12 months and 1 to 3 years old.
1: Po,
0: Nestogen. Sige. Lalaki ba yan? Yung anak mo? Babae?
1: Opo. Pareho po silang lalaki.
0: Okay. Sige. Ma'am, sige po. Pwede tayong manawagan doon sa mga kababayan natin na nakikinig. Kung nakikinig lang sa atin si Presidente ngayon bago siya mag-sona, baka solve na yung problema mo eh. Pero busy yun. Pero ayaw mo lang at hindi lang naman si Presidente yung pwede natin lapitan dyan sa problema mo. Sige, ma'am. Hello? pakitawagan mo ulit. Mga kaibigan, no? Panggatas-gatas lang yan. Baka may sobra kayo. Sige, ma'am. Hello?
1: Hello po.
0: No, sige po. Pwede po tayong manawagan, ha? Paki-anon lang po yung GCash number ninyo, no? Para okay. Doon sa mga kababayan natin na gusto pong tumulong. Yung bahay po ninyo, gagawa na natin ang paraan yan. Sige po.
1: Opo, maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Isabel Ivy Villalba. May anak po ako na dalawang lalaki, 8 months old na po siya ngayon, 2 years old po. Kami po yung nasunugan sa Polok Mulave, Pinera Road po, Barangay San Pedro. Ang nananawagan po ako sa lahat ng may mabubuting puso po na makapagbibigay po sa amin ng tulong financial para po makabili po ng mga gamit, ang pangangailangan po ng mga bata. At makapagbili rin po ng mga konting materyales pandagdag po sa aming tinatayong tirahan po ulit. At nagpapasalamat din po ako sa mga nagpaabot na po sa amin ng tulong, sa mga nag-donate na po ng mga damit sa amin ng sa aming dalawa ng mag-asawa, at sa mga nag-donate din po ng mga maliliit na mga damit po na mga pang-baby para po sa aming mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain pa po kayo nawa ng ating Panginoon. Ibalik niya po sa inyo ang blessings na binigay niyo po sa amin ng sobra-sobra pa po.
0: Okay, sige. Ma'am, ha? Kukontakin ka namin para masamahan niyo kami doon sa bahay ninyo, ha? Kung hindi, mamaya, busy lang kami sa zona bukas, ma'am. Sige po. Sige lang. At dasal-dasal lang. At makakausad-usad din kahit papano. Ma'am? Okay.
1: Iiwan ko na lang po yung GCash number ko sa mga pala. Gustong magtulong.
0: Sige. GCash nga pala. Sige.
1: Yung GCash number ko po, 0965-931-7475. Pangalan ko lang din po ay nakalagay doon, Isabel Ivy Villalba po.
0: Okay, ulitin mo, ma'am. Dandan, sige, GCash.
1: 0965-931-7475.
0: Oh, yan, baka meron kayong mga 50, 100 noon diyan pag pinagsama-sama mo makakabili na ng estudyante yan. Okay. Sige. Salamat, ma'am, at magandang umaga po sa inyo.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga, Sir Louie.
0: Okay. Nasunugan, no? Kaya isinunod ko siya doon sa zona, eh. 'Di ba? Kung may tutulungan, eto, marami talagang nangangailangan. Kung may gusto mong tumulong, eto, ubos talaga 'to, eh. Oh, natutulog lang 'to sa daycare sa gabi, hindi sila komportable, siyempre. Pag may pasok, hindi sila makakaporma doon, eh. May mga estudyante doon, eh. Daycare 'yun, eh. 'Di ba? After nung pasok, saka sila makakaporma doon, makakatulog, makakaayos ng mga gamit nila. Pero sa umaga, kailangan lang gumising na maga dahil may pasok na naman katulad ngayon, 'di ba? Mga kaibigan, so ito temporary lang habang hindi sila nakakalipat diyan sa nasunog na bahay nila. Usually mga ganyan, mga 80 square meters lang, eh. Ang bahay madali lang, ano, pagka mayroon ka lang poste. Poste lang muna, 4 na poste, kung cuadro aguas yan, 4 na poste, tapos may mga studding lang, kahit na mga kukulamber lang, o ano, di ba, kasi, ano bang mas mura ngayon, mas mura yung mga metal paring, ano, mga kaibigan, pero kahit ano, basta't maiporma lang yung bahay. Pag kami poste, may mga porma sa pambubong, poste, bubong. Madali na yung kasunod, eh. Di ba? Tapos sa sahig. O, tapos tatapala mo na lang siya ng dingding sa wali. Okay na, bahay na yan. O. So, from there, eh, makakaumpisa itong pamilyang ito. So, ipaproject natin ito, ha? Mga, hindi man tayo nangangako. Di ba? Hindi man tayo sa gobyerno, eh. Private lang, no? Servisyong katropa lang ito, mga kaibigan. Kasi may mga ginawa na tayong ganito, so at least may idea tayo. Pero hindi natin kakayanin ito ng tayo-tayo lang. Siyempre, hingi tayo ng tulong doon sa mga medyo nakakaluwag-luwag, mga kaibigan. Yung GCash niya kanina, nabanggit niya, panggatas naman ng kanyang anak. mga kaibigan, di ba? So siguro bago mag bare months, kasi August na, so 1 month yan, so September baka buo na yung bahay niya. So, bago man lang magpasko mayroon silang materhan, mga katropa. Noon na lang natin ito dahil nangangailangan ng tulong eh, di ba? Habang nasa bahay pa yung mga kababayan natin. Bueno, oras 7:55 ng umaga, atid sa atin yan ng uno, mga katropa feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Palaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita o tiyak na kita ay lalago Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus tayo!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Tabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ganda mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, ang ganang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms present sa doctor.
1: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang ko dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon, magatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
1: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa, excited!

0: Sakto! Alas 8 ng umaga.
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye!